Lau jese bali bali jebele watis fumal cholu minuto chene le jula se fumal lua. Dadu wa malo nga jono le fo yaso. Pengale jono i juju manga lue nga ni si da wanga ya tu malo longa. Dawa fjanga vai ai nga pe ona ye ile ne ya uli. Pa malo atu dadu po kala mele pa yemal malo dadu wa jino. Yo la tu follow ma futu ma ilungo dadu Facebook, ma ilungo dadu YouTube. Toi fa fa lo ya tul dat wotinu zamolo ma futo bon tasi ono tesi mal tasi famo Ela ku kangai fa ila to mo ftanga lo uni Ela ngasi singan ngai ya joy Lo elu e mai kua Lima iluma La dat wo fa e bale uni Oso ilunga Ela va no dat wo lina dat wo tat tat no Ola sa u ka mo fkanga ngau e alo yai Lalu kuka, lalu tomo tangan na wa faile holy ne. Lewa tal tal na tolu fit fit tasilim of jolu. Tolu fit fit tasilim of jolu la tatu wole sa ili ling ngasi sing.

0: George, by my George, oilia, George Siliata, ole kale pakua moa, kale pakua man rewa, aka, kaye lei. Vai le fica la uli, jalofa.
1: Jalofa, malo, se kum duyeu to.
0: So, ifu ala ulei, brada, oa, mela uli.
1: Ola, manuia, malo, ya, manuia, manuia le uli, maluru, lo, kewa la uki, kongu yi falai.
0: Ofe, angi pala bai?
1: Kongu falai.
0: Kongu falai, ola, falai, ne, ngai kefa nga? Falai, sa inga pe, falai samo?
1: Falai, le poko.
0: Falai, le poko, ma, ngai, ola, al kuka, ngai, feri, kongu falai.
1: Falai, falai, le boa, male chips.
0: Ola, chips, male boa,
1: maluru, le aso uso.
0: Ngala, ai popo, ai molmol dia.
1: Lai fa pau, koko, kinga, ai fafu, la lofa.
0: Oyo le fa pau koko kinga e fa lai chips oi. Bale ang ala. Kusala le par palar kinga e mama oi a.
1: Ya volo mo par pala u fala ingo chips.
0: Oh. Ya le le. Fa inga le wor koko lu mku oi lo. Ya
1: wale le uso mo ngi afia fiti
0: te. Seki para, seki, seki. Luas fulu minuto jale jula sima lua. Pacalo pati ya tavi tafu yaba. Mau coba dai mel pore o sitalia. Ya Steve fa talo vatu de banga lauli ma futo boy nai fa long long kempa au si tali lo ma futo mai ai selau ai nga fa talo vatu pa malo vatu il le fa tua yo le anga su isu i au le leili mere boy ai pa tu apeia pai ko kong yaku yo ofo lo bori yo papa masan ari umanga kong yaku Semu fa talo vatu semu malo si fa lauli le Mai leu a vela le falei paqueca. Maleu kaku kama.
2: Lima, lima, lima.
0: Kaima, ngaia soli. O fela que vala moi, o Texas. Que lo, esse le mangue el melo leu kaku kama. O kaku kama la e con ire eleng. Ae, kula ima le pepe. Se lango ese foi wingo pepe, ewe ye le vai teiming, ese foi ya pepe, ewe mo man li vai teiming. Ale mangue yere, usau le popo. Wale sau wale popo nga e fako anga lola ike alwe valu le lele popo maka kauri hiu. Lewa sau maka uanga. Wale maka ukia le mewa yele siri eko fam. Sau ako wale maka kuwai ole popo ia maka uanga. Ale tato wauli, nga senga lauli talafa.
3: Talafa tetia, wame lauli.
0: Seki para, wama yoe.
3: Ia ole fako umanga. Pamibela yele. Tetongo mai dia sa wangi fo ile fafong la tru.
0: O yo ko nga mele sa nga yo so yakau.
3: Ya ole pale futalo mal mol mel fa ye pusi.
0: Wola wola.
3: Ya pale yo kai ya ole ala mai. Paso solo la mai ya. Ngai me ayo to ngai ro sa.
0: Ba ngai ya pra. Ba ngai yo. Fia fia ngai sa ule kuka.
3: O i me rasko.
0: Mal rasko. Ah.
3: Yo ale ya mai yo sa ule fa fa fia.
0: I ale pusi miau ngai fa fa ya ya.
3: Oi,
0: porra, eu vou ter pois para boa, é
3: vai
0: deixar-me o mangaio, olha, foi posto. E,
3: vai
0: ganhar. Bem, se ninguém quer coar na fanga puxar, sabe? Oi, ló. E a papi pega Mai lai mafuta mai la langi Ia waka kova ai kangaka la langi Pepe wai jolu tangata la langi Iyo Lua sepul jolu minuto tele jula sema lua Mamalo atu ila ungasa sepala kuka ili tono freinga Malo nga lue malo tawa ta iya tau tom Iya po ila tau follow fe ngai menengas Sego tau baftaka tono mao tomalawa Oile na lo tau sa ini se tu pepe mai ave fa tau se me ai. Awa te popole. Yo kaku a mawan fas falawa. La verna. La bal fas falawa me silinga wa mawan me ayu laso. Oile van kiri kwe kau sami se popo. Oile van kiri kwe kau sami se popo a wafale kongu olo. A popo la falawa mal popo. Ya ya ngala ya maku yo le ali le. Ya ele lengifo. Ya ko ngali da kama mayaba. O rose. Kama fonga le wa makan ko rumalo nga kong.

0: Payau fika lauli. Le ala top of tanga ngayai. E unga sa ungese ku kafa pe. Ia. La e ua vela le makosa ka kalo le faku va kasi kore ulo. Kau kia kuka yo mai ya datu wol balai talafa talafa
1: hello
0: ya me yo nga talafa
1: talafa tia
0: malo se fuat mangwi ya wa mayor tina
1: ya le mangwi fa kai fa ko avela el kuka
0: wo ka ola la nga singa nga yai
1: ya ora kuka ora u supo peken pong
0: ya
1: Ye ku yele ka loki male maukeni.
0: Male a mala.
1: Ia e salangi lo li sakafa.
0: Sakafa ile un dia. E fangu vai pe ipukofe?
1: Ia, ingole vai e ora malo lo ingai.
0: Seki, ofele sa urka kuka?
1: I, nang chuelang chon, o nita.
0: Nita o kaka imanga, ia lele imanga, ia ngai mongol supo. Ia lele, vai vai yo maya kuka le siti e. E kau nga kuka le siti e. Dato nga senga lauri talofa, fika, talofa.
2: Alo, Matia.
0: O hai mai.
2: Manguiva, kai.
0: Seki, fere ki vala mai hai.
2: Ola, o ngema Wellington.
0: Seki. Ola, ola, ola, kuka nga fere uri. Lala nga senga nga lai alu ye.
2: Ole, saka kalo.
0: Iya.
2: Ia male, ma muele saka le palai mau king.
0: Wola, wola, wola, wola. Iya, iya, iya. Ia.
2: Tema kanga lor kuka nga lenga lenga sa mo mo por vaya puse ai ke ke or so kom ka.
0: Yo el makau ki yo el kuka nga sa mo. Ai sa fo le puse ai vir makar puse.
2: Ya lo tia.
0: Luas por valor de tia dele jula sma lua da tu o fica nga singa la uri talofa.
3: Talofa.
0: Malor si fo bonia china wa mai.
3: Ale manu ya lam fastai. Lele.
0: Ale mangu fa fe kai. Ona la nga sing ole uri.
3: Ya, no mol por kala me mata ngo fi ole kuka la alwat.
0: Iya, sa no mai.
3: Ole kuka, ole ya sa mangi le o manga ave ile so si lunga.
0: Mm.
3: Iya, male fa ali fu fai.
0: Iya.
3: Iya. Ai ngwe le ngiu.
0: Woka, woka. Sengiu mai sa mo.
3: Iyo, ole ngiu nga mai sa mo ka ga ngu mangi ya.
0: Ola.
3: So ilo.
0: Kai le le yo fi fi le le yo nga kau ko nga lo fo ya o ma lu amari ngi wa e le ngi si pu vai wa e ngi ngi wa tene ki so so ya si wa pa pa la le fa ka fa ko si o kau ko nga le ari ngi ya mang ya ya ngas ka ma fka nga le uni wa ilo
3: fastai ya le le
0: le ai fa fe ka ke le si mo vo lo ke ai i mo vo lo ke ari ngi le le i le a kon ke ai kwa e fu mai
3: Ya, a em se au fanga oi no e pa u.
0: Ya yo ke al makaku wai. Ya fasi. No no adonia adonia. Ti vere de yo kau ko ngai ali a. Makwa ya ringi wa mai ringi wing wa ngai ya. Ti ringu le vai ye ringu se ki ai ngu ringi opa. Anga i se ngiu i wa le vanga wai. Ya ke musuka ke ai ngi ki o ka pa u. Apa tu nilai jumlah si football di luar? Ailini, Ailini fai mai calo fai le ua Karelan le popo male masi le ai le popo male masi maluru ne Wellington uka kai mang ai Ailini se kira nga makua mang ai yang ngar kamang e fai ma Martino Mark telefon ya malu lah fai UAE Saudi Arabia. Mere yei oku kai e kala umai yunga oku kai wabi oka Pamalau ti ausange Ausange fatalo fatu malor si fola udelei Ole fali fu ulu Male koko Samoa Lea e fayai from Samoa Inei se se Wai wai lalu umai yunga Ole kere oku kai me Samoa Wai le sau oku kai Samoa Sorry Fatalo fatu ya selau ainga malor si fola udelei Ia mita fatalovatu malor se fuma duia Ma pana pana le sulo le la Ia lea fo iewe batu Pauju ta riadu fatalovatu Faftari mafuta bainu ngal tatu pakalame Au tatu iei fika O nga sengala uli Ti habika malon si fola le lei. Le fata si ati nei takanini. Alo fatele tu mari fola nei yaso. Usange fa usu. Malon si fola le lei. Fika nga sengo le uni jalofa. Malon si fola wa mai. Ngala, ngala. Ile ko yang ngalo ngamu ko ngalfali.
4: Iyo.
0: Ko ngamu le fafu. Ah.
4: Iya, ole faile falai moa.
0: Iya.
4: Ai ngai ko kolesa.
0: Oi falai moa ngai ko kolesa. Manga iya. Wa manga iya kele nga ai popolo ya.
4: Popolo i vai lima e rua.
0: Oi vai lima e rua. Ai ku ser ko kolesa ai falai moa. Ah.
4: Ai vai
0: mole de falar em morco com a Alexa, é popô e vai de mal. Olha, olha, olha, vou ficar o Yaman mafau-fau aí, oi.

0: roof, fa mai roof o le tuna, ma le toast, o le lunch na. Bisi tato leina tato wall fika, talofa.
1: Sofie manuia, jodia.
0: Seifu la blei, o amal le auli.
1: Ia manuia faftai, o amai.
0: Seki, seki, seki le uli, seki le uli, uso.
1: Ege se vore meua, ege se vore meua, o ikuka ka ngakari
0: ya. Ah, sore masau, kere sore. O kuka. Ah, sore kero, yo kai kangaka mole, sore awa, vabe ngaka koe maa, o ngai kuka. Okay, baku. Kusa o kuka yo, mai, ngau kuka. Ngau kuka suru iya, kuka.
1: Ale
0: nga kusari de foi ngore ora ngau kuka. Kusari ima se kuka fai ofu O kuka yo mai ngau kuka para inke ke ale ima se kuka ia afu fangani.
1: Au kama voi nga. Ale de ilo ia mase.
0: Kuja kuka ya mai kuja ka kuka ala fa o ombo ani mati kuka ala fa buka
1: Ale no voi voi numa pere no pere numa pere kwa
0: Kuja kuka ya ngoka Kuja kuka ya ngoka ngoka ala mayo ka poko ngoka ki ngoka Ku jole manga yo ku kale la mai ku sanga ngo ka fa va le ai wa ngo ka fa vas vas
1: Dei yo mala wana te fa le ko inga ku ka Na ku sanga ngo me wa fa le mon ko kole
0: Ole Ole manga yo ku ka ye nga lo le son ka fa nga mai Seki, seki. Ia, ia, ora ora kuka.
1: Or so fai.
0: Ia, so fai.
1: Or so fai la na wa. Bela kam mor so fai.
0: O leanga, o leanga.
1: Ke ni kira, ma ke kira fo amo.
0: O ka, alla. Ia, fai mor fo amo ngai.
1: Mi fe alele, ma kam mor fo amo mi.
0: I, i.
1: Ia, o ka lai fala.
0: Ia, o leanga. O leanga.
1: Leanga.
0: Oi, lalima. Melanga ka wo. Melanga ka wo kuka fai ofu moi.
1: Thank
0: you, sir. I think so. Thank you, sir.
2: Manguia fo vakula u fkalain.
0: Ia, ma o malu lula u di sor.
2: E de ula ngango fa no ko ala kulan ku ko ka dingi e po.
0: I, ole kele ku ka ye ye ngi makwa makau ki al melo mai.
2: I nga lo se ro ku fi fari.
0: Ah. Ya. O lo ka fari nga ma mawa o ma venga la kala kang i di vaenga. O
2: wala o fa so so ese ru al fa yo au ka fa ko ya.
0: Ola lo mas singa ngo fa.
2: Ya. Vai do lo mala boca, vai do lo con una pula ho el feiro sanguisia boca.
0: Mm.
2: Ya. O marole, mal cocole sanga po fa vedela.
0: Ba.
2: Al oila al kamalanga. Oka.
0: Boleonga. Ho.
2: Le. O ma kwa mo ka kia ya dela ka kokor un mal.
0: Manga ya, manga ya. Mm.
2: A caride, la fue en algo en mai mama le
0: Seki, seki. Kusala kasi ra ingale aso. Oh.
2: kasia wa wa ki ka ku se o ke er moni na a ko la kar sur lu ye ku ni me dor ke er sur lu le ko ke er sur lu la kar kasia fo ko a fa dor tin le on o le fe
0: ma ya ma ya en ba ngai fu ngai ma ma ki pi fer ka sambia
2: ki pi ka sambia ora ke er ma ma ya so
0: nga a la ya ngai ba be nga
2: ma ba be nga ma
0: ka ma ngia ma ngia fa tai kalon
2: o ya me si ngai ma ngia la ai nga
0: Iyo, la mong yo be uma dalo folili, fa malo fa te fo ngai mong yo ulua mala inga.
2: Iya, me si nga fo me mong yo mai oe male. Ki nga la inga lo fa pia va be nga pa manga va.
0: Iya, fa tai al fa ko mo ulua martina.
2: Iya, ka ko ko fe lo fo.
0: Iya, le le lo fa tu.
2: Iya, fa eso fo.
0: Iya, se fo ya. Debe le watelo Joyce football iva minuta jalo le chula jasi. Sina lasi Yole Fai mai anga ula kalaka Kwa misa ufai ai walu walu Oh Au singa fai ai walu walu ring for you Elua tatu olei na talofa
3: Alo wa kekio
0: Iya maa lor sefua lau delei Oa mai
3: Ima gue wa kai wako sa wako Alo sa ngore fai lau ngore sa ngore
0: wa Seki seki seki seki Fa afi kai kere ngai kofinga wa mai Ea Fela ki walau mai ai
3: Wala wako inye I manurewa
0: Manurewa Wala
3: wako kuka manurewa
0: Ah, ayo, lari kuka leo.
3: Kuka berdewa orang. Orang upah ni kunga. Apa ni kalau upah yang nasi eh, kalau kalau kamu boleh ngan eh, mule kalau main juga.
0: Iya, iya.
3: Kamu udah boleh ngan.
0: Iya.
3: Kamu mampu apa ngan. Dia pergi ke jah, kau dia sungguh sakka.
0: Iya, iya.
3: Eh, kamarang, ah, kau jah, kau dia sungguh sakka, ya, makua mampu. Ya. Kamarang ngapa ini yang ngapuai deh umbara ni kok kau mereka ya orang ni?
0: Ah iya iya iya.
3: Ya faham luar orang mereka buat apa orang?
0: Boleh orang?
3: Boleh umbara mereka.
0: Umbara es. Umbara es.
3: Umbara es oleh faham kalau mereka mereka buat ya umbara es.
0: Kusalah nganggalu kau sami malam cua ah.
3: PS.
0: Enggak. Kusai esy final kau ini ayah ayah lom kuaya ah.
3: Ya.
0: Kusai esy final me ayah kau sami lom kuaya ah.
3: Ya. Esy me kau sami ayah kau sami yang ayah mau me ayah mau. Well, fruits, ma, yeah.
0: Ah.
3: Toki pekos of Maro, then I take all my little poop.
0: Kusala le lo fortina, I fanga yodu pa, you have a night, and I might.
3: Okay, you're so.
0: Yeah, I'm a perking. Come, Sammy, don't pa. But we don't malo see Vavi Funga, eh? Vavi Funka, Valva. What about Muri Talofa?
4: Salova.
0: Iya, uzo amai.
4: Emang uya vutai.
0: Seki, seki. Kau kau falong aku le ya. Oh, mesir yang kemang uya.
4: Iya, coro kemang ayah kulil mang ayo. Oh, kamu ngai kita kau amayo.
0: Tole, kamu ya mau iri siri eko farmer makau kia. Maku amang ayo kamu.
4: Kasu se kamu, coro kuya. Maku se kamu.
0: Yo kamu ya siri eko farmer maku umi ya. Enfanga eku apa pikir iko yor kau ingi samu. Enfanga eku kau fak kau cover kau fale ayah. Enungai makam makai samu. Maka kau nak kapil lah saya mesti.
4: Maka kau Ya, orang fikir aku faham. Kau sokam, mesti orang fikir aku kira kau ya yo, mukau faham. Mereka sokam.
0: Bayu kewekwat, kewekwat.
4: Ayah.
0: Kalau aku kau ngapai?
4: Ya, aku kau ngapai. Kalau aku kamu le kau mana?
0: Ah,
4: mana buah?
0: Hei, sorry. Kau mang, iya sorry.
4: Kamalwa.
0: Kau mang aja.
4: Yang apa pergi nak kamu? Ibu nak kau kau.
0: Dei, awa. Kami sini ngau membawa lo kamu. Kau lalu mengapa sih? Kau ngapai di Miki? Miki erengi.
4: Ora, aku yo fakal ya kula songa sa kamiki.
0: Kau ngapa fai mal miki ring? Abe dai mal ring yo, abe dai ringi mal ku kama mal yang yang.
4: Ya mal so lali, es kama ngah, kama ngah
0: yang ngah. Sa sa mal so sos.
4: Ya. Ya.
0: Ku so bem. Thank you so. Thank you. Iya, makan hari. Iya, te buah. Ada tu saya sih lepas vivia kalau uli, lepas ngafi kalau uli di kaku kuka, kaku kue bayi fujanyau. Wah, di fedang ulang uat yang asing kalau uli. Eh, makau kia, fa vivia ngah. mbeje fo yau ngasi senga pe ona yai ilungal tau chupa langa si fonga vele sabo ta sinima vitolo ambo mo tata poklame ali vi vi mai mo tata so ka ko de aka ku sape si aku kanga mai ya al mesi de wa aka ngeu Vai vai le mo Vai vai mali nga lue nga mo la jole malolo Ya ai mo ole au nga se se fo jono frenga Vai ngi ke wai mud valai Vai le nga ngi ke wai mu ai Ya mai ata ata Ta to ye pi to luma mo fa fa lo lo fo ye fa to me se aka aka Se o fo ringa fo ye ke aka aka ko lo fo fa tau Ya aku kanga kafu ipi ika ku ipi isi mele fa ngongo ye mai. Hi. Wa mai yo kon hi aso. Ramis ki me awai. O manga kuanga ya uri ko manga kuanga le fa fa finge va ngale ri yapinga ki yasola. Ah. Maka u ki al fa fa finge ke le do po ma liu si nga fa fa finge. Kamanga ka ke la kulo yapinga ki kuai vo ni fa sanga iman mektono. Ka ke kulo le lenga mai chalofa. Yang nga umma mai ea la la la kom sa la la kom afkan la la ke ka ke la kwala ka wa kul kam for kale mer sa pusui ya mas ka mix ka sampi ka sami pe ave e ai e ea e fai pe ala isa ya mas ka ala isa fa bol modi wa bol modi ali ali la fu fonga fia fia si fa fa fingi Eh bai le mo mole oka oka se manga ye yore le save ole ole ole ole tau tu ofi singa fa fa fini a olonga se vingo tanga to ole kausa afia ya male leo ala ngar kan kapu wa makua fo le pinga ngau la a e kausa mi pe ame ala isa pe fa

0: Sun Fabio Jalu Chede de Julai Tasi de Tau Chubla Blanga Si Fonga Bidi Samo Tasi Lima Vichola Momol Tatu Proclamen Ni Vaenga Leoli Leo Maia Tu Tatu Telefon Ngana Pechani Pada Fa Fonga Ma Yai Leo Si Atu Tatu Proclamen Ile Aunanga Fuima Tau Chual Tatu Omeka Kansi Leo Fata Simari Sunga Lali Pule Ya Tong Sia Mo Tantou Le Mutanga Lwa Yaso Itu Itu Fuima Nga Luenga Ya Au Tau Sa Idi Si Samo Oe Male Ainga Patala Fatu Tung Sia Malo Le On Sai Malo Fuima Lili Apale Itu Itu Ma Nga Luenga Lali Yaso
1: Ya, lengang sesi lava tiada lengang fama walau lepas talak tu ayah langsung ada pasal lau dia akhirnya ni pok yo le tahu tayar le tahu puluh kalame oleh tiada mai awak pun pasti dia boleh nol tahu tu nu dia aku itu lau dia ulilah tu dia tahu mustang malu longa le ulilah tu pemalu sesuatu dia pemalu tahu tayar tiada.
0: Yo, biar le lihat yang siapa boleh buat fikir longa le usi fonga. Ya faf taile tuo le un fanto ti ti melo se fuma se wola ta to filo il ni va ya so ti mangalu ngo fa so pisi la va ya so li tuksi
1: ya esa le le la te ti ya tele fa pisi me fa le ai kan tu la va pegala to wi el de ni na to fo i mailo pisa ya wa fo fa o ni or to tuo le pa fa le pa to ba al nei tanata il pa i malu na so ta to tu ya to tele ang o mai ele mo beton sieto ta di
0: yo
1: ya ya de apun no bafangala nga ya tulang pa na to ya le de to tali mai ni po ile official de tula le ole asu ya bi ya le to le mo le ola te me te po ido so qual na lei pa pe so qual cho ta to ti nu wa ke ti
0: yo el van na na to por po le foi fa pe po et to far mai ya wa le ma wa tu e ya fa te na sa e pc fo fanga fa ainga ole mani yo na ti tu tua ya ole ole tu tua mo le tu nu tu tua mo ainga tau tua mo tu malo pi ona ye fo ia ainga la tu ye wa lu ainga tanga tole ainga ta ita mal ainga tinao lain a tinao to mit
1: yes so le la va ke tia a me fo ye fe fa fa fo porto tu la to ia
0: ia ia a sa fo
1: le fa pe la so fa ya
0: ia ia ia
1: me fo fa fo fo malo si fa fo tu le
0: Yeah. Awan e va ia tua wa wa le ia se mere kanga e fa mai e fa kariaku ia wa le lei ia a nga saudola ia le fe sulu fa i solo a ma mo e solo e kausa i di mani mere nga ioe ane mani ia fuido le vaenga le wa ta tong si al tapo kalamel ni ou ia e tau tua mani mea le te mafaya a e wa ti tau tua le i le tu inga tau tua fa il va inga tangata ia e se le mani mea le ke le lei nga ioe solo a kuwaku le olanga fa faya onga ke okei Ava kul fol folang ole upoleli makwa e okay yasur. Ale na ufala tunu ulva sun tia tunu ewa ufi ava la watu e. A ava la watu le te ole lima. Longa winga ango ngolo lo telefoni lo winga le te te lo yel farfeng alwe nga po le te inei. Olo inga te malang ifaf.
1: Ya, sapira la motu la nga fapira. Ya, to le le le sa unga nga te tia. Ya, imana tua fa yore samwe. Olo samwe lo fa maunia samwe yo na ainga me kalesia.
0: Ia, ia, ia.
1: Po fea la vale mati volta nga ta la to via. Inane le se lima se lau ta la ili tanga.
0: Hmm,
1: hmm. Ata umai fa unave ae. Ae fai mel sa unga lima se lau.
0: Ia.
1: Ya pe yol emo le makal mo lima se lau ta la tia tia.
0: Ili fai. Ah. Ae va pe ala le fa pe o makuwa lo korua la le fai mai. Ah, ah. Wah, mai ya ala kau suami saya lulus fluaf, orang kau miangi embod lulus fluaf. Wife, ele, wife, orang wife, wife mak working.
1: Wah, Mertai ni saya pun fuh pun yang nama ya. Saya pun melayelofa,
0: yo.
1: Saya pun melayelofa di sana. Nanti awi ya, yo. Wah, faham melayu, umur faham lagi. Ya, mudah ni. Ya, tu kau tinggal ngapu lele kau. Tapi ni lengan gue ngap matu susu sih ngap gue kau kongkong ini sih bagi kele umur faya.
0: Bangi. Tapi saya, ini seurkula failong, seurkula lagi. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, fonga pole ale tulanga wo yesi tu tu mala nga tatu fal tabali wano foi rai chele tatu tabali awa tu foi tatu lo toai ele o yele tabali lai mana oi ia fani tatu no ma fasi no tu lata tabali em foi tatu tu tu sai ni mai
1: ya esa le ma sa nga nga te ti ai ni tai fai tau tu fo i le ram saundang ah ya wale no to e o ko fo me yang po me tatu tu no yo e tu langa na to vi yo o le tau sa mo mo ka mo fo i le te ti wa wo min to fai sa mo la to te ti yo e se le ma nga le ma lu ma lu o se mile le atia po fe la va le de a fo i le la fanga po fetu anga to ye moli mauto chelo tanga ta ko ile mo langa ku sa mo ni mai tau le winta a e mo ela mai le che kwa kal kem ge ana ke le al me mata la to wia yo e pale ia ia so sa o ko mo mata o tia so ia tele po ia me ta sa mi la to wia i dungo a wala pa ta wai fa la wo enga tu langa pa te nga yo tu langa o tal e mo ia ia e ngu e lengi u al tele fo nu ia ola ai ia mo kure shi ba ya o ai fo yo po ule wa ka u ya nai nai mau isi isi ndu wi fa ka u lo tia tia pe kele la to ma este kele la ta ma fa sho ta to wa tinu
0: ya
1: kele ta mu ma tu la nga fa pe la to wi ya kal me to wa la to wi ya a ta ti ti da nga to so ti te ma sa mi me lo be be si sa mu a ta li ha to ta to tra fe mai o kele lo po fe me ko ke mai mo ko ka la so ma to wa tinu sa mo le ai pi de mu sa mo
0: yo
1: ile mula chinu la to ye tulanga pa pinga ile ise me fo ile se me pa om tulanga pa pinga ya ai ai ngo o tulanga pa ile ngo ngo pinga to fai lang ni pe be ya i ba o le la lo lang ni tala pa le le tulanga pa pinga ya ile me de le a sho ta to chinu la ba e no fo fi fi le mu la ma sho ta to chinu che tia
0: ma na ya tulanga le le na ma fa te le tua ya e tulanga lo yel ta tu wa tinu samo o lo manuia me uma le ngancha i fa tuanga ya o nei te mau ainga fo yo le o manu yel ta tu wa tinu
1: ya sa le le lava te tia ya alanga nga te tia lava te tia ya nga te tia lava le fo utu e te liu mai pa nua ya o bi inga lava sa fo e te ya te teina mai lo sui fua te teina mai lo sui fua si o ta tu wa tinu pele ina lava sa mua ya fa peso manto bolo e ne wa ta tu wa feileo e ilu manu ali o tio nu ya o tulanga la ta tu wa fata ba ta tu falta ba le me kakas ya mamule tu laba lenga ngale paptai ma fa malulu tu foi ni si foi yo le malule tu na fele ta tu ta tu falta vale a estu men tala mai au au tere ya ya na tu se ro ni si ku fuana ya le tu foi mai ko sia e ta tu ina tu ta tu ina e sa mo po la laba tu langa te pia pina ngala ya ma na tu e mo mu ala fa malama me to sia tu e mi tu langa mental finance ina ia e tira pia me uma ai ta la pula na yai na e fai de terminate na e tau tong de terminate po la so sa ni mana mia ya e ma tu la mo tu ala lo tong chiam to so ni ke te ai le fai ala ta lo sanga ai te le ta ma le fai lo fi fi na pe su mai ma ta la mai au sa mo e te le la ba ga ko ele to tu al ta so fa ta ma al ta so fa ta ba le e ma tu le ai pa nga so lo la ma ta ku to to sanga le ma to te bai lo sa e sa la ino la ta ma le eu estou chamando mola com calante pai fole é a coisa da sua tua lá está lá está ali na lata vale a pé foi ele fazendo a mão fitness pai fua estou me chamando a minha casa a pé foi ele fazendo tudo lá está e a tua lá para o ir ele lá vem mora na tua um trofi é a fe de mas não está lá só se está vale é o a pé o que é pior está tudo picap os carros a porque a pouco está tudo huge a pé é só me dar na tua se a minha nem foi mais tal ele foi mora para mamá venga yo ne apo ile to ma lulu la to ye yo li si tu la nga ite fia mo we so so ni la to ye mo ye to si ta mama benga pa te we la ye tu la po ile le ta pena tu no malo si ta tu ti mi famo yo le sola e fa ile ta tu special le so e fa ile ta tu special mo to ta ma mo ta tu o ta tu ai nga lo fa mu di me sa mo ta tu ai no ta tu ai nga le ya apa pe fa ta lo sa ngi ya emawa se tasu to ma le ai nei tamo le lima selanta la no le lima selanta la e la foi tu si e la fu sa o la batso por tanga le la e ma yo tu la nga fei sai mo mo sa pa ka lu supermarket le ai si le te o le ma sta o le tu pe mo le alto ma i fai tania le o yo to ma o ta tu tu lo fa mo le mai samo e fa me fa nga lima selanta la e se meta tu mi fi fi o ma to ma tu o ta tu fa sa lo pa pi mi si e o na e na pa pi to o le sola samo e ama tele tu promotion le wa e umba e la su le so balu e o
0: Asmali o kusola sata mai samo atu atiti pesa so. Yo, alo cita mau atu ole, ole wata pisa mai le sata mai samo.
1: Yo. O kuso, ah. O kusola le sata mai samo. Pesa unge ke usiste ya, ya. A per tulanga na to wiela ya. Ya mata tula le sole ta to promotional le fai mo e ta toma e ta mo li mas la tala e fai ni pasta unga. Wana sata ma, yo ni si tulanga. Ya kele ta bale fai la tiringa na we si le pesa mo le tau kua pata wa pa za bale ya ya bale ke te uta to piti afu tulanga ya e mo so so ani pen events commercial events tulanga pa penga ai pui kas e su mi la porta e pitu no porta e limo no po tulanga pa penga su mai mata la mai ai sa mo tu mai au amo ile lu se la ke me ni strai i nei pa patu tu e man ka lu se la ke me ni strai pa la mo ta tu len lai ole oiva lua pitu pitu lima balu ta si lua oiva Lua fitu fitu lima banta sigua. Ea pora te pon pe beai, o lua tasi, pa fitu ono lima fatasi, o lua tasi, pa fitu ono lima fatasi. Pa fai te lam te tia, madielo, madielo fai varu lima neyaso, madielo tua, po terminei, pa tu fafa se fue tio eloso te tia.
0: Fa fai lo sunga tuxia, mori fai ngaru nga tion neyaso, fo mai manuia, lelei o lua tasi, fa fitu ono lima fatasi, o lua tasi, fa fitu ono lima fatasi, telefoni na sunga tuxia, pen fa fonga bae, mori tati tuk tuole meka kas, Ole tu atu sio le luo silau Kevin Distrive na I Manukau Olo iele lato au nanga Luo sifuru ono minuto te adele tula itasi Pa vivianga mole malo datu watinu Abaya datu musika le tari mwela reto leola Si avatu mamua li datu faalinga le nei Famon mole Mana tuwa la unanga mole tuwa la casa pets and appliances Olo ufanga solo le tele lato pa o O seki moenga, seki nufoa, tv, telefoni Mole tele lato oloa Pai loa iaina e whaafonga ili wede Samoa, ili nei fwi whasalaunga ima wai sa umealofa maile casa pets and appliances. Vio maile whaafitufa ia le tatou tuatusi e mawhai ona e anga iai. Whaafitufa kwe tsa flood ina Otahu, au le tolu fituiva kwe no flood ina I Henderson. Over se lau lua lua lua lima whaavaru. Over se lau lua lua lua lima fawalu tatu telefoni e te wala au yai. Mana tua lo yai li pele tatu fapitoa li tatu tusi lewa filifili ma li tatu tusi ni neyo songa. Lima suru talalo fangasolo waimo lewa yaso neito e pauni lewa yaso o lo yai li tatu fapitoa mo tatu tusi e lua. Ole wa yasfou to e anga ilungo fiti se fulu talala. Ae mo lewa yaso ney to e pauni lewa yaso lo yai li tatu fapitoa. Wala mo li telefoni lua lua lua tasi lima iwa tolu. Lua no lua tasi lima iwa tolu ia li tatu telefoni. Upenga te failangi mo ila tu efi oka ina la tu tusi shopradiosamoa.co.nz Ole shopradiosamoa.co.nz Ole tatu upenga te failangi na mfai on oka maisa utusi.

le jali jonu o le jali jonu I le upo le tua jali joni vavenga le tua jali joni famangi niyanga le tua Iau au na mai mo tatu le aso ma le aso A reo jale ole pene fafonga ma iai le nefo iauli O se poklame fale nganga le napo sita mwafutanga fale nganga mo tatu Au e toa jali watu le fama eno au tiutu ma ngaluenga o tutoi le nefo iaso Ya bisa foi la tole nawa anga ya tu ngalu ngala tole uli se pai este mele po ya pina foi ni sol tatu watnu mo ngalu ngala tole fiafi ya ole wa mfayo na mbol maile upole tu mo tato fa mal awile malol tatu watnu a mesi tatu umala ba ile nei fo ya so Te fa balati na tamam tina matu e moto malawa pa pe foi sunga fa fenga Lo ma futa mai so se fata fata blanga Ya balor fina malor sai Le tatu watino lo fenga pe inga wenga Ata ngo fiele sulu mai le la o le lava la ngona lava le tau mai ini mai malulu Ya ai lo fa bai bai tatu Jo na fu mata tatu ni fa na wa onga te mi piki ai o tu ala lo ava il proclame on lo totelo tatu Ya e fai ya situai o Ole Ole fatu lau tala langa tile no no mana bomo ola te pikilo o tal ia o nga ina le tu langa lua inga le toxin na ai o te vai pe au vai pe ia inicio avita vale nga ia tu fo e pikila tu fa na te lo fa pena fo inicio la tu no nga ia tu ia o nga le o nga ia tu walu ai o tu ala lula mo ta to ia nga ia te pikita tu to mitia o nga Ola fusosani langa lute vai e tele foi ana pekolo ai la kusi paka inga ai I paka nga ta vale ia ma vai nga yo onga e ke ke ia lu sobore le akule li siki sor ol ta si le vai nga fa mala tu mo ta tau tau tu anar pa le paka ta una paka le yelu ta vale pe alu atu piki si ofa nau ia langa ti alu oi tu tonu piki mo ta mit ia ipa e ri mai ku aku fu le la kusi paka pi fa le angoi ia nga nga watu a e se sen me le paka le ta vale Ya open ya kamanga ya ngorola ya lea ya ola ko kamai masingi foi omi omi ya sauli siki fa le le lungolau ole sortimo le ta vale le si va en anar tu fa mena tu atu motanto tu tu na motanto ole kolosi na fa nga na tomaiti a o te nau nau a fa pet tu wa tu wa ye pikila fana ya na ilone me te una fa la nga le pi tu puso fo de matu pitono ka ke ke ya le mimilo tu o si ta vale Ai se sere me le milo ai. Ia nga, ole tau mawhai e. Ole mea fai ngalo le laenga unga ua tu ai. Na nau nau le ale e tau mawhai e koe mi milo su se paka. Ala e leo fitau ir me le milo ai. Na ale la bebe io ta avale. Ma la bebe ai ma tangata. La bebe ai manai tamaiti e fai a ia kolosi. Manai fai a onga laenga alu duo le munga la. Ole tu alalo na mo tatou. Ai mana o e te e vavea le piki lau whanau. Vavea lu. Ko vea le piki nei tamaiti Ia o lewa tu ua le aonga O tu lata foi na tu ua la tu haonga Nana whamaratu atu mo le malo le tatu watanu Ia whaifei malua o whaiva Whaifei malua o whaiva Iau tiu te manga ruenga Pe o nefea ngai e fatalo vatu mo le sia pelamo pela Alo fatu mo eo ia o rum ta ele Lo mafuta mai nai vaitele Manu ia whaifo fuanga le iaso I tiu te manga ruenga Ia o lo fengai mo utoi nai Samoa Toi 15 minuta talo julai lua

0: Falava, o le siu fonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
1: O manao mie oe, po se isi alo a inga se fisoswa ni tau fe malanga inga moni usilo. Ima ta au pue peyo le vaita mai no whanau po ngalueno. A faya lau talio le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o si lia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoswa ni iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga inga. E a fia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga yana ilo Facebook, male upenga te failangi I mulimau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima.
2: E fai ngō fia lo o langa, pe a le leila ufa aperitania. O tatalai na neia vanoa e te lisi talai I le Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau I niusila, pesi ti seni niusila foi. Le a amatalia vase ngai le aso lua fito yu lai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fiso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te failangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz Ua taunu umailo re telefali. Ile te au le tasi I le vaveau.
3: Noleka, o fia sa e iai. O le wakare kasi le vaveau fa kwa e kaungu umaili fale. Yenga e fai mei nge kaungu umaili ongo, o fia sa e iai.
4: Sa so, uye le fale mai malo uso. E ke lofo e Kansas genge ai le wa e mai fo I.
3: Ngo vili fa akoru waku. Mai sa ngale kari ai lau kelefongi. Si e kilo kilo ange fo I mi skoro nga e vili mai lea. Ya ala wa mumbo embo li mangava se ufa ngau. Ya ole fo ele ingi lancho kamaiki. So le, wale kasi le lua le kolu lo pipelo. Wakoyo mi fo ya umasingi fa mumbo kupe.
4: Fa mol mole, yoe, fa maanga lo mayao. Wa umanga mi asaf sa soangi.
2: Wa mavae ni maasina, sasa ili elo reta sef so soani ili mapu maya services. Wa amata wana fa asol solo manuia le aingo lo reta.
3: Ma lo lava Loretta, wa waia le swinga le lei o si o tatou ainga. Faftai mo fataunga, ma le tongi ina o a tatou pili.
4: Faftai mo le fsa.

Ole, tell me the one here radio Sam all the divine ole holy day ole solua solus from Malvalu. Ole diva sino you lie lua felus from Maleon ole was fluono mala from Bidute. What any lane to lie lua aukilani new silenita siolo so long leia wanga wenga. Ela to ileo fu fuanga pior fanga solo leia solua. Lama lama fai waya sole diva sino you lie lua felus from Maleon e pei ona tanto savalia. Vai alle sulu mancia con firma io aveo le lai le so e la gonnai e a lo of belle on faccia si mai belle tanto che ba au lunga e a un al wenga tutte ma fai va lo fili mai pe on na panti ai e mo mona molin fa ma lo mo fa tail telinga ya ti ti pe ri ele to ma changa mai le tai on ali la si uni mai fo stimuli ma want to live with time to ma tai le di fo i vaing on la woli e le to to ma lunga ne ya le radio sam mo so land to pull the lemon nail now only my phone more see you near yeah link to life yeah on that to talk my wife we live at just my ele jonga yali to so we am pull the lemon gang if for favor yeah while to my tongue see you near love yeah link to life on no ele fia fian day yeah e wila in a sulumanto of you may have le lai le divine oles ai ole mantua malulua ya epi ona fa la wina fu pia ya nga ya tu fa yo ai tu tu la to mo wala ma fun fun ai tu se me paulo ai ang email sa vidi ya wala ngona fu ile ma lili ole mele tu ta wana e la va ta pina po nga fe la va ya nga ya ya tu ta wana e an ma avino of ma fun fun awe te fi ma lo ya ma awe te fi New Zealand birthday ah and then it take for ya wa e tale fa top top e te wa e ma fatua ya mafa behailia ona vave ona e mawa ili furu a wafailo tu fui puyo ili furu chile ya otanto utanga to match tua ole dao loo anga vaa ili tui pui puyo ili furu a e anu fue va ili fuma ya mafaya tu yai a mawa ili tui pui puyo ili furu mo ita ya walava lea e na e yaya na yona uma a mai e e tau foilele tau ti ngai lo lima pia munga kui pi kau wha ngiva ngiva e le stai a o leo ngana o le tupu ipu yo le furu e lavea i mai ei oe ia mai lo lavea ti ngai na i le wha mai yo le furu i le vai tau ne o le tau malu lu ea wha tumulia le tele o tato fale mai foilele i tua i le rei vai tau e mai se lava ia tangata mat tua ia ma whana witi a mi se lava whana wii e lalo i folta i lima tau sanga le mat tua vaia le tūlanga fo ilele o le fitangisi o nei tamaiti ia a olo tafia i Malaysia ia mai tante ilongo fia o whanauia wa a fia le mele o le fulu a leo lea ia o lae maua i le fiva ia o naunisi fo tūlanga ia a fia antua i malefai ia o le mele ale a wan tantou te fata mala a wani o tantou fata lale ila va inga o nai o tantou waloma fana witi ya misha ilava ya le to ina malelo matu a tau tua nama tantou fa ima nga iane a siasi ila ua ya po o amai le la fan o amai ila ua le suifua maano lo ina ya pe o lava le la o lava le la kofi ya po o lava le la mailo ya po le a lava koko sa moa ya ae kau fa mau me ngar vas po mas e e kau ma mau e ser me ngar vas po mas mar me ngai o soel ngum e le le fa wa le tan to fa tan fa fa tan fa tu i ona pa ia le tua o lo o jong swina le po vai lo nai so se fa tan fa i tu ngal fa tu ngal le ngan te tu no nusila e fa be fo ia tu no ma mau ma no le te tan lo ma lo le on sa ba nga ma san ia le tan to wa na le o mai le tai au e o le po te mama tina mātua tua o hamai o lua o hamai oe ia po o hamai fo o tau ea e fia vai o le lau lau nau amutu ea e fa pe nā lava le dei o langa a e tātou te fia sia sia i lava ia a maua singa la mua i ngā le lei e a kā lor koru kau ngā nuka kai e la kua ai le malo si lunu o hamai ngā nuenga i le riva hengo le aso ya da yalu te fainga wenga po nana e yalu vai le fo mai va a wen te fia ma lo telefo il bele o le man bu pa ya e mi sian ta to ye tinga tinga so o le papa tua o le mele ma fu ai le tele o le tinga o le papa tua o tatu e mi sian le tu pa ori
Se ole me foi lila kako ulenga masa nginga fai samo. Ole me kasi iyo me mamafa. Mada tuha la tato I samo. Ele hain masa sinalo watu fai yanti yanti. Oe le aise isi na saufei mai yanti. Mea la li ya funga mua. Ole teknik le fai ele si inga ole mea nga ole pao ka avale mamafa. Ia por kasi inga iyo ponga kira ang. Ia po polo kasi ma po alava meia nga. Ia po mori po le alava. O tanto ia sola. Nga unga kangwa kwa le mea si ilo. E mada tuana. E leo fa o ngai na ile balu si ang o tanto vai se itulo. O le nga falo ai ia lo papa ku. Ia o le la wa fa sol solo ina matua le soifua. Eska mai mea e whanau ngā kulo kua o e ser kua I ngā kulangare e pe waka walu si si fōre si ku ai anu isa sa ele si ku alo mai ali ia pōro kua si ia o le mea te tau wana whai e te tau wana e anu e wa aile u fō ma ia a whaina o le paule mea le fō ma ina e amai anjo e na u fuala au mea tinga ona e faile ia ele fō ma I whamole mole lau sunga ele ele I fō ma I pō lau sunga ele te mai ta I fō ma e ma whaiona refer out with a specialist ia e whamai o lale mea le inga e lale mea ke manga o I fō e whaile ngā mea ona e faile ia o lo tuo ia walewa na tinga tinga ai ele me foi foi un ngofo vali wa un singa ka ko e ma wala menga sta mai time ye to wa to wa ye to safa yo ya nga un kama ku ma ilunga ko safa e ma fu mai ya ona o ta to me ma fa yen nga son ka si isol isa mo ai sola ya nga la wa o ali o mi ai mo me o wa wa fo I he o ta to nerves ya u fishe ka ye lo ko si o le mele tonne fa Tamna e alwe wa isa specialist te faile faat. Ia ma wa a yei nerves alo papantua. Pele I o mia. Au lau karangoa fo I lele faa fo ma I le faa wina. Ai ole mena le tupu le tau te leo tato. E le winga le tana. Awa in te alu ma tau avele na tinga. I le fia se lau tau sang. E tantau ona e alwe wa aile fo ma. Faile le iso waso I te alwe wa aile fo ma. Ia ma faa maana malama le lei o I le tau fale fainga alwe. Fa mole mole o a o tauna o alwe wa aile fo ma ia ona o ngā aile o waso ma ia o le tele o le teim e umi le teim e whaantali ilo o alwe wa aile me ka o le specialist ia e ma se neva I le super clinic I Marurewa ia po isi ia fore ma ia I tono o au kilani dei ia a faifo o le te mafuta mai fafuanto au kilani e te tau ona e alwe wa aile fo ma e misi ane mea na o le tua tinga wae kere mailo O lai ke lele avango e fai eiso ua tonga fiting. Pe fai eiso utau tonga. Ona e toi fo ietu lea. Ua e anu male ato. Na ilo le kaukua kwa ilunga ki ngā. Kaupungo wa kui lano ki ngā. Ioe. Kaumingo ya kui au kafa ki ngā. Kau aka aku ai ki ngā. Ioe. E fa pe nana mole mole tua ai ti ngā. Ia. Mana tuana olenga olenga penga o mia wa wa ro papa tua ye po ofise ta ipo na I vio le tosi nga un ki nga I sa mor papa ko mai so soli ye yo ola la me nga wo o lo papa ko o nga wo ma kwa si par me nga wo ku wor ko si vio ka wo yo tan tan wen ya le nga ka ko wa ye fa pena ai shall the jaw wall of one with yaki nerves now no pantu in the neat tea wa o mi wa a kinga ya e kele anga kinga ku imalo vai menga ka or sciatic nerve ya or kamalanga ya makama I ku lo suila pala alwa kwa ka ula lo ka pu vai kinga ya lele ya wala vranga fa fo ma il divine ola wa ai sha uni lo yanga I antu pikil fa na wa onga ele to umi fo ya ono tu wona wa onga ile ni fo I vainga ole a wul ile u vanga sa kana vo ile a mele anga ka ko fo sa mo le ai ai ile te eta wa ilo wa lu se isiak ye pe o sa ole me nga ku we ya I vio lo ko si ai fa vo ile mala MRI na in da ye mafai ye ona ilo atu pele o wa wa nga o lo papa tu na mafua ile tinga so a faila I teno fomau, a faia kese kisengi, o lono winga, te lele avano eva a yei o e fomai na fapto, ia mo ia fo I tuwa a inga ngā singas,
ai afai o le te malanga si si mai nei a ngai ki ngā no papa kua ia ia va ai fa leia le va nganga ki ngo foi pe o ke ke le ala ko wa ia la ko ku sku pe voi fa yes ka un ka si ka ko a mi pe fa e te le no fo ma pe e te le si se ni ni si le fo ia le le o le tala fie fie sole o le wera ka ko pingi ia ta longa lo fa nga solo nei o i Glasgow ta longa o Commonwealth e fie fie le nganga o lehua mua le tātou pine mua mua o le pine mua mua a sa mua o le tātou pine siliva na mua mailea i le si i le sunga ya John Lautafi Tafi se lau fāsuma lua kilo kalama i le si i le snatch i a maa sa lea o na tu lua i le sunga i a John Lautafi ile le kotilea na ia faa tu wina ia ile tūlanga lua o le tūlanga lua le ta ua mai ii pa me o lansi ile clean and jerk se lau fitu se fuluma le lua kilo kalamba ma lo faa taia li John fa ma lo tui le pūlenga ma le tātou au sisi e pe o le tau vai lea fo ia ta msanga o ta longa o le Commonwealth Games o lo fanga solo le ina i fefoi in Glasgow in Scotland Samoa o le sunga ya anoni faumui sa fapele o na tūlanga onu I le sisi ngā ua me mafa a le tupale o tuwaitai I le vaenga tai limas fuluma le valu kilo kalama ia le mamafa ia fa manoa tui foi I le foi yano le tātu tunu o le isi alo Samoa le whamei wa mata inala na tomu whainga I lana fūsu anga mōmua le sunga ya Marianne Antong o le na ia manu malo I lana fūsu anga I le pānga o le fitu se furu kalama a kilo kalama ia le mamafa wha malo atua I tāpedanga le alo le tātu utru e pe o na auma wai tonu o Australia ma o le ana te ia tau avina ia le tātu utanga vaifoi I ta longa o le Commonwealth e pe o na whaia lea I na I Scotty Lani I le reifo I vai tau o le tausanga ia o nisi na o alo le tātu utru o le ua mai a foi nisi o lātu ta longa ia wa lava ia le tau avina le o tanga vai o si o tātu utru I ta longa o le Commonwealth e pe ona fa nga solo ile ri vai tanga jalo fa antu jina ya sina leo ya male ainga le sunga ya DJ Big K le to fa ya te vanga so o martini e before ya aleki forimo a fa yo ti nga lo tua io e ole mi ana te una ya lo fai e fiwe ka so soli io e ye ya ke mi ka ke ana kiki ai afi ole wawa por ponga I vir menga I fare ko ye ele me fainga I loa ko ele uso sol ponga fia ko ngal ponga I vinga ile a pole wawa ngai ka

0: Vivia kamai le RSA le fancho le chaulanga I Samoa I lawa toe luse fulu limba me ruche o Natale o le chula e tolu le rifo I vaeng o le a wuli mātango fiene o le a solua solus fulvanu o le rima sino I ulai lua a fe lus fulmaleono Vivia le nganga o lawa maua le tato filo inga masani ama le sunga fo I a Victor o le tautomala o nanga a le Tire World and Auto Limited I nai o Tara wafo I le whaklauloina ma le au meia leo se wha mratu mo oe mau whantaule I ala tautua Ia mani faa ma ma venga mo I tātou le niwa I tau O le tau ngā tā, o le tau o le soi fuanga Ia misi lafala pingsingi mara ki soi pe o le tātou mai tawina Tāna fātu a Victor Manor, ngā lua Manor, fai or fai?
1: Ia, kua mbaua mani rangi mara tō kāwhanga mua Tū hos koe ni kura le uzi Ia lai tā koe ngasa mua, tā mani tina matua Mā o tā malau, tā te rawe mā pika mai ai Ia, mā lo, lagore, msai mā lo, kai tāpua e te o tau Mā I de bāwhanga whana le ia uli
0: Ioi, ia, o le maitau antu fwoi lelele susulu maantango fie mai o le la Ia, wae le susulu antu lantono o le tau falefai ngalu Nga olongo winga faa fi ngai kolosi faa fwoi lumara wala wae iloa Le mafanga fanga o le la
1: Inga taa duwa,
0: Ia, o le menta ua le na O le nane e faima e asiasi fwoi le Ile si tu wala e afo, e si aki e tuan. Ia po amba, ile si tu o tara. Ea, lele, o pisi tato lele ya solua bea?
1: Ia, paisinga pisi o matou, malu la tunu, langa imai sa lera se ta avale, ia, tulanga na le pisi matou, aso umbo, ia, malu o lo, la kuruma sao kua pisi, ia, mele kou su esa wango e kouma, ae sole matou, ile matou faitu, ia, le pisi, ia,
0: Mari, ya malo alani ni fa malo si malo le onsa e ya ole fa ima malo luma ya na la vente fa malo si wan tau to ino pa ya mal malo o si ta tu to no wa Victor ya o mayan ta tu fa to le ni ya va yas wa la vole no si fiel pa ya mal malo sa mo fa mal mo pa
1: so nga mo mo no ma sa tu ma to pa pe sini ya o mana tu a su se ne le se se a ni ma ta o ta o tu ta va ni ma to pa mo I va sa si Dua tala berpicu, maka pisu dua tala fai basene. Tangga nyeruk ekor kasek, ia kalau airpoint kat. Kenton na tato falo lo mo pa usu sene usuruk sa ya ma. Tau ngata fo lea, na tong kisi LPG, fainte rifio, dua suriva tala ili basene afari. Tau nu song kisi pe waliki, ya, e kaina shop, di sako kisi umat fatumu mea ma. Tau, ya matu afari engineer, Lea lo ta vali, ya, inga vai le mato ito le otara, tasi le matolo iskama ki rote pale wo, olfu service, a chaiske se service, ifi na mato ta vali, sasko nga morunga lava, vali lift, upa, chopa, nuko fa pi ya mato, mato inton ripio, a fa pesendo fa le tono ta vali, to mbao siya, ma vya tenga koe vali, ya, penu ne pen, matino e mato parisinia. Mato a foleo, mato low spring, mo tato foka, Sesta awal dia baru boleh datang atau sebelah Masa masa scanner, scanner tak boleh tengok rasa Mereka boleh semua transport Maka angan lah boleh pasir dia boleh Revo, ya Bapa mai agent light, mai sifat mori Ya, saya masa scanner Sama tak boleh tengok rasa, masa sebelah Saya ingat saya selalu mau temui Masa sesta awal dia tak sesta wili Ya, semua ia pesan Kecewaan awal masa ini masa Pada sini yang masih sesuai Eso mate ta badi a pero ki siringa ta ten ta ko sa usamo e mal ainga ta van mo e mal mal be ainga mo be ainga te tele ten a to folia o ta to SUV o ta to minivan o ta to pick up uma na modify ya uma na lisi fa mo dunga o vento high last me fan pa uma ta la po mo to ya ku pa snuko a ta to folia ta to Kau tak umat tak mahu tak tahu widi a umat tak faham tentang okey lesen mesti polis tak faham tahu tu umat tak faham tahu apa pekuai faham tahu tak awal ke mahu swing si max tu saya nak semua fikir awak kau ingat alam belum buat imat tu masuk paling win tak awal ni dah sekolah masuk tak awal ya lontang mukir eden day bayar so Toyota 86 speed fixed speed mando 2.0 liter alia sesuatu nak lupa iba iba aso pasti awal ni dah beriba jasa ia beri nama masuk rumah oh iba kita sah terjual oh masuk sesuatu nama masuk fakta ini dah otak kasih kita solo petrol otak kau kau kau kau city next next kau libra dengan saya dua semua terus kau ngatin tak ulmo yang matu apa lagi kita pakai pakai lapo pakai pakai satu pakai ini kau kasih solo solo solo solo solo solo ole isi sei teni dunga e fai lo pifiringa lei la lezio mai sa sa nuka ne isi sa mbo mo te soni me hoi ya si po e fale sa vale furibe ya lai ya ba so fa asim pala ve teni davan na o se poli e mo laula ya mando e di lai nere sa vale i da batu i di yamato lei la vai i dei mato per pa ya vidi man mato numea o iva di pitasi se tolu se lo mo te soni ya te testo mal mato sa pa i nere vai
0: Ya mazaloa motosia favose ele tanto fasa la una mal sunga ya vikta ele ning foi vai ngola wuli ole falpa pe ona lu me ele sunga ya vikta ente mo ele lu fi tu tasi tolu tolu tolu o lu fi tu tasi tolu tolu tolu o ya wala vai ele tu tuina pa ia mal malo si u tanto tru e tabula mai le ya la tu o una ngai pe ona ia fa la wi no antu le ning foi vai ngola wuli wala vai ele no fosila fia Le wato is fruiva minute on the tale o le tula e tolu. Ta fulu tolu ona ba wale usfa. Pongo on ta tu tala i vai fnua o le nei fo i a solua.
2: Reia Samoa. Taslima i vatolu.
3: Amo. Manu ma lois se pepa tala o loa mo au fatanga i le Pack and Save Ball in e-world. Pe o tu fua foi lau ta vale le bangu o le BP. O famurianga nei mai le DC Sao. Pe a e ma loi ala tu sei i aso fa reile te tasi. La fo sa utopa ap tolu sful ta la besi li atu. E maua ilo wa vroa ile sei. Fa pena foi pe a la fo sa se le ni e tolu se lau ta la New Zealand pe si li atu foi i Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E fa unga i le ClickX. E lima fa ilonga ta ise lau ta la shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Taise Lautala, Olea Seina, Iaso for Rayle Tetasi, Eyaye Nole de Fabitoa, Sekia Digicel.
4: O Esi la Fiame Fatino Mafayone, Umiaiso Falemotu de Lumanai. A Faifo Yeso Falemotu, O Esi la Fiame Fena Fatino Nisio for Fuanga, if on Ile Equity or Fale, a one emisier por Calame, Ole Malu Fale, Yafiafio Solu Tetasi de Sefulu et Aile Fa. Ole a esi la fia ai au wala e mawhai eo na e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e wha o ngā aile e kuite o lo fale motu, e wha ata waise isi au fale, le pono kalame o le mbalu I fale, I a fia fio aso rulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile wha.
5: Ta lofa sa moa. Ole wha pito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale, ua a mata I le taiminei. O fi wha tau sa o telefoni fo. O loo mau ole iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na ole lua lima ta lai dva yaso. Ai ala se se tino fo lazy boy. I le na ole lua fa ta lai dva yaso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sangal tau tua ale best bargains. Ta tala fitu wasu. Really mai loa ile o valu selau lua lua lua iva tolu iva. O valu selau lua lua lua iva tolu iva. Beta mai ana ile Facebook page.

le chemi lo wan chile wa fa chonu le chula e chonu le ri foi va en ole a woli fa vi vi nga sui fi lo ye moli moli foi ya lo ma fa na wi ai ngolo fa moli mai e le chu wa yo o nga i ni u sile nei e a ma no la vale sile sile ma no le fa to to e le pri o ma tu a ma avi ta vale foi le nga ya to piki le fa na wa o nga se a vi fo nei sa vale vale mai na ya lo ma fa na wi le fa le Mane ya no wal wantu foi le ko ko ilu mala wala pe wa kayo wa fika le le umi le chai mile ma sa nin chau no wantu ai ya mar ke mi foi ngai a fei kama ngai yo ai fa lo ya ma ko kal kala ngua ya ai le wantu yel fa ya le le ona so se ta si wa so le ni sa va pe le ona fa te tali ai le tok tele ele fina un ale sa fa ye le va o Nisio lau fa'asala lau mai au se talia le fionga ia tole fua sa'i a tole fua ma le faletua Ia ainu u ilinga noa sa vainaya e fa'atataule ni tua inga Ia sa fa'apele au na fa'a leanga inai ni tamau a inga Ole vtalinga ia asianta pio vauliko Ole ana sa ue malipolo a inga ale fa'amusidonga e tatauna o mai la so Ia ua anga iantu le vtalinga ili va'ai malai Samoa E whapelea o na awai I lea wha'a I le wha'am sinonga lea sa toi tolopo mai I la so. E apinta iane la I tato li poti awa tolu mai le ofisa I le rifo I vaeng o lea so. O lea ua whapea mai I le wha'am tala. O morianga uma sa tu I nantu. E a I le talo sanga lea po le tangi e le vtelinga ia asianta pio vauliko e whantau. E anto lea fuama ainu u. Ua whapelea o na toi wha'a se I tuangalu. Ya ona oni molianga e fa'a tau lea ini fa'a matalanga tau fa'a luma luma ya poni fa'a matalanga voilele fa'a lea ngai nai se tamau a inga o se tangata by electronic means ya poni fa'a ngai nai lea o lunga o penga ta fa'a ilangi e pei ona sila fia I elea tru ole jomitai loia ya leone su'a ma'ilo o ya lea santu lai Ya mole vtelinga I le vaai malai Ya ole fionga ya Malaysia Matthew le misio le santulai Ya mole fionga tole foa ma le fionga ya ainu u Ya ole mata upu Ole sa funga ina le ai le faa misinonga faa I tumalo Ya ai faa tuteye le le fionga I le tumaitai faa masino ya la la toa Rose la papali Ola na winga Ya watoi avi tuale tangi ya le vtelinga ya asianta Ya ma ua faa le ya unga inai nei ya le afo ele mtau e pe on the two down to ele farm snonga ya ole jalana mo e mo lo si le fie winga ele fo I mtau pu ya ai o lo fo ya pe ya le tele os fa inga al mtanga al winga ole ole ya ma tlo ka ma ye ni si o lo la to fa to winga pe ya fuala au fa sa ida e mi se le fo mari wan Eo e se tasi o pito nuwa vaintele le na taloka mai eifo I eleo leo ni ali I se to lua Ea ona ole mole mahua ni se ole malo le antulu ufa mai E pei angi faa kaunga fo I lele o ngi iafo O ngi loo paala e faa kaue leo wali I e se tasi fo I o vaenga Ole pito nuwa leo vaintele O kau kia so le ali ki nganga vaa I angeri lunga o penga ta vaa I langi ma lunga o telefo Ole he to tele ila anto o loo loka ina mai eleo leo ona O fuala au faa sai Ya ai lima fai la vali ili faa wa winga o siaka kwa maka upulingi Ya lono winga O la la vai faa upopo ilunga le fainu mero ilanto O le a wina antu le fale pui pui Ya mai emoli mawina ua amata fui faa misidonga onis Ya onisi na ua mafayon tatala itua Lea sa antalo kaina mai leo leo ili amtanga ole ni chausang Ya vape vape fo ili na chausanga ua tuona ya chua Pepe, le kemenge I le falipuipui so le tanu malalali ai wako e koea a kumu. Ai tumu ya ilantou ya lo loka ina mai o swa ingane ya la mtanga alwenga o leo leo. Ya, o se mea le leitele lea tulanga. Tau mafai, tine ya ma avesea. Ia fuala au faa saina mai tutonu o la tanto. Turu ya pefo na ma faa soye. Male fionga ya li antaua ili afia fiena. Yoi, o se faa mai. Ele na o saamua. Lea ele mu lava lea luantu yai O le faa fita uli tutono le tunu o tonga mafiti Oka Ia wawai ia wai o fiti toitoe a miliona lea ufa inga o lantu tangata Ia e le ngantai lea Te lea lantu motu o lono wing
ya mfaila vaile au fatau fakau aisha mkulang vapia ya ona fatonu wala tutangata ya avatua ya oloa tono le natu ya e drop before e drop before o ya lela alaku yele lako vafa ngoka pole alko inga vaa epiki maina olo chano ufai ya ole ntudu otonga la tosole ole makuwa kelele fafita ya ole wa matana solo solo mali ya tuwa itutonu olo tatu tunu efamini si olipoti epe yona taa wa mayele sawo oloa ne itutonu ole pasifika o itantou inei ni usila leisi faituto atele ole olo ofi ya tuwa ya oloa ne ya po fuala ava saida ni tonu ole pasifika maka ukia kelele kwa inga mevapea o New Zealand ba au se talia e si maketi te tele o lo fa pele ona fa tau nai fuala au fa saina mai ma ue pe ana fa pe o se o loa fuile e au ngā i le sui fu o tangata e pitaia e pito i sili atu na tangata le tonga fitinga o tangata pe a e a faina ya pe a faina fu ilo sui fu ma lolo ina ai mitse lo ma fau fa i nei fuala au fa saina ai mai ma ue pe ana fa pe oni vaila au mani fuala au ya e fa toi ma waila ma lo sioletino ya e fofo toi nisi o ngase ngase ya ma koe fa lusia kwa yo kako pang yo isi tu langa lele ya ma se tu langa soi fu ma lolo ina pita ili ai ma se mea fa pe ngao kusi ma yai ya ngao le fa le ko ngwane mele yei kako wari ya wile se kamale le ka ko tu le na me ya ole alu ta inga yo awa ole me tu pur men na le tak muli muli foi le stanat e ke ya ilo suru ko ifu ye pe ke ya le mawa ko ifu ma oi ya kan wa ilo ka muli muli stop your tak muli muli right now Lusful family to Natalia Olin to life

Talaflava malo le soifua usi mai rafafonga I talafongo le Radio Samoa. Wa mwatu mai Amerika masasai tututonu, wa fairua se sui mai Amerika di CNN olo watau fia neinga yo inga Amerika I Iran mola teminei I le mahea o le toititi lua wa yaso oso fa inga I le atunuu. Fairua I le ripote ro fa yanei ni talanoanga I le mahea o sina taimi na faamutai ma wali patira tau fia oso fa inga le militeli. Ta wafo I le itoe faarongoina ni oso fa inga Irani isi o na atunuu tua oi, Awa faa ali popole ngonisi le ono faa le faa te tele o le tawa au ilo iloa ye Trump tu ranga uma ise fono tanga na faya. Ule ripote le tawa ulo swau uwa faa ititia ili siria maralima pasene o le kesi wasi itia maungulunga. Ufa mtalanga mali CNN wata wai wasiria maraselau faa sepulu fita fita Amerika wa maali lua maratoa faa uwa faa maunia wa maali liu. Isi ripote le tamai wata wai. Ia faa mtaranga mai Amerika wa mafua una taofia o sfainga una usetaro sanga mai Tehran. I Britannia mai Ukraine wa fola fola ele pana mia fo wa Britannia o Andy Burnham wale a faa wa upene lango lango lo na tunu umo Ukraine. Faya lea fola sanga lele I pana mia o lumana iaila la fona tanga malataitai o Ukraine o valaro mia Zelensky ma olorua I malo faa alolungia lea lele I pana mia o le atari malo ai taro natura I mai de tofi. Mwle awla asia se nofuanga au tu o le Navy, ma wafaa iroa le pane mia te tu fatasi Britannia ma Ukraine, e le e tatawu na masarosaro Rusia ila la

Ya, talofa, talofa, lava le pa ia mawalunga o le whaafonga ta puai e maise fo ila usila mai moa ila nei maenga o le uli. O le asolua o le vai aso fo wa tatu taunu umai ai. Fa talofa fo ila tatu producer po le fitalinga foi. Ya se umanu to fa ya fonga bua. Francis Ioane. Ya, malengaruenga fo isa fita itunga iai. Ya matau tau fiofi ilu tau faalongo tatai le nei aso. Ya, ai fa penao na mawale nganga. Fa nga e tia. Fe ilo ai foi manisi o uso I tono le tato ofisa fa se lemnei le fionga e muli angatele. Ya, po le sunga foi le pesta ta maali langi. Ya, wa, mawai foi le taimie. E, talano ai ma fa aso ai. Ya, ma le tele o ni tau sanga. O le vai le itoe fe ilo ai. Fa I lavasi ma lulu. O le po ana po. Fa tika ri, ia ole malulu. Ole walongo mai, ole poa nane, e tolu tika ri, lono winga. Ole pa uanga ilalo siya tato umia ae fanga ilunga le. Ole tawalungo le fale, le malulu. Tele, awa tato te, fata mala, ma fata la le le tulanga. Ole faya le le, ma ta awi le le le tino ina ia. Ma fana fana mai ai lalo tamai mai a ao si I o o lava I o si ula wau. Ia, ta pulu le le. Mese o tau ta maamti na maatutua o le atinu, le whanau la iti. Ia maso stangata lava. Awai pe o le vulnerability le na o le whanapu putonga I o tangata o tangata maatutua. Ia, ma le whanau la iti. Le vave o poio e me o. Meo fa mai e saule tau malulu ia maau mai. E hui o lea. E lea fa ititi aile nganga faftai ilumo lea tua. Ona olona anga le lei. Tau muli muli pea ia te oe maau fa pea foi. Lo tato watunuu atoa. Po fea le tafo le lalulangi olo o fafungafonga bai ai. Olo o ngalulu e ai. Olo o nopia iai. Ma fatino ai ia le au au nanga. Le tautua ai tau malele mo molo tato watunu pele sa mo fatalo fatu. Le ia tungu savea leunua ia li isi yuli mulitalo. Al Harrington tumanuvao levea. A fitai ia vandua olo mfayo na tato laulua fesila fa iai. Mfatino le au unanga ili tato ulavangangana. O le tala tau longo longo ina ia manino sa moa ilana fafonga anga. Ia, ese ese a, tangata. Yo mai foi lisi a wali ife mai o mai fa mal malam fa manino me ma fa sa sa o me ya fa pena foi le ya to save e sa u fa sa sa o ma fa ma ma folo folo ma ya fa manino me I lo ma fa fa ya ona ma fa I le ona fa ya fa I un le le ya le to nu fa me fi fi ale ole ta ina se se o ta to ma fa pongi sa o mata Ele tele o tangata ia o autoulo le leo la to winga ma miongo lo foye ne. Ia, o fe mafua mai. Mafua mai ai le au fai polo kiki. Le au fai polo kiki ele elea o le o toe tu malo. Ia ma ua fape na o na ti ngā I lava loto. Ia, ua su eni atu lea mea sasa solo I foi o. Ia, falou le mba ngā. Yo a o mai fa o nga mai ia upenga ta fa ilangi e o su fa I ai le malo ma na fu fu nga le lei o lo o tau fa foe foe atu ina ia sa sa amalilingi atu ile tato o tu nuu atoa ia pe tato te no fuala ia tu nuu mamao ia e susu ea le tato fa malama ma tato tilu tilu atu I meo lo tutupu le tato o tu nuu O mea lelei, ya, ma mea faa lelei. Ae te lea I mea lelei, ma mea manuiai. Se I tātou whaia fo, I se tala fo lea. A more positive narrative and positive humankind stories. Lalo wingo le tala na. Se I se teimi tātou te tutu vatasi ai. Se I le kao filima. Mava ai masila sila ini tala matango fie. Positive human stories. Ni tala le lei. E tala I etuai mea le lei ale malo o lo faya mole atuno. Ale mea le lei nei. Na ole fahu la la I o le mele ato mele anga le. E la umea tangata nei. Fao ngama I ai I ale social media.
ia ma lato propaganda media ele me foi na vesel melna le propaganda media se va fonga le ia ile atunu le foi na afia mai le fai longa ina ole lima se fulu tau sanga talu le fa vae le asosie le autu stala na saudo ai stasi o tamali isi nia le sunga ya patu a Lance Polo. The social media have continued to propagate nal melina wale o saili mai tala sa o matala fa maoni male ambio tonu le anga bena o mia e tangata le ambio tonu o tala na aisea wo loa au mai ia tala mamimilo toso yo toso mai I ma fa le anga ai ma fau fonga o tangata O le bela e tupu, o le fite na I o la ngona o tangata. Ae le, o le tiute mal matafa yoi le naha le tatou au tu stalma le au fasala. Le alala le naha na la yono fina watu. Ele pule le joas, ele social media platforms. Yoi, e sao. Ae, e yai le tusi, tula fondo, male ta yala le joas, Journalist Association of Western Samoa, e te tau fo yona pupula ye yo to fela. Yoi. Ma wa we dai o to e principles here a lot of time for if I for foya to el tato ngal wen to la fono na ele si si fie pour le to ele pour le chose ya to la fon mel na ele you know to wo pong sa fa pena you don't want to look at the guidelines the principles the ethical way to carry out our jobs you to va vaila el bel da le wo to fa to ni Ana sei fa pela tu te o mai ni au tu si le na. Ia ma tilo tilo iai. Ia na fai ala ia leo o la auto podcast. Ai tu te ilo o la fui. Tau te sava vali le tau singa. O tu la fono o le fa la pupotonga ma le fa malu tele lea. E te tau o na maulu mai tangata. Ia ai le eise fea o se si elna me pune auto po feme e fai iai. Ia ai o le fautuanga le na. Ma le tu ua lalo le na. Ya to top. Batalofala yo leam ba fatu lo le tafa ton wo le vad no for sa mo yo na tu langa fa lupe. O pa iam ba malu fa malo, pa ia fo imba ma malu fa leang nu. Ya ai matua le tu ya to to le finga wenga to tofi le tua. Le tayao na ite ai malama e suluia sa moa. Ile mala malama. Ole moli mau ya ke riso malana tau langa na osi mo sa moa. Male la lolangi atoa. Fatalofo ita babtida matutu o le atinu. Pa anga to tino le yata o savea balo le soifu o manuia. Pa mui moyo lo ta awi le leilo tino. Ya ona o le tulanga o le malu lu o lo o yainde. Ya e maise foi o le fa'amai o le tale. Ma mafa le isu. Ya fa'pena foi ia le tulanga o le fulu. Ya o saudu fulu eu eu. Sau mal fulu o le winter. Sau mal fulu o me o meola I o manulele. Blue bird flu. Taun tatou fai tete iai. Tūlo ufi ai moa. Pea fai maasani lava le tau mafo le moa le tele o teimi. O le walua cases o le bird flu. O aria e mai I tutonu o New Zealand. Ma tauna tatou fai longolongo pea. I fai mtalanga e mai e matanga aluenga le soifua malolo ina. Ina ia tato murmuri ta ia I mausta ia. A olo ina fai se kako saka moa, po se kako falifu moa, po se kako papakiu moa. Ia e tatau ona fawasenga me fatu langa le taimi. E tau mafai matali e le sua. A o ofo ina mai e tau na ufi ta I le leik. A wa o ngase ngase tupuna mai e. Ngase ngase leo le diarrhea. O le le mafai ona ta fiofi o le manava tata. To load for a bayer let to know. Ya poor left way if I go a store in a mole mulisi. Yeah, I. So if I'm ya saw yale. Here let out my luma, my town tattoo fight titty yan. Yeah, I'm a lower to tamam tida matu of after it talo. After low to tap or inga. Ya mai se I maoto malawa, ya o fale o tangata matutua, ya fapena fo I maoto ngase ngase.
o whaafunga mai nunga o le tātou api o fōringa the Facebook page at Radio Samoa e mese fōringa ngai fō whaiva mo le tānoa awa whatalo whātu i ate oi, tātou YouTube channel please press the like button share our program as always ne awa ne I nisi I ate oi ae mana vatu loa latu loa koe kirkilo loa kiro mo le akalakama whalongolongo fō I la ia lea I le tā uo ma tā upu tātou te whasoa I ai ma le maari o ana mele nae u te whiwhia I ai ia whaile tala e mo wale whiwhia ma le ata ae o la e muri muri atu ai le sā vali tā ua ina ia ma whai o na maal malama I le atunu o ala atunu ule nei o lau tala le whaiso e olo I na maal malama sā mua isi ma tā upu pe onga onga pe tū ngā pe whaingo fie E māla māla māla le atunu, nau tau si sila le iai. Le atunu ue fai mea fi fia. La tau te mimilo e fai le fai unga tonu ma le fai unga te tau. E le to e taitaia, faa ato mea taitai. Ma faa pongi sā le sila sila ma mao le atunu. A la tatu sona, muri muri taia I nei tangata ma taitai sā iai le fā se fulu tau sanga watuana I atu. Ta ia la tau mea le leisa fai. Aina wa umi telefo I ona nofoain. Wa la tau le toi amana ia. Ma faa se sengo mata ile ta ua o le upu moni ma le ami o tonu. Dale wingol tala na they turned a blind eye and they changed a lot of rules and laws and even the constitution to allow them to do something stupid and criminal. Eh? Io a lungo le lei talinga a wai le ma fai ona toi tau fiofia pe tau pui pui foi le tūranga a mio tonu o le momoli ina atu o sa vali ina ia ulu ulu mo tafolau I loto ma nganga o to tonu o ma oto ma lawa ina ia no fo fale ia sa tu ia maa le tau o tele o le malmalam lalan mea le ino tau o le malmalam ma le fai e le atunu u o fai unga te tau. Ai o le afo I le mafu anga e leo na mana o mia e le atunu, faa mtalanga hami o tonu, ai leo ni faa mtalanga tau faa leanga. Au afo I, e sefe mai ai yola masoifu o tangata. We seek the truth because the truth save lives. Tātou te sa ili le mea hami o tonu ma le tāua. Leanga asi le fia e tangata le mea tonu ma le whamaone. E pui puia ma sefe mai ai lo lātou soifua ma le saunga le mū I le teimi e o o mai ai li whawhitauri. Po le alava le tū ngāo le mata upu e taoto mai wa umau na lapata ia le atunu. So there you go. We seek the truth and nothing but the truth because the truth save lives. Ela foi lá na ora tatu tute foi male male vaenga au tu ora nga ruenga lau fasa lau malau tu stala we don't make people panic tatu te le fa po poleina le fa to fala inga le tunu awa foi tu te mai loe e au mai me fa le tun tunu male le sa o male le fa maoni po pole lo tangata Nāle me whai pēr pōpōle tangata, lātou te whaia whai unga se se. Ai a whia ai lo lātou te mau ainga, a whia ai lo lātou soifua mā loloina, a whia ai lo lātou saonga le mū, ma lo lātou saolo tonga, e whai ai whai unga le lei nei. Ia le nām. Ona, o mai leo le talanoa ele mata upu lea. O le so, O lea ua whamaui I tua, ma ua whapafala I tua ele whamsinonga. Ia le mata upu na awatu waini morianga ale tofai a siata le vai malae. Pio whalemalu mauliko, whasanga I leo ngali I ato le forma inu u o le polakalame fo lea ua ta ua ne o le maota o Samoa. Mai Sydney, Australia. Lela walotea ile asule nei. Ona.
o amanatu o le saofia atu le e ona ia le tangi fasanga ya tole forma inu e le fapela o le fapafala ma famaui itua o morianga ia a leo leo ma le sunga ya asiata o na fapea ila ia lea e sao ma famaoni ne mea lea tau tala ma ile umari ilia no yoi. It's just that a case didn't happen. The case didn't go to court. For whatever reason, wale sumayaya siyata, ole mata uputon wale na male mafua anga walain, ona fapafala ituwa mori anga fasanga le rungali ilia. Aile tu uai, le mai mua pea, ma le mata mata pea o le atunuu. Ile ngangana e faa ngaina ele unungari ilia. Walaki la ii. Walaki ii. Awa ole aise faa msinua ngai faya. Alefo iu o mai. E faa pea mai. Ole mele iloa iye pepelo lea, pepelo lea, pepelo lea. Ole leta unu watu wa siyata maana evidence. Wa alai ona laki. Ma umufai ayo ona taliaina ele faa msinua. And it's only obvious and makes sense. If the person that filed the motion is not present at the time when this matter was called and mentioned in court, then you have no choice. The judge has to decide on the merit of the defense lawyer standing for the defendants. At this case, yeah, or le sungaya belisea Matthew Lemsio Lena na yafina wina ya mata upune. Ona ole le al watu o asiat. Yon. Is el mele na ole fa mauni o morianga, male fa tino in ole fam sinonga, male fa pafala itua, male le taun watu ole e ona ia le tangi. A wata fefe. Bela al watu le asiata ma watu, uma fo I, ana evidence. Yes, Emanu, it would have had a different outcome with this court case. But rest assured, leo ufayatu lautala, ele fa'amaoni hai isi innocent leo ngari ilia, ele ufapea o ta'ua mai hai, le ta'u leao ngaina o morianga, manisoli ngatu lafono na fayai morianga. Wa pawale me wa tupu, wa fapafala, ona ole leo o atu o asiata. Te leiloa mafu anga. Ai afai ole filifilinga le nafai asiata. Ia pui pui ailo na saalutonga. Manisi mafu anga I tu atu. O ia meo te talano atu ai. Then so be it. Then so be it. O ani le sona ta ua ta tau te ao a wina mai le case lea. O ani le sona ta ua, ta tau te ao a wina mai I le case lea. O lo utalitanunga. O se tasi, o le sona ta ua, ua ao a wina mai le sona nei. O le tatou tanga I ma le toe sila sila. I le matai tusi, e lua. Ma le tama I upu, ua matua whaingo fie tele. Ona sipela mafaleo ai le mafai ona tatou tausia. Ngā upuna. O amate itusina o le vi a o le vā. Le vā ta puia. Le vā ta ngata. Le vā pa ia. Le vā ma le kalesia. Le vā ma le tuafafine. Le vā ma inga. Le vā ma le nu. So se mea sa bo e fai. E le tai tai o na pa uma misi eile upu le nā. O le tau singa o le vāna nofo. That special space, that sacred space, you know, it's only got two letters, two syllables, and what? Spelled simply and pronounces in a very simple way. But what? How can we treat this word, the most shortest word in the vocab of the Samoan language? Sitama I upu lava.
ai le mfoi no tausi. Sa uto fafonga yai. Di upu e la lafofo i elea ungari i la tau i ele la por kalame. Ma tau tia fo i upu sa la laf. Fapena fo i tua inga fasanga. I le infidelity o le sunga i a asiata. Ma isi fo i mea a fiene me o DNA po a ea. Ta tau te mana malama le i ai. Ia. Ai ui o lea. Ua wha pafala ele wha msidonga ma ave i tua tangia leo leo wha pia fo i asiata. Ai le wha pia ai. Ua le wha maonia ni morianga ua whaino ua paua. Ua leo o mai asiata. E tu e faila na mori mau. E tu saima le tangi na ia wha ulu ili matanga alwenga o leo leo. Lea lesi ya o onga ta ua tatou te maua mai ili wha msinonga le nei. Ele ngata o le tausinga o le vā. Le vā no nofo, le vā tapuia. Ai ua whape nā o le wha manatu mai ai ya i tatou. Le tā ua o le tofi, le mea lofa le atua i a Samoa. O lana ngangana. Ioi. O lana ngangana ma lana tautala. O upu e lalafo. O upu e pae, o upu e te wai le vano nofo. O ai tangata ia. Wa tele na tātou whaalongo longo iai wa vea ma whaate i ta inga silio na leanga. I le wha o ngā ina o le ngangana. E le ngata ilunga o le upenga ta whailangi. Social media platforms. Ai ua o lava i tonu. O le maota whono, ma le tāli o le ionga lea, o le pāle mene o Samoa, o ita ngata iu talanoa atu e. Whaipule ie tonu i. Ua fiu whaife au ma le au whinga luenga lea tua. E tau tau fiofi mai, o tau nei, o teitai. O lo se ei i tofi tonu o le maota whono ma le pāle mene i te whang. Ana wo matua sila sila ma fafonga atu sa moe le tele o teimi o fono. Upu e lalafo, pala lau vale, upu sa ma upu masoa. O ai la tau te, tio ya yai, pea au o ina ua sa I le atunu. O outou lava. O outou lava, you are the culprits and the most worst example that you have ever betrayed and conveyed to the public of Samoa, let alone the younger children and the younger generation of this country. Eo, tilutilo, ili ngangana ua wha nganei, ili wha nau, la iti mele tupulanga televo. Ma fua mai tau mea na. Eo, o le mawhaino au tau tali li lei mai isi ngangana mata ngofie male ta ua I tutono le mautafono. Ae ua utali sa ea I upu maso a male ngangana mata ngā. Ia le whanongo rongo atu Samoa. O ila amata bea mai le bele. O tau. Wati ngalo tau le mawhai. Ona sa ili ni upu e wha leo ai longona. Eh? Wa matua aongi le tofa. A ole atunu nei ma lana ngangana. Lana utu ngā vānganga. Lana vāo ngānganga. Ole mea lofa le atua. Ngangana e oa e pae ai Samoa. Pae ai le atunu. E whafile mbu ai le atunu. O upu lava. A wā e whātau mā aiona I tū uma e lua e peo le penu. A umona e masoe nei ise a upenga. Ona pelea ona manua. Ai a ooina e masoe ise a upenga. O upu. E alu waso e sau waso e te wha alongo lava iai. Ile ma ai o na upu na lalafo e pei o le pelu. E tu ilo patua e ati mai lo fatafata. Awaya, e pala le maa ai le pala le tala. So there you go, ladies and gentlemen, and including you,
members of parliament and leaders of this country, Samoa, take a look, stop, and look back at what examples that are you making for this country, and especially for the younger generation of Samoa and the young children. Then I tell you, I live out now, and I know my Lord Tato to Fasoi. Then I live out for Tato Fanau. I long long for my two. A little fat man, my little to my titty. Is an anana Samoa, or let what far along of my yale at all severe. O tau pang upang watu. Iling anana, papa langi. Ina ya fat man need no eye. Yale matto levai, ma au fala. Eon. O te matua ia wafo, pe a whai e le aise tā ua, o le nei wha msidonga na whai anei. Ina ia tātou iloa ai tausi le vā. Ma wha pē nā fo iona tātou iloa, wha ngā te tau ma wha ngā le lei le tātou ngana. Ela na wha pē nā lautala, o au sā o wina le lei ni mātua, ma se a inga e wha ma mai i le ngana le atuna ule nei. Ngangana tautala, ngangana o launga, ngangana o forsanga, ngangana o paenga, ngangana e feiloa, iai lea tunu umame faya Samoa, iona tulanga falupe. Tausi ai le va, e kalesia le nu umale itu malo, masabo potu poto, iso se teimi e poto ai mori futiafu etasi.

0: The interpretation of that Psalm 1 statement is automatically engraved in your tongue. Me alofa ia le ngaka. Tau tala inga ngana ese ese. Faa le lei lau ngana. Lau vao ngana ma lau utu ngā vanganga. Awafo I te talitono. O le tofi mai le tua. E le ngata fo I lea. Fa mai lea o onga le kalesia le neia Yesu Keriso lau pa I o aso ngatai. I le aso muli muli. I le toe faa msinonga ina wau maitusi e... E angelu. Ona, tatala ai leo lea tusi. Mafama sino ina I tatou ia tatou mea na fai. Ile lalu langine. Ao lea le ngangana, ao lea fama sino ina ai oi. Ile faa peana e faa nau o lau tofi Samoa. Ae saule sainga faa masino oi le ngangana saina. Pe saule spaniolo male Mexico. Fa masino oi le ngana Mexico. Pa o le palangi foi. Pe sau ia just Reese Harrison lelele le fa masino lele palang. Sau e fa masino oi le ngana apa palang. No. O le talito nunga le nama le fa linga. Ile e kalesia. O le a teitasi le tangata ma fa masino ina. I lana lava ngana o le atunu una tofi alu e fa nauma iai. Ba ola ai. Nena. E tel tonu le mele na se man. O tatou o Samoa e o le teimi o le. O le a fo I o le fam sinonga muli muli ai sa ule tala fe mai. E ese ese I ngangana e fam sino e aleo te fai atua o le tel tonunga. O le nei e kale sia ma le a oina. O le a fam sino ina Samoa I lana lava ngangana Samoa. Le aso tel tonunga e.
1: Malo fa tanya le atua ya fa talo fa toy foil pa yela sila sila tunu le rivang ale fia fi wotu la tsaina mana banga luenga ye po disi fo na wotu sa sami ala to pa ilu mo bakery si e to e magua o el si sina o le suo fo ile le o la pa ilu ngo lo ya e mo le fisili ya atunu e taula la ngo tu fo ile le se banatu wa
0: iyo
1: Ya ya ta to voilele ya wai ya sa wai lo sound nga ri ya to fa ya on le tan to nga nda le sa mo ya to no le fa masino ina tan to nga ya wai ele se me ka o se fa mta lo po tu yo o ta fa voilele to fa mta la tu a me ole nga ngu mail fa msingo ya ka mi
0: ya man to a voila it makes sense Mai ole na foi fam sinonga. E fano, ele ingi a pili po I ingi meu fapea.
1: E xa ale a pili pa ko fam sinonga nga mai, ele a ifo ingi a umori mau e ki a laku moe. E kose ki a laku mau umori mau, ala efa mai il fam sinonga. E, ole a skolu voi lenga e kuo e kuo alfalsa.
0: Ya, e mana tua la oe. E nga ngana mai maa, mama ele, ele ma parapala ma vao ye, te tutu wa iluma I, a eo wa I. Ile a fo ile pule la ale te tuwa ye fa ila umori ma ni le to mana umia la nisi mori ma ta tonu le tu la lima ya la ta to wo de ma longa ma ta to telefon fo I mai fa wa u nga ngai fo fa va ma le ya to se ve ma se manu ile de ya so lua

I'm gonna be in a 40 year two. I wanna listen. Oh, yeah, Tita Tone. The lame fire on the fat on winner, Tatu for Fuanga. My so Tatu, 5 on a yay. In the name for Yaso Atoa. Level 21, Mount Malawa, here left young area Jawa. Severe and Hampton, the web in a fully to fire from a bush of Mono Fancy Sunny. My fully to win on Tatu, what to do on a yay. Yala walk will come up. Now, Wolf in Mala, Quava. Oh, come out with your fear, Kosami Quava. Wamak wa fia fia nga yo uso e tau sami mo mo fuala awaina. Ia wole nga kanga fia fia ai di sumpo. Ia wo i kuaba. Wawa i wo i kuaba wa fia fia yo kama. Ile fa pia la umama, ile ai ile umama, ile ngasi ngasi la uso. Pau war kau singa or soifua maro luina. Mar kau kape nga usia mar kingo. Oh, yang ngau yang melmaguia. Ya, yang masuk ke masal salo ya odu amikin wafis pada ingal ngia fia. Ya, la wo. Yo, la wo ku dia le fare wo ai di dia. Ya fa kan kali mai fo ingi nai cina. Ya, le ai masuk ke masal salo ame afis pada ingal ile. Makwale ya ya masih kupe. Faire kanga karele ka kela ku ka kawe du ma idele faro lo ale sa wadwa dia mar koloni e mo mer kala a o se a fonga mua ma ari akawa o ye ai se me wa de ya ya se nga okat au ke fa ya ku la okat se la ve ma pa pa a sa we mer kala de wins sa we mer kala de wins Live if you are, yo, after the wins. Spurring Babita Challenge, July, honor, Lady of Yafi. Babifia Musica, if you feel more mallow, Dad, to watch it all. A while, Madame Botu to Bangal, when I find a mood, side, do I? Why is it peace, you left Yafi? Yeah, I must have fallen Malu Lupe on the 8th. I want to find me, Jen Walla, the Jonah for my tattoo, you are top a penny time. Labo no sa inunga jele. A mo moria tu oiro moto mo lograo e musical video sa mo la program ni vaeng le fiafi. A wan ngali a jele shel tatu programi. E ga ku eva eva fo e musica bo tatu ata afale tu la fitu. Ta tala tatu le no bose fo bos fan nau. Ta le tu la valu tari mo programi le va fi fili. E vai banga fo mo le tatu wan tu. A mesur fa short tatu nganda.

0: Luas pun wala bini telo cene le tu lion no. Fa vie bien amole malo ja tu wa tu. Mole mara bonga luenga malo fa malo losi. Ya bol fa malo ya tela jole na wa ngai be bonga luenga la jole fia fi. Ti ba ifo stemule bona nei. A ila tu nga lu tu la bol jali tu la yo pa ya li tu la yo no fo yo le jaya wa jaya. Malo wale on sai. Ni yo langa mal ni vai timu lo tatu ye ye le to fai ngofi. Ya ole halu a fi fi. Ti le isi me fai nga tape a tatu wo mar fi fi. A fi fi fa pe ni tatu te mana tu ai na il tatu wa tu isamo. O fo ye malu lo le fi fi fo le wa makan kau pongi pongi wala u lo lo ba ku amai ka ba gir fali. Ya po si pepe fo ile la fa ai va e va fo ile manga yo le malu wa le fi. Amai ka ba gir fali wa kangi alisi. O tele lola ia il ne na vai taimi i a ia tatou sa mo e mai se ia nei ta mama nei tina ile ta hua fo yo le au mai o ta mai tire fale fai mai au mai ta mai tire fale wa tangi alisi ia au mai lola io lo kami e mai sa mo mo ta mai tira hai ti fo i mo mo pepe a ia al pepe la le nga arusi fai le fo i le avi fa fo fo i e fa ka fa o fa o le manga yo le malu o le fiavi. Ya ai malu lo le fief. Mai lo ba au do mer ko inga mai ka mai. Mai ka mai ki fan. Ma mai di pepe di fan wa kangi anis. Kirei lola. Pe pole hase mafua anga. Ah. E vinga vinga ile to ina mal lo matuai au mai ta mai ti di fan wa tangi anis. Ai mai sale pepe. Pengi ke wa ai se ngamu de pepe. Pole mengi ke wa. Wa malu winga le pepe. Ah, ya wai foi. Oi, leg. Ya wa olango na yo to ina malu matua. E bala au le fia. Ai pole ale inga ko ke le fia. Ah. Le swing ole olanga mal si fanga lu ta tu yai. Ah, ta si de fali. Ia fa pela le ai ngol to ina. Ah, ole fanga wo ma ku pe ko fiku kenge. Ia pe ko fa kama. Pe se furu lu ar fanga wo ko inga malu makua. Ai e fai umakai ko olua. Ia ore bol fangua le ngai. Ore falela le lesu ngari. Falela le lesu ngari. Falela le lesu ngari. Ia angongo fo yale le laru ngari. Ile fangua le koin. Kusai e pie e si o si oe. E si oe le. Ile fangua le lo matua malitua ina le. Ile fangua le koin malum kua. Ai nukta faa longo yala. Fai marikala le koin ha. Wai kamake ave le fali. Avel fal kamiki wa makanga pongsa le fu wa kangi ya kele ilo ala pe pe ole mafu anga ole me ya avel fal ya awone I ma o fal lotu ha a chelo ile la talanta tu le nae fa so malta tu watu la ngale mana yel pokala metali tu le valu tali mal pokala me va filfili o upu ya to ina malo mtu avel tamiti fal wa tangi alisi. Lase la ngona o tatou matua. Tatou matua ele fatua. Lale mafu angai mafu. Inga vinga vinga ko inga maluma kue. Ave kamakiri fali. Wa kangi aris. Lale mafu anga. Ya ala kafa fahoso. Lale au baku kuwa la kowi. Bako a wala uwal temio mai fali lotu. Ai pe yo ala kangi o aris. Ile vinga vinga ele lo makuwa mariko inga. Kamai kiri fali. Ave le fali. Wa kangi aris. Wai. E malu lo le fiafi. Kangi alisi. Wa maka long pung sa. Wa epe yole. Ole longo po le fa ilo ilo le ole fiafi. Ya tatu sa mo. Epe yole fa ilo ilo le ole fiafi. Pe ole taimi fo ilia e ta uma ya tatu. Wa fiafi wa matan pung sa. Ya wa ole vivingi ya yo moa. Ole vivingi yo moa. Ole vivingi yo moa le tayao. Wa makan ka ta uma ya tatu. Ni taimi le wai po le. Ya tatu sa mo posimole o yeisi mo vivingi posimole kas alua kulola ia le o kang yeisi vivingi yeisi mo posimole ole toru waka kau masang ia kuli vivingi o mo ia sola pi o inga elanga ma ile pasi o maku mai kua e ila mo vivingi o mo vivingi falau so ole babiao kake falau ngak ngak ia lau vivingi wa makafu ingau lau vivingi falau so ia moa. E tau mai e wa amanta ona alu atu di pongisa ae lo ulu umani maham lama. Wae wa ili mea ngakawiri kaimi ya tato. ai peila ole afiafi ole afiafi pe ole tangi o alisi e failo ma ya tato le wa amatona amatona pongsa ale fasi fai tau ala le alto ino malo matua ave tamaiti wa ili fale wa tangi alisi e yese pola se mafuanga le wa tala tato leina tolu fiti fiti tasini mafton mani fo e tatu we vai vai le ia fia fimboli manawa tito bangalue ngale malo tatu watanou Ino to elua se funu male valu minuta talo ni tulai fitu. Ava pe faina e faso amai tatu pakalami lea fia fil nei lungo tatu olina. Na wavano atu tatu telefoni. E ma faifo na eva eva mai lungo tatu Facebook. Lungo tatu YouTube nei vaya temi lea fia fi. Babalo tu e ya tala ma vai tiwola. Ava tiwola malo se fua lau delei. Tau a talato malo fafter maftu bai lea fia fia fi. Pamaloji ya Rachel Sifa, lima futo mwana ya Glenn Innes. Paola T ya Fepule Hai, patalo fatu liva ya ngale fia fima alose for laudelei. Patalo fatu ya Aleki, Faraimo, pafteni mafuto mwana ilungo tatu pakalame. Lea lufa mai Aleki mafuto mwana ya Tuambua. Yo, malo, lea pepe, video ale patalo fatu. Alo vati ati olu masal masina mara inga. Pa wau pe tatu fa vie vie ngale vie vie dei olen solu ale malu lu pe ona ita tole tau alo tala tatu olina. Pa yona fa so ma yama tatu we vai va fo dei vie vie. Le mafu anga mafu ai ona fa mai le to ina malon tua ave ta mai tiri fale o tangi alisi. Tatu wole dungal tatu wole ina talofa.
1: Talofa fai lentus.
0: Malo se fobri ya tina wamele fiafi.
1: Ya manu ia faftai.
0: Laso usi de fia ia ai. E malu lola fiafi fai malito ini malo matua. Avita mwiti ni fale utangi ya risi.
1: E ono ta ita tau maana tunatu watu fwile iai. Awa fwi o tato isa mua. E iai mua nganganga fwi fapea. Ele sala upu mayana mua e pe or tulanga la na a malu role fia fio la ifa po pepe fa pe le to ina ya mai ta mai ti fale wa tangi ali wa e pe ta te man sa yo pe ini winga fo ina e ne yo le po
0: ia
1: e ma faina mo ele le ta mai ti ti i wa fo le sa sa uti ai fa fo mai ini tulanga fo ie o me fa sa mo e ono u ita na mana tu ye le mena e tangi roari cho mai ta mai to ina mana mo ama ta mai ti fale o tangi ali se o to se ave ie po e sa se ave ai po ta mai ia ole ta ita na mana fale tu si
0: mana ti Mane tina fafta ibaru yo le fia fia lo fatu. Mare ya fun fa so much dina lea. Lo jo lu as fun wale

0: Ya we va ila le va vetelo nga duwe ngolo va yaso le fu wa soluru la nga tono le va yaso. Da tu wedi ngolo tatu le na talofa.
1: Ya talofa le fiona.
0: Malo se fu o ma ile a fifi.
1: Ya. Ringe ya e ba ile fifi, ma ile fifi le o manu lu le ma fa fanga o lewa. Kau ngu waila le mua nganga le kako ke faaswa ngia.
0: Iya.
1: Wanga au fole le kakilaka farongo ke mingi pi faongo lua fole le koi nga kako le farongo vide skaimi vivela, skaimi maruru. Ia mankuala e lau sunga aso ya.
0: Iya.
1: Ia e waso ya pi fole le nga po sa mua. Jaya le winga hole loka kowa manku kimi pe kalo le ongo fiku or kimi ne amakai ngao kanga kavo iya faikuru o fa nguka
0: iya
1: aila or kimi na ne le manku ipela kaku maku sa mo ya wai kama kia mai kung umai lo mai faishiro kuma mai kama kikong ngao po ya wai mangkuwe de fali maili le ngangale ya kaku kaku nge ma wai pi faadi kama kiwa kama kila la ki fo le le ma pelar kuranga ne femela ko amai ko mi kong ke wa wa wa le vole la fias wa ngai o ke fakura ka la hole le o ngole o isamo
0: i
1: o ke anura wa mo ke ngofo yu ka fa ko kala le e ka le limo sa u ko fa ka ka u mai nai kai sa ka po la o se me o le a fo le u inga la le mele le ko nga ba o ka u ai la nga ka u ai la o ra nga ka o le la u ma fa fa lo ni fa aso ni ye ka ku ki de yo nga kai mi a pi sa ma ka nga la pung sa sa mo ye ka mi i bu le ko inga u ka u ka la le ma ya wo se asa fo ko fa lungo i ni ma ku ma ku ko fa pe o mai mai ka mai ko ngor fa le o mai ka mai ko o le fe fi tanga a o kai mi ya ko ngo ye ma sang i fo ngai ma ku ku o ka ka ma ku o i ni bela ko ki va i fo nga ka mai kai bo ye ma e kuranga nga i fa pe ma ya mai do ka mai ki ko ngo le fe fi o mai se fa se ro ya ye faile ro ku foile le ku ku ri yanga ngale yanga ho ye de ye o se fa so ku ngar ngai ku da
0: aiya mo wala ngon no ma tu wasa ya
1: ya
0: pui pui ngon dai fa na u mai le ya fia fi
1: mai fa ma le fia fi wa fa me le foile le wa fa wa mai ska ko ma minga ka ma e ai lo se ska ngar foile le ka ma pe ka mo su ka se ngar su ko mero wo ngi ko ai poses
0: ya ya
1: ngi ko ai chauses ya e ko yela ka ko yung ma ko ang ka ngai kami fu ka ri fi ku ka ri ba ya fa me ngai ma ko oi oi bo li vo re fi fi oi ai sau ka mai ki fa po e ko ki oi ro o ko ki ni ka la bo ya lo yo ka ko yo la la ki ko ka mi ngai ka ko ki ro pura le wi o ka la lo ya o lo ma ko mo ko no wo ma sa ngi wa ngo mo fa nga mo ya ka ko
0: a sa o se ki para fa tai maria maria fa tai bo ki fi fi Fatalo fatalo sa sa wa mala usolo ma fucho baida lo. Inga luenga fa vai taimi lo fengai mal tawina le vine. Vai fai se manu lu o lanto. Ia fai fali li o tau la ei a wa ili fengai tiu tu manga luenga. Solomon an zaro le fatalo fatu fa fatalo bafto mai. Dato wadu ngol dato wai vanga talo fa. Alu dato olaina. Lua sulu minita talo le julai fitu. Dali julai fitu na tali wai fo ili ole dato proklame. Tunadu tatu tala mwisa molo ntoe fa salawina jalofa.
2: Jalofa.
0: Malo tina, wa mwile fia fili malu lu?
2: Oh, kasi. Mwa lima fanyo kongrunga lu maajidi.
0: Ea ya?
2: Yoi.
0: Woi kalofa. Ia?
2: Yoi. Ay bagay. Elu vea linga mawe, aneka maiki kongu mal malu lu.
0: Ia?
2: Anfoi, olinga linga ngingi ya kameki fufu singa.
0: Ia?
2: Mapa aingu le lau au ka.
0: Iya.
2: Ngare, ya yo pui pui mai ka me ki mai. Ah, o la na sia. Ya ba de nga mai ka me kon te a pong pong la nga. Man ko fo ka ko fa pe o pong pong lo fe o ai ya mo mo o me fu yo oi. Oi.
0: Iya, mo bo nga. Ah.
2: Yoi, mua nga nga liao. Ye, e pui pui fai la ngai ka ko ma kua. Au mai ka kono, se fai te lo. Inga inga kukuru ya ya nga lea nga o lama lama mai i ola o ka ko fai nga kupu ai. Ia o siaka i tanga he fai so i ai.
0: Ana ia, mare tina, se ki faftai. Ia, mani molu sao. Yoi, e pe tatu tjeno fono fwile e pi san tatu le. By what me about a went to Idimal over 2 hours, I'm my automated funny with Tangi Alice. But only me who math weighing of inga to Idimal over 2 hours, I'll make a make it funny. Alice, see the Wakan. Only see the mea, Eselo, no falling along about Vaba Aye Samo. Momole Umalona Fata, any automated Amido from Samo. Ah, I'm my you only little from Samo. Okay, no fapping out my tato. Nga uma nga e fa malu nga e saulola e lea a apa kule fangu Samoa makuwa fa kaunga la lai ilo tino. Makuwa hau ule lea kako kingol fangu Samoa. Eo fwe la tamatiti. Uma lofa ma iha. Bako fangu unga lee ule lea le kamakiki. Ule lea iyo nga lofi vae. Wa vai aikia lo matua. A bako uwa ya lofi vae le kama. Ia lisi mea fa mai. Ia aonga. Ne munga la utala fwe ino lewe. Otoe fa fangu maya tato di swinga. A mai lola yo fangu samo wa sa ali mo ku ai mili mili fa vela mili vi ka ngo sa sa fangu yo ri manga ka ngo le mili fa ma fanga fanga nga mangi lola yo le lo fa fa ka ka mama ma lo lo nga ua vai vai e ba ka ki lo fo ba sa mo de mero e ya nga le ka ke manga ku wa mi le ole ole pui pui nga le si me ai e se le man na yo ta te lo ai ya le o ta tu o ma ni bo te mi va ko ka ko ma lo lo si O waka ko malo lo si fingol fangu Samoa. Na wai pa wanga le ole mea ngakau ngala lagi. Kako dava ikaimel fangu Samoa. Ngale uma ngai fa malu. Peke alu de loku fangu Samoa. Peke malanga ya pia. Peke alu fai savai fangu Samoa. Pole alu au de leifea makua kau ngala lagi alu udul fangu Samoa. Ki nganga ba yako fe kolofi ma ili edesi piko ayo uku desi piko ol fangu Samoa. Yo, makua manga ya. Aole puku puku yo kako ulu sen nga vai kaimu. Kia alingi vai kaimu. Makau kia le melewe ya. Wafai ole ko ulu ola ulu. Te kau ngala la yel fangu Samoa. Aole puku puku mai la ulu lale ya. Aole alingi mewa kupur nge vai kaimu. Kale ua ya kua. Yo, vala vala. Pio fa aval valang ngole vingi e foi. Le ua ea valu. E, na le ua vala vala le hudu. E se aloka hudu, wadu wadu wako hudu. E ale ko hudu wale ino se na hudu. Wa nga kwa inga tapo le vali wale wale. Ya e vala vala bai u do gairo ma ko ku ya ai fa le ko mai ya u do ngai ko inga la po wa e uma lo lo ku la u po ole ulu bolava ole ulu debele wa dile just for my family to tell it to life to yo ka u ka mo fa mo ko ma fa fo fo ile se le ta hua o va en an fa e fa so ai ta tu ai nga e mi ta tu ma tu sa mo o te fo ile fa fo fo nga mai nei ta tu ma tu ma tu Sa la tu yei la fui, sa yei la tu fui, vai teimi. Ia ma faa nungo longo. A se iyo mai fui, alpo kala mele vau filifili. A umankua, ufisiri siri, uka mawa vai vai male malo. Pole hase, pole hale vaenga. Ma fuai, vinga vinga, ko inga malo makua. Fui lea, avita maiti le fale. Ua tangi alisi. Ia, baila le kahua ke leo. O vaenga, o mea le, sa tatu loa, sa tatu. Sa tatu tau mafai mai yei, ma tatu tau wasa mai yei. Ile amatango leo langa. Amatango leo langa la tou. Ya ai mwisho leo e umalongo faka edele pepe u ulo fangu Samoa. Ayu umavaya kama ma u akolonga kingo. Ya ai akako pepe ngi vai kai. Makwale ko yongongo ya se fangu Samoa. Ah. Afa ngongo ku fangu Samoa pepe akako vai kai mi fa mai. Awa awa awa. Ol ko ur kama nga fangu Samoa e mang fangu Samoa. Vai vai ele mere ma fofo gato vai mailanga mangu e mangu fangu sa mo ikako pepe ango pepe le fanga ngau ngi pe fanga ngau ngi le lu kele fanga usa mo wa mai sa mo ava ko ule le yesi au kam wa yo ngalo fi vai ma wa ilo ngaki ngo ako ele sa la upu mena mua e ta hawa fu ile mo ta cho a wa ile fanga o fanga usa mo yo ile fanga bang pe bari ngai fa ko ule pelo wale mianga le wo kupul kai mingi ah mio le uva la bala le ole singa ngale valia ke faia ko le koe o mai o ka ko singa la le ya e mai baka people tatu wa tudu wale mana wa tudu manga le nga fa malo atu tatu wa tudu malo fa malo losi malo ko lo sai malo le tawa tai tiu te ma faiva pe ona yele afia fa la solua Fai la mu la ia Fai mali e Lo mao te lu lao Ai mai se lau ngase se malau kuka Fai mai o to la fia fia Fai malo atu ia Julia Malo se fua lau lele Ilungo tatu YouTube Pese pese atu Melissa Le fai la Melissa Wale fa foi foi no foi valo filim mo toile ne ya via fi. Ya imagine ku kala ngawa. Ku kala ngi ya via fi la solua.

Olay si Umpo sa Dautala, yael, perfecta, famay. Alinofo! Iha, aka kong mana tunato, linofo, o kao kang kuay nga ngofo. E sa lefa nofo nofo, e sa le kuay ngofo, e sa le nofo. Yabay, linofo leali.

0: selingo e vatu amo
1: sfulu mele tole o tene ile tula fitu na ufa fonga tatu wa tino ole a tole ngai no tatu tala mo sa mo pe ona ye ile so ole to tu foi mala nanga na na fenga ya ngal mana tipi au tanga vai pe ona ye ile tau tu mo tatu le solua ole a te moli fa bonga tatu tau tu le nei tale tu le valu le so tayao wa fonga foi le lungol po kala mele malu le tayao ma tatu fa ngolongai nimelo tupu tino le tatu wa tino Tato walanga upu peona yele fasoa le tofa ya siava Ya tau ufo ilia mwole malo tato watinu uma tato uma Tutau ole alanga upu Ya pe ona tato falangolongo Iyai Ona tolo solonga leima manu yule fiafi Tono tato wa inga ya imesi fo ila tolo fengai tiute mangan wenga O ila tolo penafo na mafuto bainungo la tele na iabi tabale O ila tolo ngalu lue ingalu wenga le po wale mele fai fai mali o fai si malulu mo tato udunga le awala ya fapeo le ato inga ngalwenga na ete felwa idunga le atele ya na ifo tuanga lava mo tuala lo tato pukala me mo tato fai fai mali o lo usa ma iluo le lei ya nofanga na ete yai ya male awala na ete aluwai ya le si vanga taua mo tato ya lu tavale loka fai to alo tavale Loka fai to alau tavali Al vai temi ni Ilo tue fai ngofi Ilo tue fai ngofi Nei vai temi Ai mai se a Ia tupulanga O moli le si vaeng Ke ke ia ilo tu moli Ia te li lua le ratu Al tangata fo Ilia ratu tatala Al fai toa Al so sani na mo tatou So se taimi ia te alu Inunga la wala Taunga loka fai to alau tavali Ele lei ale mau ime ele lei Yoi, opu masani ana e masani ei tatou Ele lei alu mau ime ele lei Ai alu lai lunga tabale E lunga la wala Lai talo tano tango e loka le lei a fai toa Ia petok teo fai matamaiti Ato woma lau whanau Loka le lei fai toa o le tabale Sao ngale mua ale o tatou Lei se mepopole ai Ia ae Ae se fei tatou lunga la wala Se fulu balua minuta cha daily to life fit to se baina ifa fi fi ka falenga nga ta to loina le malo tatu wa tinu wa tapena tu mo afia fi falenga ta u fo ile mo tanto yo a wolo fa te mo to tenol tatu wa tinu zani ya to fayono ma futo mo la inga na isi di au sitan li au smen fa fonga ni so tatu po se ka falenga nga

Moi la tour le wofa la tour de le show la tour se voa. E mal pulenga le ridi sa mo le fainga luenga. Mo mo le tu fa mo dianga ya tu tu u malaba. Wofa na tour ne le show to was se fo po as fa nau. Lo fo le tour fa po ponisia se tele. Nisi tausanga mo nisi masina. Ia fu fa malu longa le tour ya tu tu a wa tu tu te manga luenga. Ia po a onga fo nei fa nau. O tou lena soifu mai lea so whamanuia tele lea tua. Whamanuia tele lea tua ia te outou matou aso whanau. Ia maua pele fia fia mai le lii. Ia oa foi fitaba whaingata o loo sa vali ele nei vaitemi ma tatu fōlaunga. Taula mea umai le lii. Nei se mea whaingata I lea tua. Ia a whapio foi ngai fese papakiu ma ngai ekele. Feula koe ma skako keke po skako pulingi. Se pe keke pe pulingi a ye lunga mori ngā ua ma ngai ekele le ngā. Besidi mataua o le wau ni mai le aso fanau. Te mo wale si aso, mo le si masina, mo le si tausanga. O a mai le tu e fapo po aso lo seifua. Ia malu ya tele to aso fanau. Ile neifo ia viafi. Se e bai lopo le fafi fianga le mo tanto. Famonia tu e to aso seifua.

le fasisilanga name of janga sa punao e au kila nei. O te mwa yo folo fatu, fatalo fatu le pa ia mo walunga. Ma le mamalu tau e ili tatou nuu, ili suwa li sunga li fatama o li tatou maftanga, sunga li toina ya yo se fatu patea, ma le fatua, ta ma li ima failaunga, sa oa matuma itai, oa la matuma fanau, ae tainane, ni o tatou paolo mani ngafa tatou te maluai. Ma lor se fomanuia, ma le langi matafi, fa avtai le alofa tu li loa o le tua, ilo to se fua maso maatu ola, ua tatou wa ulia mayai, ia le nei tai au fou. Ai le avatele ma le faalualo. E fasisi la tuaile pa io le tatu maftanga sa punao i au kila nei. O le afatanu ina ili asodusu maliva. O le masina lo na valu ili nofanga e pei ona sinafia. Pi IPC on hanga ili tulula se fulu tole se fulu. Po le afa se fulu li tai au. E talu sanga atu fo ima le nganga mwolalo lava. E mana umio le tatou awai uma, ona o waisu ngā foi, tatou te leito e mafuta. Ma olo iei ni mata upu, e mana umia iei so tō finangalo. Ma olo le awai mai, o le alea avea lea, ma ala, e toi tolo poina ai li whamoe moe. Whamole mole, whamana atu atu laula fonga, ma sina taitai au asu tō fonga tau mafa ili aso. Ta talo pea ili atua, taitai manu ya atu ailo tō se fua, ma so mato wola, e tatou te whilo iei ilo na lofa, ma lo na angarelei. Malou fa'alo lava, sa inia ni fa'a si silanga ele fion ali tai teifono, sui tai teifono, ma le laulau a fono ali tatu maftanga. Ma oniso fa'a mtelanga, maala umale telefonio le odua lua, lima lua tasi valuiva tolu valu. Fa'a si silanga le tatu Team No Excuse Sumba. Ya ala ilo tayao le nofanga tue falita tu sumpa mo le stofi. Ma le tatu fasilang mo le muli le nei. Awane ngalo sa ulo mingal tatu tusi ala wafifili mo le tatu tusi ala songa. Wa yaso mo le muli le nei ole oalo le faptoa mo le tatu tusi. Lima sfuru ta ala tawa tusi etasi. Amai alwa yaso nei ona tue sefo ide ilungo le tawa tatu tusi ile fitu sfuru ta ala. Lono minga, awane emisia le faptoa na mo tatu le neva yaso. Fa pena ili isa utusi, ae mana umia fwisi tusi e momolia isa mealofa, leo wa mawa alfaptua mo tatu le vayasol nei, e lima se fulta lali tawa tatu wafilifili, lima se fulta lali tawa tatu songa. Pala umaili al tatu telefoni, lua no lua tasilima vitolu, lua no lua tasilima vitolu tatu telefoni, ae fiasiasi maifoni tatu ofisa, iana esuma ili al tatu tuatu sinio, olitolu patolu wano, Hopewell Avenue nei imanukau. Ya po ole tatu shop radio samoa.co.nz tatu email na mfai on AF so time yai ye okai sa tu sinal tatu wa fili mal tatu tu sel songa naifasi silanga na mal mafta mal tatu wa tunu ol na wa mfai tu na ya oi wala no fisi fia ni si foi la to wa maftanga ola pinan fa tunu ina ni so maftanga ile ngolo yaso ya mbisi foi ni masina pe on tatu yai. Taliu mali tebele wati leo toyono minute talo li tulai valu, talo valu. Olipo kalame, le vau filifili.

0: Yo, e misi luki sua madai musika mo tanto le nei a fiafi fa bevela nei lau ipukofi ma lau ipukoko ia malau wale sa fa popo ia e popo aile aso malulu lantu wale a fiafi tatari eli tatu po klame le wafilifili la tali tu lai balu ia wani ngalu ya antoe tafu e umafui tatala le tatu le nea meisa ufa asoa au le tahue le po klame tatu te falongolongoi Pokalamini ta te falongolongo mai fo ia ia so lua e pu e pu e ai ia na ia ta me ao ngā. O le si vai ngata ua le vane o lau peni malau api tustusia ilalu. Leanga e ime te ilua imisi ia te o le si ia so lua. Ai kangola e kuskusi ilalu. Nga e toi tuti tau mai lo le pokalamini si ia so lua. E na ilu olola ia le mumu le ama pia o kaku ia o nga ia so la. Iyo e pea sarufa ia o nga. Ia me le malau api malau pengi. Meanga ilua ime mora kamagi kere imo le vasenga. Marka magi kere ibele vao fefe. O awi yang alo usiri siri ni maku wo fase nga dawa ikeni. Sa wa alo ufaka malanga mafu ingo uli siri. Ae popo fali leile afi afi awane ngali ato eto tala tato uleina mol tato pokalame. To titi na fiso ta imaifo ila iya leo le. To faya sit aula ya lefpo. Ya wali tato pokalame faso ole ne ya afi afi. Ya uti ilo la e malili to ina ayo. Malili to ina melpone. Oh, ya male to faya tofa ya ole amatamea le to titi no sota me foi le ole to faya se laula fa wa uli tatu to tu amre malo tatu wa tno ya la la fatuia vai vai mal malo malo se fo moria ile nei fo ya via
1: ya e manga ku sa mbo ile nei ya fiafi ya wa sui foi ya foi ile nei ya fiafi lo ko silsila mai Kauia inga o kaya kulukulo makavao, ma ufa mapue ao malo, ilingeia fiafi. Ua wakala makakaile ka inga imulia au, ua mangoko foi upu ia e maangu upu yo fo. Ua oloko soifua maso mako uola, o se popo a e faa kafe ile au, o se upenga e lafo mali masaro salo.
2: Yeah.
1: E faa fika ile angle lei faa soa le kua. Ia wang au mai olo ko soifua ma se ola le por kalame o le ngeia fiafi. O pa ia foi o Samoa, o a le por kala fasau le akungu. E le koe ka fale inga o ngakai ngasua o ka oko a. A o se ala uo.
2: Yeah,
1: kama mo lako a inga o a inga ma lako kama. Ia e ka ingange le mamalu ia ku mu mapule. O iku au ma lako a inga le kaima le vaa o fonki. Faka alofa foi le moku sae. Ya sua mal vai fangua fo mai kulangi sa ole mal laungi un sa elua ya kai ngange kausia koko kausia kama makua pa yo fo yo moksa wale fior kui mungu ole la unga mukas ya fa pe fo ila fio fa kui ya mal malu ya koko fale ula yo lo fenga lu kofia le kua ya ele ko au fanginga kua o malo wa o ko wa kama fa sa ole langi
2: Yeah.
1: O ko faiva lo filima, o ko fa kangiua ile kua, ya ko ko ange le wa falang ma ave ave fa mungia samo, ma ko ki fa kalo fa ku malanga fa lo lo ngia fiafi. Ya ngai kaimi, ya kaimi masangi, ya ukalai pongo le vao filifilio samo ilunga upenga, le nga ka upenga ka failangi, ya le nga ka fo ilunga le radio samboa, fe lava e fa fonga mayai, ma ko ki fa kalo fa ku malanga fa lo lo. A fayo le faso mai foi pe kalar ka kulainga ya ka kuangar ka kunganga kwa o ya mamai male usi mamai le lofa ya usi le fe al fangi wa mau es ese le ku ya mungia le faso le ngi fiafi fa ka lofa foi ko fa ya lof po no mafuka mai melponge Australia ya kangange foi le fion al kaulangi o ma ko luaku ya mai se foi o le

0: coach sisile mai ia o lea ua kai le soa le kofai a kiakia ia ua foilinga ia fiafi ma kaulumanga o kako fa soa ia muianga ia fiafi kalofa alo thpo
1: ia se fomo ia le buen aroba wole kaulang ia to le kolenga ia kiakia ma ia mai sei ko ina feia se de kuma po ia maro kiakia
2: Ya, la caro pa, la pe voy en barro le chulo. Ya, maro y soy fumo, ya, la que va. Ya, fumo, ya, la que va. Ya, maro y soy fumo, ya, masalo samo le u mona, pitalaitu savinu. Wa, tonga fola mua foyo tu po iyo mo tu ma manu le ne fief. Ya, ba le to yo, ya isa ma tu tala. Wai le ma fa into ebe sel po ia mo maru samoa. Wa le ngang o ni fiafi ya o le ole a matale ta tu por klame. Ya a vol te mit tala tu le ta tu lena. Ya ta tu fa sol fa sofa tamali. O mai le tu tu fa ma sau tu fa tu tanga ba so ma tu vai vai. Ya mo se ai ole ne po. Si dio na bi ia le lo fa ma le ang le ole tu mo le lo fa so samoa.
0: Hoske ya samoa. Ai lei kako se e kako mo ka upu. Ia leo o kousi sila mai Samoa, le kusi lea le vau filfili o Samoa. Ia le kusi lea ke mowa umai farupenga, le ngaka o karaku, o ngafa, ia fapea foi malae, o langi, e fiso soangi kele ilo makai. O le vau filfili o Samoa, a fai o oil makai o lo kousa ili, ia e ke mau inge le radio Samoa le kusile inge le vau filfili o Samoa ia fa pe foi le kusile or songa kusile or songa ia ma le vaiaso muli muli le inge o lewa e pa u o le kusile limas fulkala ia on ko fo ia le or kau masangi fikus fulu pe onga yai me le al ka ko kungu fe lava e fa fonga mai yai Samoa Australia kuila ia po fea ia e ma fai anga e fso kai mai ai avaku lau kusi, o le kusi e fso soangi lau makai, ia le ngaka alo iei ume kongu farupenga, o malai fongo, o konga, ia ole fanga inga ole koko o malifue, o loi ko kongu umu ole kusi le ole vau filifili o Samoa, ia faapea foile le songa, mea le ngeye fiafi Samoa, ia ose fasir silanga le ngako, e paungi ole vayaso e pa uwaia kako kusi, ia onga koe o foile ai, ilunga ole, pe yo ma sangye ngo vaya kulva solea ke angei kofa e ingi singa ameli mail kako e fia ilo al ke fongi male tresol me le me piki ai kako kus ia a umba ko fa fongo maila sunga ya ke kia por ko fa ya ke kia kai mi ia la avakur ke fongi so kai mai ai ia ma ka wa kule treso ingei e ke suma e piki sa kus so sangi lo makai Alof po, pe ese me ke fia sa ngo yai lof po.
1: Yai, ese me kai malof kai.
0: Alof yo kaulang.
2: Yai, nga wa monga e folai nga fo kulang or ka kukus yo. Manga yale, manga ye kere kusinge rua.
0: Adira.
2: Kere le oa mal kama ai nga le kon. Yo. E nga i me se ma kai fo yo ye ngai. E nga kere kusile mo ko.
0: Ni. Kako ke lei se e kako ma ka upu. Kako koe au kala inga ma koe au kalu ia. E kako por kalame le vai. Asolan ke aku ngei kako faso i falo longa. Alof po.
1: Ia.
0: O nga ia ia kuskusinga nga fai kau mulmuli ae pe a male lua aso kalu ai. E ile kuskusinga e ka ua ia ke au nga koe au kalu ma kako koe kalangoa ia.
1: Ia.
0: O nga le fasoanga umai. O falo longa e ave la ufa inga luenga, sunga i fafe nga inga ma, ele folama ele kakala inga. Fape e momori sawa i oile mooka le sunga i fafe nga inga. Ia, pio le iku le alo fpo e manga ele mai se finga ngalo lau kofa, ia ma se kofa le fionga le kaulangi. Ia masalo o saa mua lea, kei minka nga kou soifua mai ai mo kako fio lai.
1: Oila.
0: E fa fale pe a fa pe o se maliu e fai. e fa fale e fa fale malulu ok samo awol ko vidi mbashe si ken fonge lo fa por kalame e fa a onga yese maliu se fio anga e fa fale masangi onga vaia ya so fa pe ole fale ole la fa inga luenga le kua fa ma popo uma ye sunga fa fa nga inga wa fo la ko picola au
1: yeah.
0: Ole fale ole au silangi ya ole fale ole olongiu kamali ya male la lo ku ole la lo ku ye ku la fale lo ngu o ku la fale le ku malo ya mbe va nga fo ye mai imo o ah mai va nga fo ile le le o mai mai la ko wala
2: yeah.
0: Aya mbongi fo ile sa ngwanga le a lo poma si mo so lu finga ngalo le ku le a pe nga mo fa so le a me lo fa lo al
1: la fa ko ka ulangi ni se lo finga ngalo a po mu le poile se manatu ma fa lo alo
2: mo fa pe ola am ka me me wanga fe si mo ma o ma o ma ki ma ki o ko i ya le le va tai ya cha mo Tasial ne va en ola ta tu bon no lo tele ye upu matal.
0: Ali
2: be se a mene o fa lo long. A wai nga nga se se a ma kolonga fa long ku. Ai. Wa makanga nga langa langa le o kanga a pa pe o se de fa nga o se long fa ti long a. Ma ko yo sa mo ya soya.
0: Ali la.
2: La nga le u ka ku in usila. A. Wa ese fo ile mele wo ya il ku langa ngi va kai mi mal fa nga fa lo long.
0: Ali.
2: A sa mo ya soya. Le pe nga sa fe kala ya ku sa vengu. E al faleo ya ile ofenga benga.
0: Li
2: fa mauku ma ile ofenga benga. Onga avelole e ola ku fa lolong.
0: Li
2: ele fa pela ava ku nga la ku le fa pela su mo fa fenga ngo so mo moli mele mele le ai.
0: Li lo.
2: E ava ku ma kwa faile le ya fola fola le. Ma mo moli le fa lolong e fa fa.
0: Li
2: me nga sa sa wai e ofo in mele o. Ola o silang. Ah.
0: Li
2: e fa penga u mal fa ai lang o ka ko le wai si dal ba kaming e yo le o pa lu fa kasia
0: li
2: o le se fa le o e fa fa au
0: li
2: a wai a ka ko fa bla be so nga o ma fa bla be kura ile fa nga lwa nga ko ke ai fa le o le o sunga fa fa au le e o ma le ma mo le o va la u ye ya nga a be lo le yo la ku fa lo lo nga Pero el menga sa kaba ay ka ika ya soya ya ngole uka ko ya kungu fa. Ya ole ko ya ina le menga ya le u fai fa kasia. Wa umanga kangul maliu u mali ay ma ya ama kolong fa sor mai ya farolonga ay. Ya wal fa kasia.
0: Ala u fiang ka ulangi ya le imu fitsa ngo ya lo fpo klai lo fpo. E pe le kule a fa pe wa e uma. Me ila ufenga lunga pe su la ufenga lunga el fale le fai fiau pa fa pe lo loka iki ah yeah. Pe al makungu
2: ya
0: yeah. Ole le kalesi ka iki le ku pel maliu e o mai u mai ai fai fiau u mo se kalesi le mo ka le ole ah ya yeah. Ah fa pe la u mo lo wo la ole le ai nga ke u le la ufenga lunga le mo ele mo ka fa fenga nga le ele le nga sa ngo ele o ku mbong mbong o la u ko nga le o la u kai kai le E wa kule a inga fola le lei.
2: Kwa ah, fola le lei ya.
0: Fai le lei e fola le lei. Sunga le fafenga inga e kale siya mamonga. Ya, ola uko fale. Ah, ya,
2: e fa, o mea le kungu e le mongo mongo.
0: Moi.
2: Ah, o polka kwa kungu e, e, e olo e mea ya. E, e, e, e ese a fole la ngona o tangata. Ah. E nga e le mongo mongo e mea le kungu. E le kakaua nga failo, kakaua nga failoa. Lang la fo ye maka maka mai ya mesha ya maka maka la fo fie ba maka la ko ya po fe sa wel fa lo le
0: ni
2: pe o so na mana tu sa le ulo
1: alo malo va tai to fo ma mai dai mal malo la ga ya lu mwen e pe yo le sa o va iPhone ye le ile fina ngalo O le sunga ya tau ili ili. Le pe pao e lungo le kako fa soa. E pe olon fina ngalo e fa pe awa e mana tua fo aso ia. A aru le faife au e e faise lotu o se na pe opo se ngase ngase.
0: Le
1: pe faise lotu o se pepe fo o se aini. Wa me e sa vai aso. E mana tua fo aso ia. ele no foi foi fiar o pé ao técnico ele o um vale le saudinho é um marco é isso não bota
3: ali ele
1: olha tá um ano ali olha olha falou alô de a ver o vale nele se falou o e aí o jeito do silfia e fala perco ainda a mãe como foi ele o cupungo foi fiar
0: yeah.
1: O cupungo foi fiar ia o ano então bafou e aí a ver ele foi fiar aí pelo não tu tirou tu le faz só onde ele toma ele faz pia é a ver se a foi se ele tem a ver toma
0: e
1: a ele faz pia é a ver se sua é pia ou não mas nem vou ler o meu uma é pia o meu le o lendio o meu faz pena
0: e
1: o aí é pia o meu ele toma o meu final não está ouvindo é na ole não ganhar com a mobile ou foi fiau a esse mesmo irá kilo ole tu ungal foi fiau ngai ave a moça toma e o ngau le a fa kasi malan tau mo tanga a ole sua na bana ko ye pe ole e a foi e fa tino e meu mo nem ka ko kalo mo e vai a sulente de
0: mudi
1: ya e pe e o kau e pe a foi so manatu na va tu tau e foi foi ko spa mo kalanga ono le foi e ole sta maka maka foi ya mo po indisi o ke le fa lo loma Wal pen peor bene le ya ke wa ya ka ilo so no fina kalu.
0: Nido.
1: Malisi me e fa manatu fol tato votu no. Ele fa pe fa ya, ele fa pe fa to no ele. Ele tato por kala me aso le. Ya o ya le o po ye ma senor tato tro no so ai. Su ya fa inga e tu ma wa fa bai. O mai se tasio o tamama tu al mato mafta. Rofo o le upule na lan mafua pa ko ye fafo
0: ni
1: o fainga maswinga e tu mau fa vai o indei fafo ya ta to le mafua kuai
0: ni
1: ai ole o lo na fina ngalo e fa pe mai ki kem saru pos ka ni bala u mai o indei mer pone no folto i no bala u mai antia o le numero le telefoni
0: ni
1: e ole tele fa lo longa le o yai sa amata mai le meole o le fangui tu lo wa sa mo le wa o le mele wi nei o le fangui a wo o sia o fang ma lo sia wa maka
3: fangui ski
1: ma lo sia ki kiro ya
0: ta
1: ia o le waina ai ave fa lo lo ma e ave ma i o le fanga lo ma
0: ni lo
1: ia o le fesili ai sia o ma fo ai nei
0: ni lo
1: ai sia o ma ele leite na fa pelos fanguinho ah
0: ni
1: tu lo wasa amor fa fongo mas ele é o ir tato por palame de tmo é na se manato tu tu a e o taf
0: ni
1: a foi o fingado no file met down fight
0: ni
1: qual teu mele mo ir fa me talanga le o kele or meu le o meu le fanguinho ale o abe ele foi fi ya okay na se ale Ole vai lolo ai. E kau a ma ke anga o me ele tanga tai onga le e onga le isua. E tau a ne te ai lumo le ole ale me sa isa mo ya soi o filap sai o fa mtala. Ole me o sei au te sa. Atu il tono ole niu ele in kupe ya soi.
0: Mali.
1: Ya o tau sa wai mo pu le kupe ko kongo le. Ale mesa ye ya soye e manai volta de talo dol vai ngalia. Ole sei. Fai bai fam tala ngal to ina yanche. Ole sei e vakulo. Se ilo to ina sei ai sei ai fai ilo na sei. Ai inu le niu le tei mia le na. Ar kai mi ngai. Ole tupe. E avisa ola i gumbo ole fai fi au po le ono le suo. Le fa alolo. Ale te le fa alolo ma. Ya ole wa ave i au ta fol tenge lea e ole ta mai ta ile te ria mai al fa lo longa a ole vai lolo ai e ka wanga ave sa o ai le ono al fa lo vela wai mangu a voi al kupe le mbongo e fangu e kasi le va e ngala e mate ka ule ole tangata moni ai ave i le tup e ave le te ulea lea e fol fol ino le sua a wai se fo il va e ngale uta mai e wa ave le kenge le engo foi lalo le ku ale sa o al fa lo longa avel tanga tele for fola inner so yo si aule ta ta ule maul ta to por kalami wa le no tutti lo atule ile ile fina ngalo ta uli peor ba enga le ole tu un gol foi fer le mo mori ba enga i ale su ai e mo mori sa o ape a foi falo lo ngai si aule ta ta ule maul ta to por kalami le fa fo ngal ta to wat so ya ai ola wa tu ola lo se fa mori mori se awori foi ngi meongi fa ma losi mangi meongi ongi ongi fang wenga ave da fa ngad wenga ya enga se ku la lor ka ku ku kala me le fatu ku yo ala ma wa ke le me le fa ke lu se chira ye
0: manila
1: ke ke le fa ro ro ngale wo lu ngo pen ta fa la ni le ka ki ki ro ba ngale ya ke o fa
0: ye
1: a tu no se fa ro ro no mo lu ngo ya ya ti ti ro ya o ele fe ta wi ambe mo le fa ngale ya o sia ulea fa sol ta to what to do sambo ya mungia lo fa sol mari defia
3: alo
0: ya wa sa o ilo f kelinga lo po o o fa lo longa sambo ele ele u pole ku e masangi ele fo lo mol molea ma ele mong mong o ku va ku le fa fonga sambo mo fa lo lo sambo e fa mong singa fe kalia ele va fa lo lo ma ko fo ya a fa pe a ku va pe ole ku kanga ker koko a on a fa pe a ku le ia or ko far nge ia a la ufion e kali maile su lo konga i o ma lo ke u fa kai le fa lo alo a o ma li le konga a e fa pe nga lo ka ko va ngo ngofo so se fa lo alo a sa mo e le mongo mongo i ku a va ku le fa fonga sa mo e ka ua nga e pe foi la umanga va ku se fa e fola fola i fafo e o foi kai mio kako kilkilo se si ku vonga le mangu le o kako i aile falolonga a o foi se falolonga e pe ongi ava foi o se usu a e fa mangu singa a o kanga kale la folfola le ava e kala le nga fole ava a e kala le nga fole ava foi le wa fi lo pola la o le kaki ai la kei kei au kaki le la o le ilumo le ole ngofo le la faimo le malfalo makai. Ale lopo le profesa wai. Ia ele nga kafo ile pe a kako kilkilo ngisi kufo ngale a faifo ole la unga ole fa pa ya ngofo. E kakau wanga o ile ngafa o ngofo. E kakau wanga o ile ngafa. A. Uia iloa. Po le arku pu anga ole. Or kangaka pe kau. A. Po ole ngafa or kangaka le fa kolo wingo laka ika fa soa. O sa moe fa amangusinga umba anga fa alolonga. A vakur konga e sula mai ore konga. A, ele mo fayonga langa, ole nga ma ure fa sole, fa pe nga le ave aru kanga ka mboli mboli le. Ele ioe lo uma, manga kule kulanga e. E ngumi ngumi le ia konga, magisesi kulanga e mo mboli o le falor fai fi au. Olo wa ilo ia iwa pe, pe kasi ya ia konga e mo mboli sunga le fa fenga. E fola, langa ole me singa sa moe, ele ngumi ngumi ya fa pe. Ya fa so mo foi la kungu se kai mio la kale la inga. Ya malo mo fa so.
1: Alo.
0: Kako se e kako maka upu masangi. Le sa kako kala ngo i le vaya so leng ke aku nge yanga mo foi ko fa so mo foi se kasi ole. O ko ko foi nga i. I mali e maka ngo i le. Kako maka upu. Ya o langa ia kalainga nga ambai. E mongi o le fale malia koa. E se asa e mo ia lauka oko i faalupenga o malie le fale fiku. Ae a faalupe ai kongo malie. O pou e fiku o le fale malia koa. O pou e fiku o le fale malia koa. A faalupe le fale fiku i kongo
3: o malie.
0: A lela kako kalango ele fiafinge i ingisio fale kako kele i o iai wa ma koe paufo inge le vayaso kako ki kalango ai. O le fale o po maao. Ia ma fale alili. Fale nga koese o le malu ma le maamea. Fale kusava ilu. Ia ma fale afurungongo. O le aso lua kau silfi ele fale leo. Fale alili. Mal fale opo mao.
3: Ya, yeah, okay, lola y el cara lo fipo el falele. Kamo olinyo lang, ya.
4: Ya, ngai be ko fa pena fo le ya ngono is a kala ya.
1: Ngai.
2: Fafi kai mole mole kala ngi fiaf.
0: O le mea li fa makala makau me oi onga le upunga o kafia fale ali li fua oi le keinga oi le kama le ka ua iwa ia mal fa fonga nga kupulanga ah wa nga fa pia
1: o he la kama ka e onga le usi la fia e tofa e flo fa mei kopo le mao ia awa e mal kua fo ye fa pia o mani e kopu lae
0: nani nani
1: ta fa fia ngai molongo fili le kumalo lea a ngon fa longo ngon kilo la mai kau fa pia o le kama le o man sambo na kapa ye mani e kopu lae pa mole sawo malongo fili kama so kama fuai o malanga kama o man sambo inga wo wo lo e man sambo ele ko foi mai wa ele lo o le singa lo le inga pai ka ya pe ko pe ola pe un malo soi fu na la yo fa inga o pu ya mari ko ku la pa o la o ke ka lia lo final ni ai se o wa mo mo lo ko singa na fa ka ni mai se fa se ma upu ka ma ba e ba le lo po fer fin na lo le ri po ko foi mai tere ya ya ma fo nga nga nga le ya to ki apa ngo fi ni ya o le la ya o ma ngu ka ke
0: ve lo ye
1: ve lo ye o ma ngu fo ka ke
2: ma ba ya
1: o ma ba ya ya o le mera nga le nga ya lo ka ma ni pa mo o ki ki lo fu ma le ko ya ku lo ma sa ya ale fasia le nga ka kongi mai le leao ya fasia le nga ka kongi mai leao ya wo mi mika lan maria ko ya nga mo kwa pa fi fiar maria ko ku la ipo le ko ole nga ila nga long fa ngoka le nga ave ya man sambo ya pa pelo le ole ole sunga el malito ya ba un sambo fa stai ilo wang le le se o kafia fale ali li fu la ma ver kama mai fale ali be ala ile mo ile o pulea o kafia fale ali li fu o lo mo vi o kafia fia o mo ole be sa kama nga o ya le fa fo nga mai ya le ku malo fale ali li fa mole mole ya a fo yo le ase kala ora vale
0: ya
1: la nga o ka ku e fa pena Awai e ya fo isi bana o mai o isi fo e mai o la to fina ngalo lungo o Facebook ya mal fano alo si au mai le leino fin ngaro i lungo awai ele fa peo a baku se kala al poka ma e a baku fo ile le fa peo le a e a baku ale kala ma baku le mana onga ya fa so mai ma mai lo fin ngaro a fa isi se se mau ale polka lan ya fa peo fo ilo tangata ya fa sa o mai wa fa pe ngata ko polka lan
2: e wa o upo mani ko upo le mimika
1: e o sa le leko
2: o upo le mimika o vea kumari ko ole mo kwa me esen me leng fo yel mang samo ya nga nge nge e ro mo longo la ngo na vole fo me o se o ko fie fo le ali fo ka va ya kule e ro nga yoi ya ma le fucking oing o le meng o kangi nga u kangi ko ya ke o le la u ko ya o mimika ma di ko ngo vea ku a wo mangwia la fa mo mo nga malanga ai
0: Eu olhei se cubo ele levou. Na causa ele.
1: A lorota com a goleiro mansamo, que ele faz longo as cantas para pé maia, sa olha o goleiro a ver falar ali. Levou com mang maro, tá boa essa olha ele o com mania colen fai com falar ali. Com que fia falar ali de fua, maro o cau.
0: Ué, saule, sangua, e pior, ela foi nga ka kilo e ele. Il kala ole o kirkilo aku mang sa mo il ka alor ka ngaka le il ka wa a
2: maria
0: ngo umo lo le amo ku e or ko le nga sa mo sa ile nga ngo fo mar ku afing ole di le le nga sa ole va ka umo nga kai a or kai mila nga fo menga moru ka mo le lo ku va ku fo ya sa mo kipir ka pu va ole
2: ole di le
0: ole di le or ko a ai nga umo ka wa o kirkilo aku ya Ai fa mai iso la kongo fa sio kiale ir kamalo ya o ke ir kongi ya kor kamale ole vai vo ile le ole ah pu vai ole ile nga mali ole le kole o so vai wa so mo so vai ir ko fa iku ya ya ngala e mong ye wa ka fia fa le ali fu ah
2: o pu em fa inka ve se me vo ile le
0: ya
2: ka ba yaku wa ma ngai wa ka mimika loku ah se wa ka fia fale ali fu ma ngai o le fa mo moe ah ma no la fa fa kai
0: Ah, fa ya ingo solo la le mangsa mo la la le upo.
1: Mo kare si fa le.
2: Bueno le upo lo mo kule ka su le ingo le va.
0: Ya ga ole. Ole fa le upo ma. Ah. Yo ole fa le ole. Ole kenge fo le ole kwa finger kama alo alo la.
2: Ya.
0: Ah, kofa. Ah.
2: Yeah.
0: Kama le nga mele mai ele. El kama olonko, luelang kaukua e. Soli, e kele iloa alu faa ngoka le e. E ulu mai ama kalo lea songa fua kaule. E saure kama alu loa ilonga. Ilong kama, fea kulong kama, saue alu i oile. Fale olo kua fingi. Ah,
2: ya.
0: Yeah. Oli fale vanga e kulkuri kaope.
2: Fale nga, fale nga.
0: Fale nga, fela vasai kao
2: kong. Fela vasai kao kong.
0: Ya. Yeah.
2: E kawa kwa kenge ya ke oele me fai ke alwa I kongwe.
0: Ya.
2: Fai nga e mawala pa.
0: Hmm. Ape ama ya makala lo fai koi e osa fusi le pou kuo le fale.
2: Hmm.
0: Olo kwa finge nga. E fisiri maila ya ke oe pola alme ke manga oi. Ya. Ngai fai lole ke manga oi. Pa ke alma oi. Awala ki sauma le pa au mangu.
2: Ya.
0: Sauma le au mala lange. Au mala, au mala. Au mangu. Sauma le au mangu. Au mangu, au mangu, au mala. Ia, kasi wenga upu e maangai e ilaunga ma, masaunganga.
2: Ka ki whalongoa e whanga soa e kulafale.
0: Ia
2: la kulaunga. Ole ole sol, wha mwe mwe, ole ole au, ole ole ole ole au mala, ia ole au mangu, ole ua. Mangu ia le wha mwe mwe sa, whea ngai malu kako ainga. Ia. E kako ke kiro kiro volele e sele lo loko le o le kofa
0: e lila
2: au kako ku anga yai pe a kako kiro kiro I ngei I upu ngei nga maile yo kako ke me kako mfai kako e kofa makala volele e mo ya kako mfai kako fa makala inga a ele o maua le le ele o maua le lo loko male ka ua le
0: Ni
2: ole upu a se banga nga wo wo yesi kanga ka fo lele ya musalele ko e ma wo ngi bai kai mi se se si o sa ini se ko fa mas fa kanga se fio ya a fo fo e ma wo e pe nga se ko kas ko lu wo kele a ini ile au rai ki la wo ngi
0: ya ole falenga o po mau a No foi tal que aqui a coisa fru lima lo mingu que a calar ca colenga e faso mai folha cu lang on vaso lang que a ngi yanga over ca co kemio faso mai le cu ya mas a coisa fru mingu que nga calar le ca colenga ole fale o fale nga coisa ole malu mal ma me ya lo nga wa mas nga ko ngo kus fa penga mas ngi nga o ko fa fonga ya e fa lu pe ai e sio ma ko foi e fio anga ya o le malu mo le mamea po o le aufu le loa mo le lau kui vangu o le uli mo le efu ia o le auso whangau lea kui angasangake ia laia pia le uli mo le efu ia o le aufu le loa mo le lau kui vangu ia po le malu mo le mamea ia o le anga kofi mai le kui anga e o mai kua e kau le kau e le vao kua masanga I sa whaka ma anga le kaimi lea o le ole makau kia ole koa leo sa faka o amba amalele
2: ya
0: ya nga awa ya wa lewa ngosi la fia ole kalamasangi ya nga kekee ma ya ele ufu ile loa male la kui vangu po ole malu male mamea ya sa faka kwa kiki afale fanga ile malosi o sa faka ya nga kekee ma ya nga oo ay o isa ngapu le kuri loanga ya ma Leanga maua, I leanga maua I le langi o sa kuala. Ngau ur sa. I le maua I le langi o sa kuala inga ua maliu le koa leo.
2: Ama amalele.
0: Ia maua I le langi o sa kuala. Ia maua I malivai vai malmalo. Le kaukala.
2: Ah, lielo.
0: Ia maua I malingo aipua. Le malu malu. Ale malu. Faa kau mamake male soa kau.
2: Soa kau.
0: Mau ai malmalai fongo le malu malmame o malai or koko. Ia mako ese ai mono la fale. Upu ia le ar kuia anga nga faile au fulu loma le la kui vangu po le malu malu mamea. Ko ese le lua fale le si o anga. Ia peo le mafu anga la leo le fale o le malu malu mamea ko ese I le si o anga. Inga wa umar kaua. Ia o mea yanga mau ai. Yanga mau ai le langi o. O sa kuala. O nga ua sa inga ua. Maliu le koa leo safak. Ama amaleli. Ia mau ai le suafa vai vai mal malo. Ia mau ai le.
4: Malai.
0: Malai o le koko. Ia mau ai male. Ngā ipu mo whakau mo make male swakau. Ne vui whafonga mai le. So mako foi ku malo wa kele ai nga farupe ya o farupe nga foi so mako un mesili le wa ulungo I ya e ku e ya farupe nga ka ke vai sku farupe nga ya e ai a ya kalango a kai pui foi o sale au la ya a kalango a lof po farupe nga sale au la me fai an kan fa pupu a e un ka la ulau me fa pe nga foi la ofionga
4: maliero
0: ya ar mako wa ngu ia I Ilong fa pupu nga ia one fio one malu malu mame o alor kuya anga a malu la fale nga ko es susu soli malu malu ya sale ali ba upu ya kusa vailu
4: umalo
0: uma ia ma ku ku ile un bang ia pe ol fale nga ole malu malu mame nga ko es I makau ku ol malai or koko ole fale kusa vailu ia o vanga pe se lu afsili le fale le ol malu malu mame
4: le faftaya
0: mali
4: ole mesili le mangingo le wa mangingo le fa fonga al mesili fo mkau ole us fe kala ikong wa ya kusaba ngo bye bye ole malo ole me al pakingo kong wa ya wala ma kele nga kele nka ku fa lo ngo fa nga kanga ka al fesidi o mal malam ku lo wa sa mo afa yo la yer kanga kala mal mal mai vi ile li A fai ele kanga ka foi le o mar malam mai le menga le nga mowa le le fa upunga le o le fale nga ko esi ia le la ua ua mai mangingo ari ngefi afi ia pe un fai kia kia vai sa upengi misa waki yo ele le ia al kusi ilalo o le vai aso lea ia a vili mai ai ia al mesidi le ua fa funga I malanga falo alo
0: alo
1: alo
0: Ole fale kusava ilu. Ia o kousila fia ia fo ia kusava ilu ia o kula koa ia o fanga o ainga. I le fanga. Ole fale kusava ilu la ia avi kongua I kula fale o safa koa. Ia moi ava. Ia mamasinga lupe. O fi ngau. Ia mafia ui. Ia peor kofanga ia mangisi makai o kele o mau ia peor kofanga ia yaile falpenga falle kusa vailu ia wa faka oko a ia falpenga yo mako ile fanga ia malu ya kusa vailu pe afai mai kon nga nga yolo maliku ia male mamalu ile falle kusa vailu upunga sio mako kumalo falupe aya ya moi ava ma masinga lupe ma fingau ma fioi ya al falkusa vailunga I kongo I safako la kouye lao ke faya upu o ainga I angshak wala I fang ima kufo ila ngo falu polu kofir kupu le falupe aya kusa vailu falu polu kofir kupu Yo, falea furungongo. O falea furungongo, ia langa o ke kalangoa, ia langa o ke makai I la fio. Anga lea vaku le pa ia o le fio ainga sa kurmafongo. Le fio kawa mafe maka o se yuli mal maupu makama le uso, mausoli. Ia ka ingange fo ila ingoa makua ya falea furungongo. Falea furungongo mal mamalu le farkolu. O le farkolu. Ele ve aisa angapu sa kao lokfanga inga fa lupe ol farkolu inga sa faka nga fisokai se kasi fo ko ol ngu pol pulungu ol ngu ia makala ngoa mar kala masangi ai ia vapeo ao faile alofi o koe inga inga kai le I kai mafasau le makafanga ia vaia ai le kama o le e le kama vaia o le e femo ia I mafaifai o ngafale I fulu ngongo I kai I le makafanga o yong fapea lo le o o koi inga asia o mawar kama o mawole ingo le o le mawole ingo le ka ula fale la fa suafar kama le ya fale afurungongo le la fa lupe ai o le kuua le o le fianga sa kawa le awa kou fafoko mai fosio ma kongu ya le awa ave iluma ia mea ia la kau awa nga nga alufo ua la kangu kangu ngay mea le fa malamalama le kungu le maululunga o mea lo iai ya mea nga mawa ia upo le kungu ma mawa fa langilanginga
1: boila
0: ia peo ngay fale nga o le nga umai vanga nga pe eise isi fale ke lua si la fia
1: nei mano ba kai paso
0: ae kakala kako lai ya
4: iere kakala kako lai
1: Lengai,
4: aso ma litru. Ya, mangia aso litru. Ah, kia. Ufi
0: falong long kia kia ule kia kala. Kia So me fo lak bue.
1: Wong falang ngina.

0: Ya lo vano atu tatu telefoni tolu fit fit tasi mau tolu tolu fit fit tolu tatu laina le o vano atu mau tatu watunu email tatu fa soli de ya fia fili mau tatu pakala mau fili fili ya pe ona tu ina email tatu laina mau malo tatu watunu ya ina mau tatu pufoi pe ona follow atu tatu fa pakala mau malo tatu watunu ya lo vano tatu valau
1: ya sakalu fa kumalengang fa lo lo lo yel kaku valau
2: ya fa
1: kal fa ku
3: pepe calo fa leo pepe ada wira kala ni safa ingo fia ia sosari ka buka ah
4: ah
3: Oli, oli si tuure le ke fi talgo ko pe yo ni era sa ma ka mai tri nga vai vai mal maro yo. O fale vai e le le vai mo dai.
1: Ni.
3: Oli, oli, oli mo ka o.
1: Unu yu.
3: Ka po yo un oli mo. E lo ka ko un.
1: Ni.
3: E kasi le fale e poco poco e ai e ai va tu la fale o un oli o un yu ma le da un ku o un.
1: Ni.
3: Ele é um folha em maro, ele fala em a, esse ele fala em fascismo e aí maro isso a uma calha agora para a polícia vai uma morrida com a voz fascismo fala em maro e aí maro.
1: Yeah.
3: Ele sorri sorri em maro, fala em um ele é ele um ah.
1: Yeah.
3: Yeah. Onga a maioria o melhor ele nem faz se algo bem, mas encargo melhor o povo.
1: Ali.
3: Ara pe e sauri face a we face ro kusara la fanga ya po se ngase ngase po ya po se pete fo fo itro wa ha
1: ni
3: ara pe le tari e le suar face a u maratu ra face a u o mori no le lan ka ma fra ngai o
1: ni
3: ya o e mo mori e no ngai ngat ha
1: ni
3: pele ngat ya nga e le ka i ai se sua
1: ni
3: fanga e ia se va ganga la va mu mio sa fa iba sa fa i un mu fa pa ia e te da fa ki au ye ka i fa ia i ne ia a
1: mani
3: a le ro ku ia si a si o en al ka si al pa si au sa fa i ro a a sa fa i ia ma io o ku ma ro fa i e vo fa i ro ku ra ia e ko e i un ma fa si au nu a un onga mapu role fai se au i o i maoto re o i fafia ngai ngai e onga ma moe re o i fai se au kua hoi o i o le fio anga
1: ni
3: ia o ngara e o i ai i a sui o le a inga mamatai e fai i faro loma e ka i rola i ngā sua fai se au
1: ni no
3: le a ia te mogo mogo e e se maira i ngaki re o le alala whanga re ngaru le kaka mumori ni
1: ni
3: a fai ala fai una da inga ni kemo fai ngaro ya a me per e kere de fai ko fal si au venga sa fai fai ngaro ku fa e fa mo ngaro repete fo ya
1: ni
3: e a gwa kwa ka nga ka ya ya sa fai de ya pe pe no fo bai tu ma fai mo ka si au ya o mai
1: ni
3: ya pro ngaki ya nga mo bi bai dare ia fatta si e marau to fare ia ora e si e si ia o ka kala no e ka kala le to fa fa si e si e te si au
1: dira
3: e ga un au o o la ia e te e ka ia se sua a ora ga inga kinga ia ora ka ma kanga a e ma pe ga e se mai da i me ai o te i o mariu o ni sa fa fa i te fa io le ko ke de ia ia fa inga guena o inga la e ka i ka i ka si ara sua fai si au i kongu e mo to le ngadu e ngai rei fai e i nere fai sau fai ha
1: ni
3: ia mo mori e ia orau kamari ia e ale umma fa aroronga kamari fai mar ko fa ia orau ka i ka i e fa fa ki mo umma yo ha
1: ni no
3: ia peo de se senga nga me i o a te nga nga nga mo se ngum ia i ngai te nere o fa ro kringa sa te mishita si fo e tamari inga o faro lo ngai tamal i o mini i fasi aura ku nga ka ka aya wa ku mo mo ya yere ya al mafu o ngai de ma ningo le de e se fa la verdad ma me fa ti no ai
1: ni
4: ni ya
3: o nga kala ngo ku va sta go e wi nga ri me le u ke a me ile e si na ngalo nga o au ma tangi ma fa si
1: pa ni ni
3: e sa o ro u ka ko ngunga ele aí se fala Chico e Maria.
1: Né.
3: O povo é Chico, ou ele fala Maria toa.
1: Né.
3: Ou ele está ou uma nga, ou alguma taima, o povo é Chico, ou ele fala Maria toa.
1: Né.
3: E aí lá, ou lá, ou lá, ou lá, ou lá, ou lá, lá, lá, tu mua, ma, ia, cuisa, mau, ah.
1: Né.
3: E a, ou lá, ou ave, qua, ave, ele é Chico, ou lá, ou lá, ou lá, ou lá, ou lá, ou lá, ou lá, ou lá, ou lá, ou lá, ou lá, ya ah o ia ya o povo sítio e fala mal e coa
1: Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe

Ole winga kongolo finga ngalo ile kule nga kala ya

0: le pe a fa langi a o sa papari a ka u ngor kala le e fa langi pe ka se mango mo lua su fungua
1: ya
0: ku le la u mango mo lua su fungua a
1: ya ai ku le la u sa popula fai
0: Koko.
1: Ale o.
0: Ya, mo saule le ya.
1: Saule. Mo lole i se po i pale un mo con ya.
0: Son un mo con ya. Ya.
1: O a uma. Ai ku le la un ale umana. E por a pui pui o ai ku le fole la un ale.
0: Ka un ka pe le fermon. Ah. Yo.
1: E de se mena ke i wo. Mo ku le fole la un ale umana ia.
0: Ya.
1: O ki ma wo pa.
0: Mo le le fa so.
1: Yo. Yo. Ya ke van a mai fan.
0: Ya.
1: Ya ai yo. Kuara awak sade ura, ya, iwal angkut po kalau memang merasa, orang itu itu po, kau, sebab orang awak ini faya, meja, ada ok faya kuwo ini ni meja, ikat kereta dia siapa,
2: orang
1: awak, ok falung longo pe meja,
0: malih,
1: ok faya, ya om meja fal po po ayam malih falung,
0: ya,
1: ini saya kau,
0: orang
1: mana kau keo saya faya faya ni. Al por kala mea e au wa ye yar fa kwa pe or fa kwa ngala nga fa me fu po re amakan ya
0: yeah.
1: I me ye or suwa ma ah
0: maliro
1: ye ole mean nga le wuku bungi
0: maliro
1: e wa ku ngo fo ira lo makali me
0: mali
1: ya yeah. ole pongai o ka ko a fa pe or ka ko auro o ka ko ka ki fa si ngo ma fa ko u le ka maki
0: niro
1: ah e le fa pe wa ku a fa ku me i lungo le le nga or fa ngui ngua ya man e abe lu a o sim e o mai na o le mefo ile le nga ki o le faisi au sa le ngo fo mi faisi au ka ngo mi madiu
0: mali
2: era
1: o nga abe no le o le mele o le nga ki e abe ku a e o nga ka mumo
0: ni
1: ya u ka ko mai ngi ngi usila a si e pele faisi o le vol ni lo a wo mko ai ku mo le vol e wa fo u ka e isu o hin fa im ke kus e le na si faisi o ko isi ya lu fo o le fali Fakat kali mesin aku nga, lengan leka ini hole ya. Ya, epe yo le wina kan, or si kaku wang.
0: Ya,
1: ya, elele ya ya kaku, elengan fu ya kaku.
0: Oga lewa, alu le safaso le vasuran ke aku nge ile, isa awa ku fu ile le porkalam e wina kenge yo ifu ngofu lumo le ufenga lunga kari fa alolonga, afai fe au. Ele langa va kole ku ala lu pokala ele o se mea kalfenga e fe kawir fa alo alo fa alo alo aru sa o alfa alo alo ia ele il sunga fa fenga inga ele ai o ole sa ufu se ken ilu mola sa pu pungi lu fenga lu ola so fenga lu alo ku va kole kener ka kokaim
1: ia o ka sa ngi po sa mo ma ku sunga fongo
0: ndi
1: ai ela me ma di afa bene ele se ken o fa ko ngua di media ai fa ku se ken fo ele alu ngo fo yo ela kurken ngedam kwale lo po fengo foi
0: ndi
1: ah ko nga kayo umanga fo ela kwale ken ngere ela ku manme ku u dungo fo sia le fangu ingu manme u mane se va nga me yo konga e va ku la ka mangu va ku ayo u foro nga kai kalimba
0: mo ya
1: ya nga abelo le ku
0: ndi
1: ah ndi al me ya le fangu mali ele ya ele ela ku fo sia ku ma ku ira
0: ndi
1: ela nga ole va ku dungo le ide me kaunga ole ya sa ole le ole mele ole momo be ole tanga ka fo de le nga ke aira ole ang ke
0: ndi
1: le for for la su ile mele e ave ir momo
0: ndi
1: il ka ko de fa nga fa ile u ka ko ma sa ni ya ale mele u ye ole ava ko ka ngo ku ke ne sa ile momo ku de kan
0: ndi
1: a ye ele ole se fa sa mo nga me
0: ole fa sa le si nga fa yo ah
1: e pei al mele o ki faye ku so oi mele o ko mare fue
0: manilo
2: yela
1: e o el a kir kir o fa lango lango le sim ka o ko ino mare fue uli marua
0: ni
1: il koko e a kir kir o e ngai ku pula ngai e fai man
0: ni
1: e mo kwale ilo e sa oi le u fole lo kwa confesa kamo e le ilo pore ane sa pore uli marua pore ufa a por koko ala ini memang fa puro wali lima
0: manilo
2: apa lo pololi sa ofisilin ya ya tu sa vai nu lo ali amatal por kalame
1: ya
2: mai koriol ko ole fue mal ulo le machine al kula fale
1: ya ya
2: ai aor kai mila fale la unga ko ko ese le ulo ole aso fin ngalo le kula
1: ole u ka ko fa unga pele ulo o se me ka u
0: ya
1: a waso ya ya ese le ulo
0: ya
1: waso ya E yai le malanga nga woku le mo usa o ke le ka u.
2: Ya.
1: A u yang a fai malape ole or kanga ka ni malanga nga nga la inga na fai ole ole ula.
0: Ali.
1: Na fai ele makai ole anga abe ese na ula. U ma ku ke le fa le la ve la ula unga.
0: Ali.
1: O mea ye mo le me ru a fo ele ole wa ku nga ka fai u pore mo. Ali. Peira le mo se fa ke inga na ku le fai la unga ama ka fa pe. O se ene li a sa mesi ndo. Ala yo le mo ye de me ne. Fa pe mai lo ma makai fa mo le mo le le fi ai ne ku.
0: Mali.
1: Ioi.
0: Nilo.
1: Kasi kasi ya me.
0: Mo.
1: O le fa unga nga o me.
0: Mali.
1: O le le e ka unga fa unga sa. O wa inga. Ela ya mga ia ma yis kan ala kilo kilo mo inga kai o. O nga se wa ile pe fa ile la unga. Ise be o nga lo le la unga. O se me o se se. A wa so ngi. Pe o le le le le me le le ese o le. O le ula.
0: Mali.
1: Pe a pe ka le o pe o ke unga ia ka ko le mo fa ye.
2: Ya
1: tiki do ku ika ko for ko ina le maka fa ya so ya
0: mali la
1: faya nga ya pe for ko ina le fa le ya so ya e faya nga ula fala o dele a o feye malang kaka u ma nga ya ya e or ni kai e ka u si dia yo e ka u le e ula ina ule ma
2: tai
1: ya mangu ya kerpo kala mo musalo nga fa ka di mai ya
0: ka foi mo lo sao Hello, ring if you
2: have.
0: I don't know. I don't know. I don't
3: know. I
2: don't
0: know. I
3: don't know.
0: I don't know. I don't know. I don't know. I
2: don't
0: know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't
2: know.
0: I don't know. I don't know. Kau suka foi lau California ese nungu mela lenga au mai aeroporto se nungu mela tenga mo anu mela nga kau mai aka
3: be nungu mela nga la mo kuipe au moro ru ka maro so le ba kulo de e be ki akon wa
0: ya
3: ole ye ya lau kali on kon e oi ah bueno ah e pisa foi Ya va pegar a falar uma coisa, se foi ficar se eu faço, va pe, ele se fala Maria, o pior é que mau mera bem.
0: Maria.
3: Ya. Ya não que eu é mera. Foi com uma sanga lua, é lua fale aí com.
0: Maria.
3: Ele fale, fale Maria com o mare, fale cai cai.
0: Fale cai cai. Ya.
3: Mas fale cai cai.
0: Fale cai cai Maria.
3: Ah, olha lá engano. Yo aso uga yo pua ko ngai masa ngai bola si me la kupu yo ngoko me va pena.
0: Mandi.
3: E o kula ilo le ole. O me kangi ka kala ile pare le pare mariko ya o ngasi pia pare uro.
0: Ni no.
3: Il va imo ngwa ko ko si u musa le imo.
0: Ni.
3: Ya. Por pare la nga amang kula o pare nga e ko fu amal me per ku sa mo yai.
0: Ni.
3: Luole I ama e va imo ngwa.
0: Ni.
3: Ya makasi la yo I fe lo mu.
0: Ni.
3: Oi kusa maura nga ya. A po pela po ngoi e foi pa ku, er fale bai mo ngare. E un ka kala le. Oni
0: lo.
3: Ale a ho le mi. Pela pe ku ya. E mo muala kala e por bai mo ngare lui ku e ku wala pa yai. Ma ka ya la mare no kala. Ai ai ai ai un ai ku ya si la pia ya. E capau é como ele, ele vai bom agora, e a cu, é o galã, é.
0: Isso.
3: É, foi boa, cara, que ela olha.
0: Isso.
3: A olha aí, na vapa, é que um guacu, ele se aveia, a mecânica, e a... A vapa, a cuia, a cuia, é, é bom aí. Faça, vale, né? E a olha, cara, que ela aí, fala, né?
0: Isso.
3: Apal muria la aluang ai pe abul la ve ka kulung ai ai eso esa le poluma
0: ni
3: po ai ku ai
0: vaidel
3: ni vaidel ku ai como wa ai si ya apa kulo yo uya ku se mul sa o yo sa ya riu
0: ni
3: pero ma ai ku pe ai pa kulo pa pa
0: ni
3: ya ku pa ku fo mo ro le ol pa ba mo
0: ni
3: Por me foi. Ya. O meu paraná, por aí, como ia, eu lá, como ia, moe, cula, moe, moe, moe, moe, moe, moe, moe,
4: Yeah, I know that.
3: Allez. Oh, iya, kau boleh. Aku iya, ya, ingat uang. Iya, kira-kira aku kau ingat sahaja, kira-kira aku pasal sahaja. Umpamai, iya, aku yang kemarin lagi. Aku yang berapa aku kau kau iya. Tengah apa yang kau mesti lo? Iya, langkah apa kau yang mai iya, pia.
0: Iya.
3: Emai iya, ya aku. Apa pia soal dia yang lo ya aku kupung aku kiri malu iya.
0: Jadi,
3: eh orang ni semua papi orang melayu kamera ya, eh suka kuai, eh kau ingat ya aku buat misi yang kaya umur, yang silau lupa hari keluar ngaji yang kaya umur ni, ya papi sih sih aku kerugi, aku nak terkai, aku ingat oleh nak kurang orang orang asal mui, ada apa ya,
0: kumpul
3: kai,
0: jadi,
3: tapi aku ya. Apa ke wes sik sik yo ku ya mau semua ola uri la ngau wali ka e ngai aro sik ku aku ku la ne ola uri yo aku ro mala ku ba ngau aku pa pe ngau ku ku la uri ku la pa le me ngai yo la ku mo ha au ku ku iri ah yo mi muri ai ku inga e ka mala ia ka ma yo ka ka fa ngau ku inga le e je ka mi foi ku e fu ngai ya e un arena pena mayor o la fare yo e qua oimo e maruia a e por qua masan hoy
0: niero
3: era per mauli suyo o gana su papa camere e maru wa
0: ya maru mole mame ah
3: e e pega le maru no le aki si o le maru pera na na ngo ma kam su papa el buen acuro le seria o le o waru ngalu ai aru ni seri pi u maranga ngai sipo ga pi fa ya ba i se me so pai evo
0: ni
3: ora o me nga ua
0: ni ora ora ma io no sa ngo ngai de se mo ka fa ma le ora fo me nga ma ko ma la ka fo me nga le nga ma fu nga ma wo ni ngo ko ma la ka i ma se mo ka fa oi ora le uli ma le fu ya a i ngo ma nga ku ma
3: ma la uli ya
0: ia uli la ma uli la le nga ma ka ya ko ma la ka
3: ya le uringa ba pero mo ka ya mo ari le le fu ga sa ku mra kai le uri le ba pe ya lu se se ngo ya ku mo ngo ya nga mo lo ngo pa ngo lo ko ya la ku lo le la la ai se mo ka mo ya se mo ka ku se mera un aluinga me nga ki fe ya ya lu de u ka ko a mo ngo mo ka pe na ba ma ma ku mra kai ya
0: dilo
3: Yang
0: boleh langgar ngaji kaya pihak, ya. Mereka ini dekat dia kemaluan angga.
3: Iya kalau
2: boleh. Eko kulino aku ayah.
3: Kemaluan
2: angga apa pihak ini malu
3: Ora.
0: Ah, eso me dijo que se la
3: ocaría era un. Se
0: iró
3: la cosa que ya, Bueno, fama va a ir a ir al tacho, más tan al
2: hecho
3: de la tía. Hasta ahí, más tan al
0: hecho
3: de la tía. Hasta ahí, más tan al hecho de la tía. Hasta ahí, más tan al hecho de la tía. Ay, yo ahora es muy igual. En alguna calculatoria que yo voy a pudir un alivio.
0: Man, ahí hay el faso al farfico y la icule, el vaso le llama psúa. Ah, y su ahí es un mailalo le cae y fafingue. Ah, fue maile al faso al farfico y le y fasco el vaso que hago ahí. Y lo ha cupé y la cuangay. Ah. Ngao le ngai ya ya kai pe o le fionga inga e ko inga ile ya ringiu a a mai ala ko fa ro longa ka ya ngai ile ngai o le ya fa pe fo ya ya kama di e la ko ngai a o le arkinga le ngo fo lu mo fo fi a o pungi fo fi a o kai mai isu Iau se mea wole karfea ngai langa e. Ka wanga o suwa I sunga I fafea ngai ngai. Ka kaul faa loa lo di faa loa lo. An maa ngai al faa soa al farthiku le nga mai di vaso le nga kia kungei. An maa ngomo lo fi ngalo.
3: E mangi wawa wapio. Bia le eleo se... Eleo se... Kawa kawa ia o le ingaki o faifea u. La pia ngomaa ia po ino faa funga. Faa ngomo. Ora pe ngal ngal ka isa mo ai yeso yes yo po e moral ngal ngal pe ka yo ro e a pe mil mauka
0: ni
3: e or ngal ngal e mo ko ngal or pure ngal ko ai ai
0: ni
3: e ngal a po ko aver le yo o inga singa a be o me fa ka mai uma ya be uma nga ma o ma ka mo e va ki ni ngal mo ro le le o isi pa fe au ma ranga ba o pa fe au ra o le o ki o ki a ko Yeah, I'm going to go to the house. Alvaro Carlos yo go go yo gama yo o va si mi faro o va casi loco ya o go que me Alvaro Carlos que va a curva yo o que vivo que a veces si me cae casi ya ya un moro más caro ya oro oro en moco que van yo juro que ya lo si fi o va a ir un vio loco caro ya o que ya de un va a ir a mi aviso macaco de un vio loco caro
4: Pela fa kai kai ngat pel mele nga mai palogi o mata new feng ai mele ata o tu o fu shot o le wing o e tu o ele tu tu o fu shot o tu tu o pole fa vai o fa sale ang e te o ina le ma fo ma ele vai nga le e fa pena so se kumaloa e o fo mato tu malo valen ka ma o mai le terene o fu palogi Manu Fali, when Kauku.
0: Yeah.
4: But if I'm Maloma, Malayol Mangafua, who I cook?
0: Who I cook?
4: Your Kelanga or for your Fasolongo, Oculeono, if I pay for you to more milk or back home for it. The Manino Levale, I only while I'm a lane of color in my Polaska
0: home.
4: Man, I can't why Alicia Final. Nanga lo ye va tutto no no fo con leono sarà vai mo mo por tu sama e che u le le male nanga finca fui fa quai ore ol male fa co wingo le bano passare a male u mai o cuo o fu fatto o te na poi male o lo mo fa te na fui fare un mo cambian o fa mo ia e fa la ninga fra beo ole
0: Kenga
4: kumo, yeah, I feel it. Si ba nga ka fa ma mla mo bala de. Na ya o nge. Na ye manino mal mla ma a ko ho fa so mo si so le tu verse 4.
0: O mango malua si fungua o kuo fui faku kausi e kuilangi mga mula ulu ya pa kakango e kalakala i kuo loka ya pa kakango ya kai pifela o makou ia i i fale umo kong yangi kausi e fama ngongo kuo maunga mungu au sala kusa e kalakala i kuo kula fale se i kao kuisi kanga ele ei olma kuo apuru wafi ya ole or kula fale
2: ola i kamala e fakali mai kuo
0: au kei lole leile melenga au mai e palauli mo kupulanga mo kupulanga wale kakwe fai kau o i ai e sapari o mango malo si ufungua o i le alkele po o i a ke vanga ma vai fale o i i vifefo i a ingarikai i a o mango le fale mango kausi e fukima wapau peo le kunga le kau o mai fukale o ngo kupulanga i a saofo i a kula fale a i e famasi si ilanga la unwa i a kangolo i au kekele o leo ke vaku urofipo ua ua ua kakua kai i a kia kia po e fi able fale po la ka ko anu pese i od card fur
5: e ka ko kae ka wa kae alo pa tai
0: ya le fa mar ka ko por kalame ya fa sil sila ku e fa manga ku ku le ka ko ai nga sa malanga i maka ku le fanga lo a fio malala inge ya ukilang in usila fa manga ku ka ko filo inga ile as ko nga inge dis fur kasi le kae ao nga o ilungo le Fasa launga Radio Samole, Tris, ia mai kaikai ma mafar kako, ilei fa mafar kaikai lango malulu, fa mga kuaku kako, awai poko poko kako filo inga, ia ma lo fa lolo, ma ngapo waisei si mea kinua finga loi kofa ma.
2: Yei,
4: yei, yei, yei,
2: yei, yei, yei, yei,
4: yei,
0: yei, yei, yei, yei, yei, yei, yei, yei, yei,
2: yei,
0: yei, yei, yei, yei, yei, yei, yei, yei, Ngai e fiafi le fasoa le akungu, le au kakala mai le aku pongponga. Ngai e fiafi makufa mai a waku pulanga, ia alo fafonga kapua i le akungu. Fafkai fo i lau kofalo, po le faso mai, ngai kuo le lalolangi o iai, iai kai ngange fo i le fionga le kaulangi. Ngai fafkai fo i le kofai ake kia, lo ka i le soa le. Ngai e fiafi le kako famoi mo Samoa, a iai sa mako kala ua le kauka mali. Ia, koe fafo i mai le porkalame, rufungia le akua. Malo longo ngei po ya kala soifu ala vaya sufou ka ko felua ilungo ka ala valu por kalame ala vafil filo Samoa ae mailo kangaka vai vai ya fa soifu ma fa ko fa soifu ma soifu ala fpou
4: ya fa soifu ya
2: ya soifu ya
0: ya va soifu
4: ya felua ala vaya sufou
2: malo

Awenga Solomona Ele to fo I mai o le langi wa le lea O le pesele nei e wa lofa atua I le atali Ia Iosefa sa I pa I atawati O lofa anga malitina ya kamalita Uso matua fafine Ia maise fa nau male ainga Ia manuia la malanga

Mauti fi fi fa filo il tatu tinu, mauti tatu pol kalame ole a retole ola malo le soi fo mnuia, o te fa filo ai ele suafa o le li fa ola o Yesu Keriso. O le fatu o te sful tolu fa upe sful wono e fa pea, o te ngata ma fau fau uma e taitasi ma miopoto oia. Ile fa pertania le silo minga ene olti fa pea, wise people think before they act. Ona winga o tangata popoto e mafau fau mua mua o ia pe mafau fau falua a ele inga yoi e faise mea. A le upu mo oile aso le nei mafau fau falua. O le tele o fala velave pe mafau fau loto al mele nei. O le tele o fala velave e tutupu ilo wolanga. E umaifua hiko e mafau fau o lo vave vave i au fai unga e fai. Usa e kupulo se mea respond fa fo se ia pole reaction ia ki oi ole kali lo fa fitau ai ele I ba wase tei mi king of ma fa fa pe sa ole me ole a enga yo fai onis tei mi wo tu pu se fa la velave ia ki ele wo mo ku fa velave wo e fa ngo ngo ile me ku pu a onga e ko ma fa fa ngele ia e ki la ngona ina lava me e lo sole sa ta tau wa ngale ku pul mele alanga ua ua e vave vave manga yoi e au noa ma se mea na e mafau fau iai. Fai mai tala tuspa ia o tangata pupoto, o tangata ia e mafau fau mua mua. Always lava e mafau fau mua mua I latou a ele inga yoi e tusa male mea ua tupu. Sa ia ele aso mako mai fai o fai sina leva leva atu a ilo ua tali inga yoi a filisi. Sa nofo I ia ala o tali ilana kingo ke le ia ai mako mailo ta vale matupiki apu ya soya mako aya e mailo ile engale I pefele ngol mele le vale le po in le fango le ise tulo le afio mako aya e mailo ngole engale le muka ai la ta bichi la ki ko lu e ki sia ku pulanga malo kali le ki la sa vale mo pasi merkava so au kafa au faro ku pala vale ma mafal tem titi na velo mal pala al pala vale na kai pala vale o lo kali ila le ku le ngoe filis o ka au ga ma ala ska la la ya emerta vale ala u po po ma lo kali ila ka vale fe mai te faku faku faku so so ku so le mo ma o lo kali ima ku le ku e punga ila ro ma kwa pakar ko pakka se me ka makio ma alo ma fo fo ma fo fa pe ya le ngai ya kala a e mo ya ma ka ukier kala ya e le ya se me ko mangu ai ya pe adu pe ka van afa le ya mo so ya au ya adu adu ka van alo ma fo fo le ngai anga ku ka vale o so la lo ukali po ka mi ki lo pe po lo ukali ka mi ki wa I vai te kere le ku mai lo pe ma mai lo ka mi ki ren pa la ma fa mai ya wa lu ma fo fa pe a po me lo ka di I le ka mi ki ki le le ka mi ki ki lo le vai ka mo mo mai le ngu pingi lo ukali ya pu ma ku fa fo ma fa fe au ya wa fo ye le le yo ni ma ya pu ma ku la fa fo o kere ku ku fo pe ko pingi lo ukali ya vai me fo wo fasa ngai koe fao ngalau ka lengi ya soi o pingi ya maka ngakala fasia lo urtani wisa la ole mea o maa fau fau ngafa pena ya o mai roli fale o fakulo lo ukari mai tete ame ngale faku ulka avan saan vai ke loa a e por kam kiki la e la kiki e la ima se mea kako mangu a ele palau vale kam kiki kam kiki yon kam kiki ya wisa la fata ita inga lea a e kere inga yo I fai se mea pero mere ngafa kunge am fa pengi kulka avan ke leet fa la vila vetup ale mea to e ma fau fau I a fianga o le ngai ngoinga lea la fai. So se ngai ngoinga e te fat tino, e lu fapea pause for a while. Ko malai kiki mai ma fau fau, fa sa olo ma fau fau, mai vesini fapea, a fai ngai le me lea, o lea se a fianga e muri muri mai. So le upula mo o ele nei aso. So se me ke fai, ma fau fau, fa lua. Awa e ke ma fau fau fa lua loa, mai fakari e avaku ele tua le mafau fau sao e ke fai a ili fai unga I taimi fai pena mo oil nge yaso e ise meo e mafau fau fai au e ke rush fai fai unga na ko e mafau fau ane ke imi fai ngai ke mafau fau ai ka mai fai le tua na ese mea a fai mele nge o ke ilo lava e fe soa so angi aku le tua ise fai unga le lei mo oe le tua fa tai te awa o imato ia u fionga e o a I nei mea fa pene e te awa o mai imato so soangi so se tas ia mafai o na toe ma fau fau le lei I ia o Isu Amen.

0: Afo bese le YFC sa mole friends mal bese wana wa o se tanga fa ma el proclame a reto le ola nei tai ona wato tolu mino tolu tolu tale ole tula fitu le so lo se fulu le you like or better to put in ya so tau sanga mo mai
1: so sanga to si valu I vai vola tai mi mo mo la valea na fai ai ya se tu unga wila afi I te tono Manhattan I New York a ole tau sanga to si va o fitu ya ole tai mi le na na fa atui na ai le vaenga le sa fa ingoi na lava fo ole awatama po ole boy scout I te tono enge langi ele sunga ya Robert Baden Powell a ole tau sanga to si va li ma valu ole tai mi fo ole na ulu wa I fa atui na ai le neza I lalo fo I ole tai tai inga ale president le United States le vai tai mile na le sunga ya Eisenhower ni sina o vai ngai mena tupile nei tau nei yaso I tau sanga wa mavai

0: lo sumal fala wa jale tula fitu ngal mar mana fa just made feel ale alo le Israel town to read some boy pia taru tata no for ne so lulu
1: Patalo fatu la wafionga le alo ali ile nei fo tae au malu lua mato I nei niusila ma lole soi fomenuia
2: ya soi fomenuia te ole tu sala vane suapa pa pere sunga ya tabai ma lole usu ma lole soi fua
0: ah lole soi fomenuia le nei tae au fo ya malu mone e samor ngi ka ewa kamle mata
2: ya mua si malu fo tae au
0: ya
2: au ke aku le malu si fo tua loa
0: ok
2: Okay,
0: stay me a mulmul my on a fan of Telenor to Langa El Chang Samoa, my Tangal Balmana. I Oleva, my Tungal Balmana. It was much of a fat non fang of my folia. Too long insure. So funny. Eh, a fianga for Tatu Samole. Fanga El Nino.
2: Yeah, okay, those are too long a time. Well, they were Yel Maloma Company insure.
0: Yeah.
2: Letter to Tifaipa Anga, our only company insure. Letter to Faipa Anga, Lenamo made it to Russell of Valsulima Afe to the America in a war. Yeah, it's a man of Tatuna Fiene. Mafu Elena Lu is a motu or a true Russia. To Sangalin, Naples to Sangal to us. I am a Mayal Tato Tupel, and let's have a good Kuanga Mano Tel Wife, our Mano Wayne. A very super night by the idea, Nisho. No for him, Metotino Safarina made a soil or Manino Maida, Vavang or Telenina for Penanga Yak. Our company, Levuto, Maida will fail in Malays, we part beyond Minister to pay. Five more vassal and ten in Patel, no, I too long ago in Payona. As he has seen a tattoo tapping of Uneo, thing of a vital to pay in a year. Fuale I tūranga hui e ni me wharenga I nao. Le tunu e le ngate I awala, o alama vāenga o me tō tino, I ama me tō tino ko e tangata. I ni aafianga o winga o le tau hui leo, le nino leo ngā afia I nei mūngā rā leo pitaia I nei. I a ato ai fui mani matangi a whā, mani a whā e ono tūra I mai ai. Ai o te rose tāpena ngare rei a wae. Vaenga o mai e taun tātou tāpena ia ia upeanga ia I maunga pāle tonu yon tāp.
0: Mānia, mānia.
1: O le ase tūlanga o iai le tūlanga fo I lea I le tāngo fia o whala au whaasa aina e pe ona iai le nei fo I vai tau tu tonu sa tātou atunu.
2: O le ae whaima alu osu whainga leo leo o le matau atu mai le amatangar vai aso o ata iau toi whaero mai e leo leo. Tous futasi ia tangata ia wa mori ko I o sua inga ia o kwala uka saina.
0: Wow.
2: Ia ua le o toe makuare baba ia tu I fo ringa mata. E le o toe maroloho e le tu pata mata ia I ne tulanga I ngai o inga soli tulako no fasino kwala uka saina. Wa le se fulu, ia futasi ia se fulu eta mata ia e mo mai ai.
0: Wow.
2: Ia malilu se fulu mo ntu pori. Bawa ia le tous futasi. Ai o te iloa. O le ai ai la ngona hoi nei le wha ai loa wata nei e leo leo. Ia ai le de iyo o te iloa wha amsi longa po iyo e ua wha pena ono tau pia. Ia o le ala wala e sa upesiri ai I le pia no ta ua stasi o tatu wha tatal langa po I le pere stene o le o sosa yete lo ia e tūranga lea o langa tala mai le wha mani longa o la upesiri. Ele tau no fai lo ata nei o tanga tau no lea na ona tua ia ele I koe esu fama si longa kwa maoni ai. Ia o lea e olo o fatino peo ngā rua ngā leo leo peo na latu fai lo le a fai lo ata o tanga tae mori ai matua ia I soli tu lakono nei a pia I kua lau pasai.
0: O lea esu fama tala ngā leo leo ile tumo peo na latu fai lo sua fa eu I o lele I endi I fama ni ango soli tu lakono nei a latu wengi.
2: O leo te manatua o le saunonga mai le sui komisina o loo ia ile wa inga o mtanga aluenga o loo o tarpea ngai le lato ngai o inga mai a inga o tula kona.
0: Right.
2: Ia ele o mea po wanga fea tonu ia le a inga o tula kona le ia ile lato utal tonunga lea. Ole ko isa uwa ba ya tu sa pe sini ni sio. Ole se ngatu stala tama ta ilo ya sini se map tanga kula am tanga ba ya so ta wa o. Ya tala lo ya sini de ta pa la sa na fa tu nga ko ye tanga ba ngole le tu langa le.
0: Ma alo fa tai nga ma na le fa ma ya tu le ba election le sa fa ta lua. Alo ti ti lo de fa ste le o mo ni nga fo le fa sa nga ya e le a su le man malo mai. Pa nga pa lota.
2: Ya, oleh semua kuala kita doang nak mutai le, tapi mi fakta pula kuala yang fail nak faham ni mutau, oleh sebab itu lepas orang cek ni le, ia ini mutau pula tasi le, ia ini tangan tu palu tali, ia ini mori yang ia ono, ah, ala wawa ia tu lagi faham omong oleh tangan, oh mutau pula yang ia ini, tapi apa sih lagu ni sa abe tangan tu, oleh cuma lo sahaja. Le tu malo ato a wa sa pota tasim sa pota lu le sa paide de paro tele tit de ma ko me ai la muri nga ya la tatu asia si fu fam si no asia tatu fa lu longo ma muri ma po la tu la nga ya le ho mi tap
0: right o fa le ma ta na ilo le na ya muri nga
2: o te lo wa ya o tu la nga ma sa ya ya a vele le tangi le ufa uru fo i o i le ua tua ia. Ia, na paie leo le tape na ngā ia malana lo ia i. Ini tali e a ngā i le tangi le ua fa uru. Ia ma tapena fo i pe ieini ia na ia tua inga fasanga i le ua fa uru ta. Ia, ono pato a fa aturanga i le alfa msilonga se aso e vala ua i vala unga mua mua. Ia, ono fa pena fo i leo alfa ta otu tapena.
0: Ngamal mana ele fesili le lungal tanto wa le fa mai pe itanga te mo li ai meo fo la fa sai na fo le o ya wa le titu le fa mai fesili po ai tanga ta autu ya po ka ka lai kwa ku le fa ngai no ni tanga ta mo fo la fa sai na po la so e tau fa fo nga ne
2: na sa ya esa wa o tu la nga na ka un su le
0: yes
2: ta ulo sa ili le po ai le sa wile le sa palai ya po ba ta uno su po fede mo mo ye me ne ta ta ne
0: ya
2: au te lo fo se ele fe ngo fiel sa ele nga le tu langal na awa apa pe o ni nga yo nga ho ine yo la ye kung ka ka la fa il chau pur pur nga ya pa im bala pa ir wa mai a
0: ya
2: ya wo lo ho ila ya kula como kama ye sa tau tau ni ho le le kulo wala chu ka nga le aye sa tau kan
0: esa wa
2: ya esa pena au ke lo ele fe ngo fiel esa i ngo vanga le ai mon e tau no sa i di po ke le ale ma ku mo ye nga yo nga umane
0: malo malo fa fa tele ya ma tu la no se e fa ilo fo yo tapena nga mon tanu tala mai sa mo pe tanu van fa mo le mole
2: o le wa fa ilo se fina nga lo ko yo kom si no su fa nga le wa ma ona fa tau to ya fie tele o ai ya tau tanga ta I tala so ona lafo I nungo upenga te pailangi ma o se tasi leo o vaenga le asi le sila po ien komisino sulpa ina malona ofisa ina ia sa ini se fufo taro sia ae mo se fufo tawai o leua au maise fa ino fo ila so ana nafi el pa amsino o leua sa oloto ai ia sui fa asara lau al moto vi inga ina uoto abe sua ia le tangi mo mori anga po ene o leo na mori ai ia ia fo'i sui fa'asara lau mai Australia. Manu tele pui pui ngā leo leo ele maranga mai Samoa ele neiva ia so le ampasa kua ua Amerika e teo aona tu si teo finga. Ia masarongo le manu al pui pui ngā no le ia ile lapta inga fu umare fau tuanga mai le malo tele I so se Amerika lawa I so se atu lelo langi. Ina ia maata alama mata alia. Ono o akua mai ako I taua ye tono sai tu tonu leo lo si tawa tu yai ameli ya mo mo wina I po I mbra na mai ori suyo le malo e tau aon tu stopping le fion le al malo malu tele ku pu nga leo leo ya e opo ya va le mato pitola au sa na I e fei lo I fo I le am pas ya mo tu a malu a vo tu la ku pu na le stala lo ingo su e au ako ia mawa ai kukongo rau ako kai kai pe fia si libara ka ape ai ia ele mpena ai kukongo.
0: Ok. La lei fa fa un bala genu o tanatu talanao la falo tele. Tau tua le whiwaka ngonu bana I tanu talo mai samo. Bea tanu walu le tao nei. Ia, ea, o le asa a tuang o le fa mo mongo la mai tau mo nei aso ma aso tau nei mai aso.
2: O le talo le tau o le so lo ba ia le so lulu. O o sabili o le tua o loa. Sabili mai saute I sasae. Ia o lo fa pena no piti ai pesa mo mai au mai au matimu. Ea fielu tātu utu nuk ilisi o teimi. O lea e wā ai atu I le fuafuanga ho ima le taralata mai. Ele o yei ni lapta inga o ni winga leanga ma ni winga lulu wā o le tau. O au mai mor tātu utu nuk. O le wā inga mai whālefā a pia manono whapena le ipata o sāpata si umu ma le whanga. I le so e a wā o inisi o teimi ma timu kukua ia inisi o wāenga. Ole vava ayatu I sabai, ma isa le longa isa le aula, ya fa pena palauli, o lata mene yapu, e awa oa inisi o temi matimu kukuhu, e ya inisi o vahenga. Ole vahenga itu atu, ma ile aso atayao le stofi, o le ayayina itimu kukuhu, les falele ma le stonai, ya fa pena fuhi, ole alelei le tau, se ya vanga nai, ya timu. Ole sara nga ayatu, le se nuol vaya sofou. Pemerintah, official bahaya oleh ayat itu mampu ini siapaan? Ini oleh yang ini winga yang orang tahu olah tera cemai ya oh winga dah tahu mereka tera kau tahu mulai ya so.
0: Malu faham cai, cah tu jelek faham tu faham ni cai ya. Maaf aku kasih kau kuping sini, boleh wah bawa calon kalau faham.
2: Iya, bawa ya tu ni le faham solong mayo opini tu lu uye tahu sini oai. O lea e tātou te sāwha I le tūlanga skuruma le lima maisi atu nukui e pei o kāna. Singapore, I Uganda. Lea e taitasi pine siriba. Lea wawa I atu fo ila I le whasolonga mai o piole. O le sisi alku al kangaru. Le sisi mai alku a Australia.
0: Ngāla.
2: La watu sultasi ana pine aulo. Se fumu fasi diva lua lua apa membea ono su fitu wana pine la waye. Aru wawa esuola ta waya wa otarunga ne otarunga maro tapulenga. Ye paa umame yo ya pentadia. Ae tau koi fu ima tau yeide tulanga wole de pi kake faali ipe wawa ya ku esele awa engelangi esele awa skokirangi. Ya koi fu ewa sa kaunga kasi lako am.
0: Ya ya.
2: Awa kawang kasi le awa kawai perkani ya ala wawa ya. Ese engelang, ese es kokirang. Pero ala ilo albaenga la por alma kuang, ala ta itana babay, tasira o Australia, tasi New Zealand. O lo que babay aku ya New Zealand le chafa itulang barbule, o lua tau pine au no.
0: Yes.
2: Lima si lima ma apa meto, a skuru la kwa ingo pine. A ta tau la, o ta tau Samoa, ma Nauru, ma Papua New Guinea, tu nuor Pasifika le, wawa ya tu leo mo pine te chasi, o ta tau le le beri siriba, au isi ya tu nuor leo Nauru, Papua, o pine apa mea te chasi, ya pap tayo leo mo ta tu siriba, au te loa ele, yo o le lo loto, ta alonga hi, si si uo me makwa le ta tu sini yo hai, ya peo ta alonga hi, o te loa e, yo no feo loa in ta tu pine.
0: Mana ya, ya, sa leo bang fo nare sa, ta la noa nil tayo, ta tu pukalame. Ya atono le a telenista to pine pa o fa so longa si si o nga me ma fa am ai ma lo fa te tele mon data ya ngal mar mana mon ye fa ne so so
2: ya fa pe na ko
0: ya la fa to le fa ngal mar mana tumar ba changa ve chi pio changa ve ya si o tanto re de sa mo ipia ya ma taru taru nga lo nga toro ne ba so ta to ya na wa va tu taru headlines fa na tele taru taru ma sa mo pa taru valu le taru ne taru fa mlianga fa na o ne fo ita ya

0: Click X.
1: Radio sa amor.
2: Sa slima I vatsoju.
1: Amo.
3: Omo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo maote malawa. Amana o mia si papui pui, carport, canopy, bifat fold.

0: fa. O le Samoa Realty, ua faatotoaina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le fa'asifulu tausaga lana auaunaga. Latou te faatauina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. E o'o I le iloiloina o tāua fanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fesoasoani atu ai mo oe. A e fia talitonu, faafesoatai le telefoni 0085-2442. 0085-2442. Petanga yane ile samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
1: Aukilani Saute, Osa ilise Samoa oe malo aile. Ole Enterprise Motor Group Manukau, o lau faleta vale fa moe moine. O tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Quay South Road, I nei Manukau. Access for ilu penga ta fai langi enterprisecars.co.nz pe wala au mai ile o valuselau lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau sa ili, filifili ma ave loa lau tawani.
0: O e tau sa ili sina fuanga le leima sao ngale mu a wale tau singa ma le au tau wina o lau tama. Ua mawawa noa ila la esi esi ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. Ole Our Kids e fa avai ang anu al Pasifika o se si usi umanga e sefe mo le whanau. Olo lato sa ilia fo ini faya onga Pasifika mo lato falea onga I au kilani I saute ma Wellingtone. Mo le lesi tala ino lau tama, po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids ili ovalu selau, lua ono lima fatol fitu. Ovalu selau, lua ono lima
2: Fatal fitu. Fatal pokala mel nei tai au sunga lim tama tai faya onga ma lol on site ma lol fe ngai foi manai fa nau nei vai tai mi au onga to valu mino jolo jol ta lo le tula valu daru tala mai samo pe tala valu I le tai on nei se manu Mikaele to filo good morning sir pa fatal fatu si mai lo fa mani na mai sunga fa balea ngan man man
3: yeah
2: wa bi tai mai mi au a power mo fa ngo ngan man man ya fa ba ni
3: yeah
2: wa retire de ya elanga
3: le yalo kuunga.
2: Good morning, sir.
3: Morning.
2: Hello, Vajil. Nei tai au phone. Nei matua. Hello, sifu. It's a pena tamai tili tai au. Ah, lo rungo sak. Le fai ngofie foi le. Ta pena ngonai whanau ia le tai au le marulu. Ya, ka ko umai, la ngona umai tatou mene o matua. O olo le kaimi ua pale mai tamai ti le leo au au nga. Ia nga mkua ingalo umai leo iembe o le maridi marifia mo le kai au malle le ba.
3: Yes.
2: Ia, ora nga.
3: Yeah, seka ko retire uma pa o ngamang wia mai kamaki.
2: Sawa. Ya fa malo si mai te pena nei fa na ula. Onga. Venga palo tari si rola so fitu o November. O le lava fa mfang fang watu tara po kalame. Ya tawona restala make sure restala oil lola palota. Fa I usilo to atusi long oi o la fotu lo pe palota lo to atusi fo. Vai ngana po ba jole si mai ngo to ba ba flight DJ ya le le malo ole tu la fono foi le ben ai le social media il foi under 16 ala fo di lo to le o unison foi ma le lango lango ina e si foi ma ngo coalition coalition government e pe on tas foi le vang ga kam mai a e foi foi ale le wi ko rule ki o fa le ko mo le fenga pa lo kom mi to sa
3: ngai ka wai misa ka wai misa io e ya wa le foi til silo to ia ia ole fa yung ala nan so ia ia le national mantua la ia ole e ma fai lava foi ole tai tai ia tato palmia ia ai ole sui palmia e se foi la langa ia pa ki le parti ale act ole ala ole wing ala na o e se foi lo na ia manatu ole na ia manatu pe wa fai si va va ve kele foi le tai mele nei ile fai yung ale wa fai mole a tapule I tamaiti uma ia ilalo I force full one tau sanga full nga ilalo le fa sa ina ile fa nga ina foi ia upenga fai langi ni se lava website ele se sa ona fa nga ona mo tino lava foi e makua I kele e te le se taimi e mo omia mo ilo ilonga ae mai se orko e kilo kilo ia o faa tala tala no anga po haa umai tu o le manatu lan na ye ia o tai tai o le act wa fai si vave vave kele fo ilo faa lau iloa mai lea wa faa faa lau iloa le national ae le iyo baloka
2: faa fta ilo leo wala to mo olta ngatare nei masalo pe ele I faa ngare le mole mole ma fau fau mole mole e ol faa pi I mole camera e tono no fanga ya stasi o kindergarten kwa le ai kwa a mi no fai tau le tala na po angal man man
3: o
2: va pe a so le se fai engi me alleluia pesere ka le sia sia nga me ka bole fa fa kai le le o la tomo fo le
3: o le tsa wale o le mautino tu sala va foi pe wo uma onga sia ki ala ko ye o atu to tonu fa le onga foi ya wa ye la to maintenance groundsman o la to ole mesi le nga le le ole tu pa le o kamalo loa o ia le mas fu tol tol sanga ai pe ole na ia tu ina se kama ime po ia ka fo ile le tso no o fale le ta wa i mount mang anui o ina tso no ai nei no fanga la onga ama ta le na ye so ole tu la le fa no no tele ai onna ole afia yo kama ki ole ma wangi ole ma wa ka kama ki i le a ile va nga le o se soli tu la fo un piko sili le onga lele le ia ma e matua matu ia ona ole afia nga onai fa na ya anga fa apela o se toilet fo ile le ya wala ngo wa nga mata e se la vali le tu fa nga ta mai ti e se le tu wa fa ya o mai ya la to so anga fa apela o le alu uma i a ya wale ya nga manga ka ko fa ya o nga fo but o le tu la nga ya makala la vata to wa e pe fo yo la nga lu nga fo ile as a center manager o le kai me alu ko ka nga kai ko ko fo ile ma sa la pe alu nga i tonu va nga ya e ya kai me ke ku e o sa vale mu mu si ak ka wa nga o kilo kai nga nga la nga say hello yai ma fa amano yai but o la ta itala na pui pui nga foile ya mauking o la sanga le mu umma tanga tane e le vainga
2: fa fkaia do le o ma waso ya alu e face the music kwa le se fa ya so le ba for fa for ma na go so le ya le le anga se fa pe aru se face fa ma lo skingo ayo feo lo
3: kamala ya kama wanga ko ka ke alu kwa nga ifa Unga yang ya nga sa ifa isang fa malus kingo ingal ba nga nga.
2: Ba yo ka ko support ja so mataro tala pa sabor le onga tono va ya so ta tu ya ka ko wo fa malus ba fa malus.

Autafa, Ceci la Bea, hot. Yo. Hey ya. Yeah, Hawaii, Makaki.

0: awa wina yo na su e su e mawa re tangia leo leo ma ua faa mamai. Masuafo ila ua na tua ia. Wasa aloto ai fo ia toi tuua sa moa moa au se talia ma toi faa wau le la porkalame. Sa mawolo la avanoa e talia tuai fesilia nisi atu sitara na awai. Ile vala uwina ole faa msinonga ili taya ole asurua ole vayo sanei.
1: Ya o te talitonu ni faa mwe mo e sa o malaba mea ni tautana ya e mbu. Ya wai kule ise faa mauma unga na mai kule mafua anga lea ua. Lea ise faa msinonga ni ne ya so matue solo ia umai mea na tautana ya e mbu. La wafionga mamatu. Ya ono ole sa o matu faa maoni. Ya ai mwole ya tu faa fitaite ele lava.
0: Ole tau wa ile vao Amerika ma le atunu wa Iran leo bato e tau fia. Na uma yei fala wa itele lea malo le fau tuanga yona tangata anu uma ili lalulangi. E maata ala ma mata alia iso o se teimi atunu olo o au mau ma ngadulu e ai. Ole tulanga lea Samoa li mawina le malanga mai i Samoa le ampasa fowo lea malo molo tatu utunu e faa mautui ni usila le nei vai aso. A o faa tino ina le ngadulu e nga ole pui pui ngale o leo. Na fautua ina le mtanga ruenga o leo leo le atunu u ai maise ita avale. Ina ia tuua avanoi manga ala umae uwia le ampasa ma leo leo faafeao. Ina ia solonga le leife malanga inga le ampasa ya unoa ma se faala velveina. O tusitala fo isa avala ulia mo se feilo inga ma le ampasa. Na aia ia le leitulanga umayao na usita ia mo leitu le puipuinga. Ele maase niyeo na faatino se tulanga. Isi sui o le malo a Amerika na tau veina le tufinga ampasa. Ai o le fionga ilia o le malo na tau au iaitu si tau aloa. O tofinga o lea sui filifiri o le malo tele o Amerika mo Samoa. Le li ampasa o Jared Novelli. O lo fatu langa fo ye feilo iatu. Ita i o le malo a o le ito etaliu i Wellington i New Zealand o lo fa mautu wai. E iwa se lau lima sifuru afe ta la Samoa. Le vesoa soani ele yuni le kapia le tunu o Farani. Mole umi e lua tau sanga o lo lango lango ai. I le faa le leo le taalonga le kapi sa moa faa pea tunu o fiti matonga. Wa faa iroa le ofisio le ampasa o le malo falani e pia le fe soa soani. I le mai ayo se awa onga na faye fiti. Sa malanga yei sui mai le kapi sa moa. Ma faa tasi yei masui o yuni le kapi atonga faa pea ma fiti. O se awa onga e peo na faa iroa le pepa o faa mtalanga. E sa nga una i aire le leo le lakapi ma faa mao popo aire tūlanga a wai o tama i ta i le taalonga. Wa faa iloa lea porkalame faa lea wa onga na a wai sui o le taalonga lakapi Samoa. Ma le tapena aio le lakapi Samoa i le fono atunu o le Pasifika. O lo olo tolo toi le taalonga e faya ia pia i le astofi ma le asa foreide o le vayo sanei. O se faa tasinga e peo na faa iloa e se moni mau o le a wai masui o le pulenga o le taalonga lakapi le langi. O se fono tanga fo iwa faa lia e se mouni mau. E faa tala no aima taa upu ea nga ili ati na e ole taa lunga la kapire nei tuwa le lulangi. Ai ole atau mafai fo iwa faa tala no ai. Ma le tulanga lo oa fiaile loto i fale. O le pulenga ole la kapi i Samoa. O tala i ole ne yaso, soifua.
2: Pui pui lo a inga ili tau malulu. Au e te faa tali. Faa tonu nei loa lo tui ole fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isinga singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo isinga singa se tau mānawa. E mafai o na fai e fua lo tū yor fulu. Tanga iane ili upenga ta fai langi, bookmyvaccine.health.in.

0: Totoro Amor Radio Samoa. Ngalo tsamane le tala tsaure ne foi time ole tsaya wa batu a o siele lo se folo male lua le mafan fanal e sa mo ne time ole tsaya o tu mawinga a wa o mo pa o timu sa mo ile so a pena fa mawina mo ne stofi o lo tsa ba tu em fa o siele lo se fol fitu degree celsius mo ngor be bela le sa mo ile so a lo se fol marfa e lona mawalalo. Good morning marosi fo maria pa angal jar po kalame nga tsa America sa mo fa pena fo sa mo lo tsa ba fo tsa le tsaya fa tsa ile fa tsa smai tsa tsa sa le situ ro pasa tsa smeni Australia. Good day mate marosi fo maria le tsa ya fo Australia ile baba ya tu ile le mo Canberra balolo ile maru lu le tsa mi ole tsaya wing of up mo winner town mo le mo Canberra fa sona na wa wa po ti mo ni so tsa mi lang le fo ni so tsa mi fo tsa si fa si maru lu tsa le ya ya mo tsa le so balolo le tsa no ala papa a melpone. Good morning ibolo ile maru lu le tsa mi ole tsaya Wing of Mawin or Tauli Soy, Awa Oipa Unai, Wanga Mamalang, the Lane is for Tamis for Tolu, Molunga Maru for Mawina, Mo Melpone, E. Lene for Yaso, Fatalofa Malo Latino, Lalam Papa, our senior star, Lias for Lua El Maru Lun, and they take me on the tower, Wing of the Tauli So, or La Fasolo in a Sulu Mountain of Fila Line, senior Australia, Spulban, Molunga Maru, E. F. Mawina, more senior Australia, E. The So. Patalofa le atunu ola lampa pa au Adelaide sfulo ile marulu ile nei time ole tayo awa wa pa una wanga ni so time e fo time lang ile ni so bango le aso sfufa morunga le marulu fa mawina mo Adelaide ile so Brisbane. Good morning alon se fo nei tayo sfulo ile marulu ile nei time ole tayo fa so na awa wa lang ile tawle so alla lo sfulima au ya wo coffee fe fainga Brisbane so lo sulima morunga le vera fa mawina mo Brisbane le so Onolo il Maluri Perth Australia. Bala ba taula surma tango fiela la ma nei man ma fan fanol e lus fulu e lona ma ulunga o ba nga mana Australia man tulanga ile tau mo le nei fo yo nga tono ba so ta tu dio Tama ki mo kaura o kilani no fanga fasa langa rede sa mo ma kwa malulu la volta e tolo il malulu o ba vaku ma il surma le la ana na fila sole Ole maru luol kaya o sole asu sul mane lano o am kwa manga ya sole ma fang fang ari ya kan sie fa penga nge maru luol chaya o ya lo mane asu sul mane lano nei chaya mo chaya chau sie ka ma fang fang ari ya sul limo maru nga nayo ma fang fang mo chaya chau ya kilani tu ba winga lang di leo chau mo ne so lulu chaya o pe au dia a wa fo lang di leo chau ma ne fo ka ma fang fang mai ka sul wono lo na ma wulunga a wa wa lang di leo le as for rayless for wono fo ile ma ma wulunga maru lu ka balu rulas ko ngai ai awalang de lady tau lang de level of sama la song forma la song lor verso o luma na ia tu wow tal tal ia joy fa mabonga la ba tau tu de mine nei time on the tile
1: a if ye lope on lo fielo fa le lolu si akilo fa nua ile Auckland flat viewer ale Auckland council iluma o upenga ta fa ilangi si akilo to atu si pele ono a fia mo fielo mau te lolonga Talanoa ilo wāinga i me fai pe ama mafa tī munga. Fa ama māma te wo tu ama ota. Tātou te le pūrea le tau. Ai mawhai una tātou sā uni mo fisuia i ngō wingo le tau. O lo sā onga le mū i taimi o lo longa ma mafa. O lo o yō lava lima.
0: Tau tō mā rūne sā mā anu mō se fulu ma le balu le wate ane le tū la e a fo i balu. Ia, a fai nei misi e tātou tala mai sā mō le onga tōna lewe yaso. Pēna fā sā la wina le tai au. Tau fā sā la wina mō oi pē a tā le tū la e se fulu ma le luana uli le sō ma le fitu le pō ana nei. Ya male fa tfito tato tala mai samora ne vaso tala valu le tai wa tai ala nawo e fa fonga ya na fo wesel fia tato tala mai samora ne tai hao a te le yo na fia nga o tamari anga o le tunu e lungo mene o social media a ya ai fa tai fo i le tamari o le tunu a to ala tai mata le to finga malo tu na tu ye fo le ne a ya pe ona fa fonga tu le tunu o fa tau le Tustu singa l'observa, nei le tai au. O lo fama wina le case leo le mungali I le lapo kalame Australia. O le wa manino maia le fai ungal fama sinonga. Ai fōringa mai o lo tau sanga le loi a le na tū mo le mungali I lea. E te tau on, well, quote, Malaysia also applied for a warrant of arrest, the warrant of arrest to be issued against the complainant for contempt of court. Otustu singana ale observa na titi loti ai. Nail tie up. O tele o lampe te o tau nune na vaeng. Ai e mana ia mene a kai kene loia o e lo si fiamolo lo an mana ia mene o famasinonga. afa peo itale ave na tatangi e tawa ona tai ai o e afoi e tala tala ma fa i lor fam sino buying a umo le kakikangi against il tangatana fa sanga la tangi am so pe ma nei na bene fam sino nga e fengo fie fo na fai fai unga a bene fam sino tulang e fam sino pe ona yai a oni sina buying a lot lot Mama bangwa mo tsu singa le observe pe ono fo tawe ne ta ya a los fulu tele tu la balu tu tsu mo le tsu mo ne ta ya ya le le pusi mai ala mai mo mo fa fo ga ta tsu mo fa sa mo ne ta ya

0: ta to mo ro ni sa mo no wo to lo se follow ma le ono minu jolo jolo cha lo le chu la iva a so lo lu fo le ne wo ta to o li o ava no fa au ro lo mo le ma wo le ta ha ro ni sa mo cha lo no to le fo ro consul lo ta to ma lo I ni se le ele mo sa no le va ya so pe o na se le fiere no sa a wo ya tu le fo ro consul ya o ta fa ta si fo ma le fo ro se ta yo ta to ma lo ni se le ne ni se ba ngo ni si la na si Yeah, in fact, we're more than more. We say, tell a lot of mine, must update a lot of mine. Yeah, I'll tell a noil later. I'll feel my old time, but can I make time for how much a man will say for me?
1: Yeah, Maro say for the way, but I'll refer to a law, Ian Marangan of Faro. Yeah, Miss Foy Fafung Fung Tap, what you sit at the true, my lavoy. Bones there, they see it, Bumuichi, like the mamma, Tina, my tour. Yeah, Miss Lavoy, the final room of Manure of the Marum is Tofia, the tour.
2: I didn't think Korea were on a marlos, the majority book in their mind.
0: Yeah.
2: All them
1: kwa whainga runga le leo tātou tangata. Pi o kūranga i o le, le leinga mana o mia e whātoanga i o ongo le lei. E mō i ala e whārongo tā, ka miki iskoi. Ai, whainga runga mā rosi. Ole, ole whaamoe mō e ata vai.
0: Yeah.
1: Ongo le au kū o le pokarangengi. Ina ia manguia o kako whasa fua le manguia i I ainga o mai tonu o le tātou tunu. O wāre mere iei, mō owal ka irua se pungu kausanga I sikangaka le, le o mai I maranga pāwai tei. O le kisini, āngu sāse le mautu o la tō ainga. A o ngā isi la ainga, e le o mōua le awangoa ngai kamiki, manku o le o pai pisingi, mele o pai pākua. E le manga o e mainga ka fōu, o mai a mai kau, kau koi ko rengi ma o a. Ola mga ola kuka nga kaya o nga la kuka di kong ya fucking o nga ruenga ba modele yele ya nga ruenga fatino ay ola nga nga ola maro ya pa sa fua ya nga ya bo kule bango isi ay nga ola ola kong fay ya maya la kuka miki ya tia tira ola tunga lunga nga ele nga kai kampani Aho le aupo I ngā runga fō e kā kōmiki, ki o wha pēng, ki o wha ea rā kō. Aia mai kānka fō. Pe peo me ngā rei pōle I ei rā kō. Ke iwa le koe mau o le awa ngōe koe o mai ei. Aho le a ngānga le mārō. I ngā I whāsa fua I ngā visi ai. Pe sui mai si ko a wosu pasenge.
0: Okay.
1: Ia mārō rō le koe o mai nisi kaini. Aia ia wha pēng ngā, ia mau o le awa ngōe. O nisi mea, ia kiru I ei. Ole fa moy moy al pokara meta vai nga o nga kai de nga ruwe nga yo mai
0: ya
1: al parvela o mai mo le le o fa ya o nga ni si o po ba I ne se mi ku la nga pa tenga pa kala mo nga ruwe nga sa mo
0: mani
1: a o le ku le mo mo nga kai de nga ruwe nga a pe o le nga nga ra nga I sa u le I pa ni si si na ko mo I na ia Pai e I whenga I ngā fōwea. I nā I a manuia ngā sīra. Manuia sā mō. A wāre mele ka wēra ki e I tawai. A wāre mele mau e kā kōu kōngi a ngai ka mai.
0: Māne.
1: A wāre manuia o mōre pōkarame. O re se se re ngā sīra mā kampangi e I ngā. I a pepe o tūranga rana. I ngā I a kiru kiru. I a mau a fō I se pasenge sā mō. I a pōro kukire mau e ngā sīra I ngā. O ngā o kā kāna ka pai ngā rana.
0: Matango fie, ma lo faftai, o le mita mitango.
1: Tira le nganga nga, tawai.
0: O le mita mitango, leo tono fio ngore konsuna fule, leo whaala me whaua o e sauna.
1: Ia, ia.
0: O le whanong longo atu, o le pe ua ausia, pe achieve ni se vai ngasa tatanoi ne fontanga atu no edu. E mo tatu seasonal workers, Na pau ar vai ngafo ni leo tine loa, pe amai peso fina ngalo, o lesi vai ngana maua ni potia sa tatanoi fo, lesi tae au fulele. O tupe maua tangata whaingar wenga, malona whao ngā ina, wha te ta ingol tongi no meno fuai, o isi expenses uma, e pe al tasi le vai ngā ele I le leifo I le, ele vaa tangata whaingar wenga, ma company,
1: Ia, e sao le leita vai, kasi e mea nga langa mai ka maiki, o ngā ore kere o kupe kipi e kampani, e oa I awar, e oa I kawane, ia me sifu I ole o mai nga malanga mai, kongela ko pase, se mtu langa pa pena, a ere ngata lai lea, o le kūlanga le kamifuri le mai e ka maiki, a umara le visa I o koe fafu I ole ka maiki ki ale mai, o kūlanga umara I a tawai, o o o o manonge inga ia koe whaipul tenga inga a ua mauku uma me ia ai mai se lawa I tutongi kupi I ka kipi rao vayanga ai umai fō o lai kikire me maua inga I ka maiki te o tūranga nā ole ole ao ngā ole maranga mai inga ia sau kongo I ka maiki pafika wire tenga I marako
0: mānai
1: a mai o kosa ko o kire mankua O I Hastings, o I Hawke's Bay.
0: Yeah.
1: O sabai me le ongo se rau ka maiki anga mako whirua.
0: Wow.
1: Ai mako aku I oi plenem. Mankua rau plenem I Southwai.
0: Yeah.
1: E da vea ima Nelson.
0: Yes.
1: E ni si au wala I fula Nelson. Nga o I plenem. Nga o misaru nga o leo maku anga mai I Nelson. O ka o pare fiku se rau ka wanga.
0: Wow.
1: Ka mako whirua. O ka re maka ngō whirua.
0: Malo, lo fiong al consula fa malo fa de tele lava ma tango fie fo ile fa so mai le nei tai au mal fa mo moi ona tele fo ise fa malo si au ma se lu tau mo le tino le nga to tatu lo mai sa mo ya onai ma malo po na tino lo mai tatu seasonal workers pe ona e tono ni shere nei malo fa tai le tino mo le mai mo mal fa fo mai so se ba en ala te mana mi so sane le fa consula malo no fisa fa na bana wanet tolu o tolu tasi o tasi lua tolu o tolu tasi o tasi lua fa ngale ko number o iba pa e malanga ma pa e vala mai e ni se banga fa fatu o au kilani ya fa fa time on later amon ya fa fa ne ya so fa nga fa mat
1: ya fa fa te ya te vai mi so ita to le tio ni ya no fa o mo pe o wa no lo po di o se ta tu tu ya mo ni ko il se nga ye o lo su nga ya ma ko pra me mi se fe nga ye se ta tu tu mo ba tu te ko ni ya so ko i ste ro i fo i va sa fo ya so
0: Yeah.

0: Hey, hey, ho!
1: Fatala fatu for Mount Aero in New Zealand. So it's for Maria. Well, for the air to my time in style, Femalanga Inga, swing I fired for Clamming Arrow for my time, the recognized seasonal employment for the RSE. Well, I found no fear, Mamma Nino, I did it for my inner up, we put ya eating at the fine Arwenga. Or the poor Clamming Arrow for my time, a winner my yali to summer is 4 feet to off, eating at the fine Arwenga till Sangare Tassi. Mai asia momoto le pasifika ini sila i ngaro ngā whāwai taimi ngaro lua i whātoanga o la au aina somaliem wha lau paisua e le tusa male nuse lau whātoanga ma kampani. Whāria e Erika Stanford, o te porgalame wa māua e tere sona manui a te itai, wa whāso solo ne whāwhai ngatā ma whā ma mawha isi. Mai e tā wai, wa whai enisu inga whātino e whāwhai ngofi ai vai ngai mana mea, whālele a kili, whā manino, I aile wha maoni ma wha marasi a tiri pui punga mo tanta whainga ruenga. E au fia ine suinga I se wha tinonga tau lelea whai wha stepu por graduated accreditation. E amana I aile wha whainga ruenga e iai wha maumonga lelea. Maritele ato fkiu tuna inga e ma whai ai ona whai e tangata whainga ruenga. E fesuia I aile wha whainga ruenga a e po o wha toanga e ngā ruenga a oia ini sila. Ole aye foi ni tula fono fa manino ina ya tupe to a to e tongi em fa yona to e tongi e tanga to fainga luenga I fale fainga luenga e pio o inga I tabale in shua ma fale non fain ole nga lu e fa tas foi le malo ma fa fainga luenga fa pe ma pa anga e pa sika e fa po wina tula nga fale fa ma tu o tinga fainga luenga ma fa malo sia to singa I tu fale nanga mo tanga to fainga luenga fa vai kemi ben fa ya Stanford. Le foi o le au fiai ma sa au fiai a walo so te inga al interneti. O ia de fabo e mwere tamak jamin stai. Fai se fai unga de fai unga se tema. Ma suinga o le au fola sia fai vaenga e am tamai. I le amatanga o le luafi rufu fitu e o le luafi mani rufu riva. E le o sa atamai tele e le partia le national I le fai wawana tu lei e le fai sa ino tu planga I lalo ane ma resfunga le unteo stanga malungo o walo so te ingilau tele. I'm malip perfinga malu fa paanga e bono fa ria ri te yulol partiel act David Seymour. O ri te yulol partiel in New Zealand first place foi paanga e fainga malu ma wasa mana e Winston Peters o iyo e iai. Ma ia fa ingo ai o se fa tinonga o se mea se se tele. O le manatu sa fai ala sona na fina o maana fa ria ri tamata emin star o le national e iai lea mata fa yoi Erika Stanford ila fai le poti. O sa unia tu inatu lana ta sanga le kapeleta. Mae ole a whaia I se teimi reo toi ma mau. Whaari e Stanford, ole a ia tu ina li tu ra fono I ana pa anga pa apor kiki mo tala noanga ato toa ma tilo tilo. Po le ale me ole a tu pumai. O pa ati ale at, mali New Zealand first, o tau whai mai alawa na lato whailo I ale lo lato te te e malo si ile a tal sanga. O whaari e tamai tai tai tai ole pa ati ale opportunity, e ma tala lama le lato whai di toa ngā lua fata se, ma le pa ati ale national, e ulewa. I nō lātou te ena le āwai te whainga mālo so whātasi. I te whedo inga nama sunei, ma nau whaidi poti sa whāri ae le te Taylor National tu si nāve mauro ma tua Christopher Luxon. I le ngā lulue ma so se pātie māna nā un ti itia I e tūperu tongi wha la ponga I le ele. Muna muliane wha maoni anon ofisa. I le te ena Luxon, o le ngā lulue whātasi le mare pātie ale opportunity. O le pāti fau o tūla late si tūlanga uru whare ae le pālimene. E tu sei mari ungo whaari ngola ngona le rei tuani sila le RNZ Reed Research Poll. Le e wha te mari fitu pasene le langolango. To e titi lava au si ai le lima pasene or wha tulunga na euru falea I le parmenne. O te mātata I ulo le opportunity ki o lei wong. O lo wha wawa nei wha lia. O le alata unga lulu ma so se pati. Ma ia longa le rei tuani sila. O le e tulanga I leo sui ere mai ai o manat wha lia o Luxon. Ai o sauni. E whaia se tele ranga ma Luxon e te mea mana o ain. Whare e wong, e tere atu ia meolo iai a lato wai ing whakino meolo o tūtula iai, o le atili whaale lei ale national, pe a mana na o ai. O se alisa asai sa ia rusia I lungo tua inga o si pai mo ni siwa. I se pa mtelanga te sia sa whaale iai e te utua le pui pui ngā rusia po le Federal Security Service, po le FSB, Tala to mai to wina matau fiesa ngā yunga wha sa utula fono stangat si tenia Rusia. Tā masalumia o ni ngā yunga tau whalata. Whaari ai ele FSB. Tala to ulo ina o stangat e nofo I Kaporovski. Tā whanau I lafi ipsi lau fisi tasi. Tā ia mua mua fwini so ta inga mare ofisa o tau tua pui pui ngō whamtalanga whaari lolilo ni sila. The New Zealand Security Intelligence Service. O le tau tua pui pui ngā whamtalanga whaari lolilo ni sila o se vāenga le mālienga. A tenu e lima uiloi o mata e lima ia po Five Eyes. Le efe whaasoa I whamtalanga. E au fia ima Australia, Amerika, Britania, ma Canada. Whaari e FFP a Rusia. O le efe so kainga sa whaia e se tangata e se whaneu ngau o se manata whapito. I lalo ni whaatunga mo se tau tua whamtalanga whaari lolilo whaava malo. E whao ngā e se tau tuo I meli e tunu I whafo ma fiso ta inga le messenger. E au ina ati iai wha amtalanga e whao na mawhai. O na whao ngā whastanga te wai le mālo Rusia. O se a te video sa wha I loa aise te mālo sa I seia ma lona whale sa su o suaina. O na minister vai whafo ni sila wa wasa mane o Winston Peters ma re minister po I ngafwa ma mta whai oi. Mo le ofisa tupai ni sila Chris Pink. Sa la tau fai fa sino ai le ofisa o tau tuo wha amtalanga wha I lilo ni sila mo ni wha amtalanga whaia.

0: Radio Samoa.
1: Το συλλήμαι του. Άμα.
2: Ουζο.
3: Ουζο.
2: Σουρ. Φεφέ ο καουσίγα. Ιαου μακαρί. Ιλαμάγα. Ιαου λαουκά. Βαλιφόου.
3: Λάβο ιουέ. Αμουσιο ουζο. Βάγ. On the Enterprise Motor Group man ka? Wa uso yaid kayawang ni. Lay om yang fakamoe dao fainga dwing. Ayo akuri afi wa show lao kamailunga lawan. Wa umma kwenga kavali. Piki apu SUV, van. So kwenga kavali ha?
2: Ovid fol kavali.
3: Ole lima ongo fiku Great South Road man kao. Pevili le ovad selau lima o dua dua konfa.
4: Enterprise Motor Group man kao. Sa ili, filifili, ma ave loa lao tavali.
5: E fai ngō fielu o langa, pe a le leilau fa apere tānia. O tatalai nanea vanoa e telis tatalai I le Dynaspeak, mō a oa onga fa apere tānia. A onga fua e o nufumau I New Zealand, pesi tiseni New Zealand foi. O le a amata liewa se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apere Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. info.dynaspeak@twa.ac.nz
6: Tā lofa lava a te roa. O la tala fia fia, ua whaiti je nei tausanga mai leono sa fulu lima su I walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaiti nui nai po la kalame o siyaki ma wha ata o le kane sa o tau fale. Ele ese ngale wunga tele te whaia. E au ni alo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale. Ma wha amanu I atu lo waso whanau. Ai o le vae ngai le leiai. O le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaiti nui nao ia fa atamaso suenga eta ilua tausanga malafu atu se yo ola vai na ie au ni le fitus fu lima tausanga le matua o lo soi fua a va ve ilua ma maua unga le kane se ile amatanga su suenga ma fa atau tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia ele ai se te toni e va ve ma fai ngofi o su suenga ma fa atau tau fali e ma fai o na fa asao ina iola a maua lola pusa Ai,
7: talo falava o aola pi marina, mau belo li teo, ili radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
8: Faitawina le upole poto no le tautua matavela li na linga fusi and sons funeral services I mangele ma Samoa. I taimi o mafatianga mafanoanoanga ona ole maliu. Manatua lingalinga fusi and sons malana au au nanga. Ole a faa mama avenga atu mo oe male a inga. Vala au ili telefoni lua fitu lima, tolu tolu o fitu.

0: bule es ile malo male ainga le tu le lo por poton ngai tai ao fa to wina maila tu shifat oto lonam tau pe lua se fulu male iwa ol tangata wawa ina so o ae fa ama a alona ua e fa afua se I ona nuti momoia o ia ae le se fofo a pule e a mio tonu ua ori ori ele nuku ae a pule e a mio leanga ua mapu I ti ngale nuku ol tangata ua mana o ile poto na te fa atupuina le fia fia olon tamā a ole au mea mafafine tali tane na te faa umatia oloa. E faa tu mawina linu u ele tupu ulfa misinonga. A ole tangata watali mea lofa na te lepe ti haile nu u. Ole tangata wafa ole ole ile la te tua oi na te forasia le upenga li mea e uiai o ia. O iai ile mailei ili solinga ole tulafono ole tangata mio leanga. A ole tangata mio tonu. Ua pese ma ori ori oia. Wa manatul tangata mio tonu ile finaunga ale ua mativa. A ole a mio leanga. Wa le mafaufau oia ina ieloa. O tangata fata wemu latou te faamu uina le a ai. A oe bo poto latou te faa liliu ese ina leita. O tangata poto o finaunga tangata valea. Pe ita pe ata ata ele aise file mu. O tangata totolima. Mo ino ino I lātou I leo sa ola nā mio. A oia mio tonu, lātou te sa ili I ola o ia. O le vale, sa sa umamai e ia lona loto. A o tangata poto, e tāo fiofi e ia lona loto I tua. O le faipule e wa ia tuanta linga I ubu pepelo, e a mio le angana au auna malava. O leo amativa ma tangata fasa wā la te fatayai. Ole li I na te faa tau faa maa la malamai na ola uamata. Ole tupu ole na te faa masinoina mal faa maoni ye maaditiba. E faa tu mawina lono nofa li I e faa mavau. Ole sasa male awa inga tupu ele poto. A ole tamo utu ulafua ina e tupu ele maa. Olo na tina. A faa tau teleina e amio leanga. U faa teleina le sotu ulafono. A oe amio tonu. Lato te lo atu lo lato malaya. Ya e awa I lo watali I. Ona e mawa I lea se filemu e tupu ele fie fie ilo loto. Ale se fa alinga e fa salala wina le nuku. A o le u tau siusi li tu la fono amu I o ia. Ele e mafayona awa ina ole au auna I upu. Awa walangona e ia. A ele e tari atu iai. Wa ilo el tangata wa fata alise yana upu. E fai le faa mua mua tangata I le vale. Ai le ia te ia. O leo faa pele pele lana au au na afua mai ina ititi mulmuri ane. E fai o ia matali. O le tangata I tango fie na te faa tupuina le misa. Ma le tangata lo toa na te faa tele ina solinga o le tulafono. O le faa maulunga o le tangata e faa maulalo ina ai o ia. A le faa maulalo o le loto e mawai le vi inga. Ole wa vai lua mea fatasi mananga oi. Wa ino ino oia ia te ia lava. E faa longo oia le tauto. Ai le faa li atu. Ole fefe I tangata e tupu ele mai lei. A ole e faa tuatua I le li I e faa mamaluina oia. E tau te le oe sa ili le fai pule. A olo I le li I le faa masinonga o tangata. Oe a mio tonu lato te ino ino il tangata hanga pio pio. A oe a mio leanga lato te ino ino. Ile wasao lonala
1: Ua awina antu le upu o le poto ili nei aso ono le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services Ua mafai ona tu fatasia ua unanga tala fea ngai ini tautau o fiatele e fso soni atuai a o fea ngai oe male popole male fememeha e mamoli fatasia tuai mafaa mai senga mafaa mafana fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua fea le maliu maleoti Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia faa po lingalinga, to ngia si ulavea, pesu su mai ile luas funvalu Canning Crescent I mangelewa.

patala fatu from Mount Aero New Zealand. So is form real. O valier ka man timing staff pe malanga inga swing na fire program ngar ngar fa vai timely recognized seasonal employment people RSE. O la fa fa ngo fie ma manino ati le fa ngaina apui puya I tan ta fa ngar wenga. O le por kala me ngar ngar fa vai timely a wina ma yali tu sa mar sfur fitua fe tan ta fa ngar wenga tu sa ngare. Tasi mai asia mo moto le pasifika ini sila ngar ngar fa vai timely ngar ruwa I fa to angola au ina somaliem fa la pe sua. Ele tu somale lu se la ufato anga mga mpani. Faria Erika Stanford, uze porgalame wa mawa etere sona manuia, pe itai, ufaso solo ni fafa ingata mfa ma mafa isi. Ma ita wai, ufayen su inga fatino I fafa ingofi ai vayanga mana mia, falele ya tili, fa manino, iai le fa maoni ma fa marasi ya tili pui pui nga motanta fa inga nguenga. E au fia ini su inga, yese fatino nga taulelea fa ipa stepu por graduated accreditation, Ya mana iai far fainga luenga iai fa mo mo ngalele. Mari kele ato fki tuna inga ma fai ai ona fai ai tanga ta fainga luenga. E fesu ya iai far fainga luenga ai po fa to anga nga lue a o ya ni sila. Ole ai ai foi. Ni tula fono fa manino ina ya tupe to a to e tongi ma fai ona to e tongi e tanga ta fainga luenga I fa le fainga luenga e pio e o inga tavale insure ma fale non fai. Olo ngaru lue fa tas foi na maloma fa singa wenga fa pe ma pa anga de pa sika e fa po wina tu lo ngo fa le fa ma tu o tin ka singa wenga mo fa ma lo sia tau singa I tu fa le nanga mo tanga te singa lo ngo fa vai kai mi pen fa li Stanford le foi ola au fi myself fi a wall of so te inga al interneti o ye fa bo mo to ma kai mi sta fa ye se fa I unga fa I mo se tema ma swing ola fo lo sia fa vai nga am tamai ila matanga ri rofi ru fitu e o rua fema le nufuiva. E o sa ata mai tele le partia le national I le faa wawana tū lei le faa saino tū planga I lalo ane ma respung malo nuteo stanga malungo o wala so tangi lau tele. Ai ma le perfei ngā malo faa paanga e bano faa liai le te iulo le partia le act David Seymour. O le te iulo le partia le New Zealand First Lady foi paanga le faa ngā malo ma wasa mana e Winston Peters o ioe iai. Ma ia faa ingo ai o se faa tinongo o se mea se se tele. O le manatu sa fai ala sona na fina wa mai ana fai ala tama ta minsta o le national e ia I le mata fai oi Erika Stanford I le fai le poti o sa au ni tu I natu le nata sanga le kapeleta ba o le a fai ala se te mire o toi mabau fai ala Stanford o le a ia tu I na le tu la fono I ana pa anga pa aportiki mo tala noanga ato toma tilo tilo po le a le me o le atu pumai o pa ti ala at ma le New Zealand First o teo fai mai alama na latu failo ia le lo latu te te e malosi I le atal sanga. O fai ili tamai tai tai tai le pati ala opportunity e ma tala lama le latu fai to e ngā lua fata se ma le pati ala national e ulava. I no latu te e na le awai se fai ngā malosi o fatasi. I le fai do inga le baso nei ma le fai li poti sa fai ili te tai ala national tu si nave maulo ma tua Christopher Luxon. I le ngā lua ma so se pati e mana na ti I tia I tu per tongi fa la ponga ili ele. Mwini mwiliane fa maoni ya nan ofisa, ya le tia ina laksan, o le ngaru le fa tasile maripati ya le opportunity. O le pati fau wa tula late si tula ngai urufale ya le parlemene, e tu say mali ungo fa ali ngolangona le 20 sila le RNC Reed Research Poll, le fa tisi marifiki pasene le langolango. To e titi lava au si ai le 5% or fa tula ngana urufale ya le parlemene. O tama tata yulo le opportunity to lay wong, o lo faa wawo na ifalia, o le ala tu ngā lulu ma so se pati, ma yalongo ele le tiori sila, o le atu langa ele o suia, ma ayo manat faa lia o laksan. Ai, o sauni, e faya se tala ranga ma laksan ili teimia mana oain. Faa wong, e tere atu ya meolo yai ala tu wai ng faa kino, meolo tutula yai, o le ati li faa lili ya le national, pe a mana na oain. O se alisa sai se ya rusia ilungo tua inga o si pai moni siwa. I se pami talanga te sia sa faa li ai eri tau tua o le pui pui nga rusia po le Federal Security Service po le FSB. Ta la to mai tau ina matau fia se nga yunga faa sa utula fono stanga te sitene o rusia. Ta masalomia o ni nga yo inga tau faa lata. Faa li ai eri FSB. Ta la tulo ina o stanga te nofo I Kaporovski. Ta faa na wila fiksa la ufisi tasi. Sa ia mō mō whaini so ta inga mare official tau tua pui pui ngō whaam talanga pāri lolilo ni sila, the New Zealand Security Intelligence Service. O le tau tua pui pui ngō whaam talanga pāri lolilo ni sila o se vaenga le mālienga. A tunu e lima o iloi o mata e lima.

Mä olen fallis asuus vainan. Olen ministar vai fapo ni sila va vasta mani Winston Peters. Mä olen ministar po ja ngapa mä mta pa joi. Mä olen ofisit pa ja ni sila Chris Pink. Sa la tau fai fa sino ai ili ofisit tau tuo fa mta langa pa ili lilo ni sila moni fa mta langa fai ya. Ile mta upu. Wala buta ia tangata fai ngalo ngafa pito ai tangata lau tele po social workers. On isio te maiti ino fuanga I tua o tele atoa o nga misia, teru ai ilenga fatia o lato mātua ili tau ori pensini, mani sua au e avea ilia o nga yasta tasing. O reala buta inga o faya o faa wawana si tiana nu mero tanga te faa mui mai benefiti su e ngarwenga, mani isi fai tau wafe maafi o lo mawaina I fua I tupe mo ta wafa. O lo sa ili a fua yare maa loste fau tuanga pe faa wawana faa wawina, le langolango mo a ingo a fia di faa lulaga li taungu tātelo ori pensini mani sua au. Ono sama tai fainga lo por social worker ida onga ta mo mo til tilo ai ia Eloise a Jowat ida ma mafo mafo fo o ye ai nga le nga fakia le tau o le pensini e tolo po jo mai tia onga wa ye ta wa se fa fita li tele le mo to mai tia onga no fo no fa nga tu e o kina ni so ke ya onga tu la lata ya ye le mafa ina sa va vali ye te mai ki na te pikina ona e fio ya onga e nga lu ele onga le Manurewa Central School mai vali ai Yeso timu, e mai te wina ele to ai kiti ato to mai te aonga no lele ai o ni ofu vaa timu. Hai po ni se vai, whaari e Jowat, wa avea ma me maasani ele tiru tiru I ainga ume mo moe le poto e tasi, o nei faa ngare maafan fana le moe faa tasi, e faa maafana panai. Ta alonga le atalan orfai ango le o Black Save Rendi, leo frio ta alonga ele amteina ta alonga te tasi Afrika Sote, e atiri faa maano si aere faa naunang o le o Black Save ta alo isi ta alo sao sawa. Reni malana waingo fai aonga o tō fai talanoa whara o I tere winga. I le meolo maana na oile o Blacks ili tā aro mani pulu nau nā o mani whāmoe moe ngalilei. O se la sanga le o se e se ai mai le mea sāia ili te ta ingara fai anga talu ane Scott Robertson. I le tu waingo tā aro mani whāte tenga I tū I ti aini na matia I tālong whāwa malom. E tō fāsu whāle au o filflia mona malanga tā mila Afrika saute le au fi ai tālong fai tau lia tolu. Ma le Springboks mo tā alonga e whāma au whāte umalo Afrika saute. I ele lavo Afrika Sauke, ia mara ta alonga wha avao malo wha popo. I ne awa lue fai e Baltimore, Amerika. Ta whali e reni, o ne awa uma, o le alatu ilo ina, I le sao stawa o manana, o le alatu ta alo ai. O le mele, o le alatu lungo ina ilo fali, I le mea ta ua, ia ila tau, a e pefa a pefeha le vainga o le ayain. Wa ia ta ua fo, I ta alatu tilo ia le sao stawa, ta ia le ta alonga maa lani, se mesa a pefeai. A petai. O lea wha liungo o ta alo e wha wa wai Afrika Sauke e wha bitole I ta rong whaitoli e tolu e whaiai e wha toa loa pe am whaina whaia. A wha loa e reni o ne mafo fau e toe ta paina atu I rieko Ioane au ta alo wha vai teimi Ailani ma toleni wha te semar au le vai aso I ta rong am Ailani o se wingi nei loa se tamai te moi loa ngai te tonu lelei nei toa. Ai ole temine e ole ngalo mea na mafo fau whaarwai solo di tono re whale ma se telefoni ma re whaia onga le o Black Steve Rennie. Tha mafo aini tali fwai tau maro rosi tama fau e te o tolu muli muli nei ole o Blacks. Ole po ole Hurricane ti a sele lo waki le tama ta alo lusi ole moana pa asfika se e misi tai loa. Mone numero se fulo le Chief Charles Kamp. O fata oto e mawa la te uruai ta alonga le tōni inga lani liuli muste momo ina wafia le fasu whare. Au, whare e tai loa. Ona vai sanga pelu. Ina walonga te reni wafia I le au. Ma ia ta uai sanga te te ona mai ma whai ngata ana tui lunga. Ma no fwai lalo ma tamu whai maana malama I le meu wharongo iai. I se tūlanga sa matua I whate iai. Ma lia ta I loa olo na inga sa hafta ngisi na wama ori tala. I lona ta mai le I tiu tira mua mo ia se wharongo na o tia o iai. Ona wama tua I whate ia I lona fis flinga. O tangata wha ton tonu pira silo na le leili ta lini la kapia ta I loa reka apetenio lo Blacks ari savea. Pena ta alfati ai, ili te usanga pito sili ona mata ina li ta alo le mona pa sfiko le luafi male lufunu lima. Yala waki, sa mua mua le mautonu lona manatu ino telefoni atu e Dave Rennie. Ina tele ilua ina li tangate ino telefoni ai ina ufai atu o yo Rennie. Mafa malo atu ilu nfiflinga sa ngalo ilo me umeate ia. Ono le tumu alono loto ilo tia atu tu vale fifia. Male nganga fa nga e tia. Sa faa tumuri e faa tafa faa le taku tai square I le taulanga o Gwilani tangata ea sona nafi mora samina faa lawe telo le manu malo Ryan Fox o Fox wa toi te liu mai nei New Zealand por sempino le tamo sanga o tanga poro mamao poro golf ale Open Championship Engelani o Fox wa toa faa ye tangata ta poro New Zealand wa manu malo I tamo sanga te tele I le taulanga ilalangi tua mai o Sir Bob Charles Michael Campbell mani tamata

0: Sunga, o fenga fa ka o elo ka vale fo maunga Max Ila.
1: Seenga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoe nga mag ma pa o ka vale. A ole me piko sidi. E nga le lua lima ka ala alwaya so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mo ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ai nga ta avale ma le teleweishi au au nanga. Warana Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: Ua taunu umailo reta ile fale, ile te au le tasi ile vave au.
4: Noleka, o fia sa e iai, o le wakare kasi ile vave au fa kwa e kaungu umaili fale. Yenga efa menge kaungu umaili ongo, o fia sa e iai.
5: Sa uye le fale mai malo uso, e kero fo e kansas genge ailewa e e mai fo I.
4: Ngo kwe li fa akoru waku, mai sa ngale kari ai lau kelefongi. Si e kero kilo ange fo I mi skoro nga e vili mai lea. Ia ola wamo mwoy mwoli mangava si ufa ngau, ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le konu lo pipelo. Wokoyo mwa mi fo yao masingi fa mwa mwa kupe.
5: Fa mwa mwole, yoe, fa mwa angalo mai yao. Wa umanga mi asaf sa soangi.
3: Ua mawai ni maasina, sasa ili e loreta sef so soani ili mapu maya services. Ua amata una fasol solo manuia le aing o loreta.
4: Ma lo lava loreta, ua uwai ele swing alilei o si o tatu ainga. Faftai mo fataunga, maritongi ina o a tatu pili.
5: Faftai mo laf sa soani maya mapu maya, made alofa ole etua. Wa umawa laf sa soani fafoa ilo fafita auli. O le ta'alo I masini poka. Veili le mapu maya. O valu salau lua tase lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua tase lua lua. I love you, husband.
6: Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Power Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it.
7: O mo mea ni ngalueng o fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo mao te malawa. Amana o mea si papui pui, carport, canopy, be fat fo lau hi.

Pelo va fo bali tatu wa tino le fo ita ya mo diso tatu fa fe fi nga musika so fe filoi ye ilungo fo tatu chuma danga le read the sa mo mo pakala fe fi mai mo tatu le nei temi all le tayao le wa se se mali mali wa ti atanto lo te lua se fulma lua minute tatu le tula sumal tasi a onai musika e popo ai le tayao la tau fe nga ilo tatu wa tulu itu te manga luenga le ngata fo ilio le malu lua le tau pe ona ye tatu lo nga tatu na le vayaso la so lua sumal iva le nei o nei fo imasina tula tatu na fa ma vayatu ya yula mal watu e malisi vai ngol tau malulu ol ni atuno tatu anga ia tu masino akuso yo e wa face tele si tele vabel sa wa masina tele vabel sa wa aso la tau ia ai el tatu lunga lo solo ngol le mama wi le tayao il fe ngai ol tatu watu no tiu tama nga luenga malo la balo sai malo fo le pali tiu tama fai valo filima pe fe ngai mal malo tatu watu no i so o se fa le fe ngai luenga ila tolo nga lu e tono company Oniso ila to opisi nisio lo iai ma pe foi la to lo nga lulu le ne ya so i tonu tanga lu nga malo o ila to lo nga lulu i lungo tabale fa malo atu tatu tau tu mal tatu pokala me ne ya fo ya le nga ta foi le fa malo atu ya te ila to ya o lo nga lulu i tonu mau te malawa o lo fita i tunga foi la to tu te masani fa malo atu tatu pokala me ya to tau malo pale malo fa malo si malo lo su Malo lo sai yo to five mo to tute be on a fair ngai ile nei tai a lo to mau na tatu so tai atu lea a wini atu tatu pokala me ole a una nga foi mo to tu ole fingo ya ngan mon mana mai fanglo na seri mali tatu to tu ole family health group ya wala bale a so sonia tu bol tatu watinu ya wa ia le fa mana tu pe mo tatu lo sanga le mu ya fa pe foi lo se fu malo lo ina ina ia mau le tatu Ia se tino maloloina e mbaiso le tatu wanga ia te vaili tatu fomai. Pa malo atu ili tatu watulu leo teo 20 minute tatu le tulasumaltasi.

0: Yeah, fa baluru atu tatu watinu ono lewa mfai ono na sei mai di sao le fionga ngal manmana mai fangalo na seri mal tatu pakalame li tayao tau fo ono tu inatu mal tatu watinu la bal teimi fa aso ma yei le sunga le fo mai ya mo tatu ina yi mfai ono no fo utare lei ya olo yei pia tatu tau malulu ai mana ia yole fa aso fo le fionga ngal manmana mal malu tatu watinu mo tatu uma e fa manatu pea mo tatu na ia tausi pia tatu li tulanga ia ole maru pui pui ya mai fa mai fa pe fo ia tu langa lo pesi ele fulu ia mari tau ole maru lu lo ia ta tu le ia tu fa ta lo fatu ngal man mana nei ta yao malor si fo moria malo fo lang man mana nei ta yao fo
1: ia fa ta lo fatu fo ila sunga ti ti en nei ta yao fo ia fa pe na fo malor lang man nai tu ta tonu ia lo man wi ala va ia ta tu fo ngal ringal radio samoa. Yeah, I may say level of song or low, but we in a 4 year just to proclaim a matani, a lot of formal or low in, if I yes or tetas. Yeah, before in a to la, at it, yeah, what way for ille, patalofa, yamalfa, my lord, but yamal and malu, so that's what to know. Ah, we in a malulu, yes. Ya tetonu, or low of two mapele, a local to a ille to tell you ma wopea leo la malolo ina. Ya, yeah, ai maise lava. Ya, yeah, so ifo manuia ele asto, mele asto. Ya, yeah, biea na di. Ya, yeah, eta alofa.
0: Malo, yoe, nganuman manda faftai le tuwa lava yaso sa mawal tafilo. Inga mfa awal tapo kalami. Ya, yeah, o eia isa moa. Leo toi tali umai ili nefo ia atinu. Ya, yeah, wa etoi tau mai fo ii tau mai le tau malulu. Ya ole lava fa awal le au nangamba le tau tumbo le malolo tatu atinu. Malo, no sai malo, fo fa malos. Ya mesele manatu fo tatu watunu i mafai on natu atu ise fa mama benga masif so sani mol tatu watunu ya wala vol tu sie no sie fo malolo ina le lei pe on na yai la la fatu ele ofionga i le ya tayao ya oani vai nga tona fa manatu mol tatu watunu na yo no fo taila to le wa la mala fa ni ma si nangal man manalo fa ngo ina pele matu ma ati mal malu ro le tunu ne sa le
1: la vesta no nga tetia ole onba ya somun muline yo nasina lo na fitu ah ole tsanga ya yulai ya instal tonu ole amata na fa mama mayele yele malulu ya epita yele este mama malulu olo ma ati mai pele malulu o aso lua ya na tuana ya tu po over the weekend ya ah satimu esai ya nisi tu o kilani la ngona i po ili malulu a wansa sa umonu sabili ya ipi itai ya leo walangi mama ine i po itai auko ya tatonu ele otu lapo ya lava itato ili tato utamao ili langi ya ipa upopo ipo ilava matato wanga luenga mo oe lava malo uto ifuwa malolo ina atietia amese ya oe malau fanau malau ahinga ya male tato atunuu foi wa tato untangata pewai untangata paifala wilawe tato tumutumu ino fuanga olofaya tato fala wilawe ya emese foi tonu ekalesi ya matulanga papena ai olofeo wa ya foi laba matangata olofea vya ya lefama ya masyama olofuwa fama yulfulu fama i pipisti ya e tauta faafonga sa o mayanga ya i tato pulo kalame. Ya na ulfautuanga lava. Olo tatala pele ava noa tia tia malo mamalo tato atunu. Ina ia faata unu uina ya tau tui pui pui. Ole e maita watu faifo ili mata ufontanga vaturi. Ya olo oto atele lava o tato tangata. Wale o tula ye paya la to tui pui pui ol fulu. I may say lava for in neta sanga. E tek tonu. Wa ye nisi wa te te e fo yolo te te e pea. A nga ile fain o tui pui pui. Ya. Ai e tek tonu lava tanga te ye ya te ye. Ai ol ma tonga luenga. Ya e moi olo ole fa ole filfiling ala ba tanga te pe fa lon tui pui pui pe e me ma we pe ana pa pe na we le te no fo na to ta ye na fa ye ya na ye le a e tali tali ya ya ma pe si ole siamo al fulu e le o yeni si o tapa e la tutti a mana paina ye li e o lo e talina ye po la via fo ini a fa o lo o fai ona e a fa pisti mai pe a ma fa tua e ma tu langa fa pena a wa o wala na pe a via e siamo o le o le fulu wa tia tia a o le tale la le tale vale le o pupunia ye le ye le fonga ya le na te ya wa ma fa tua ya ala ele o ye te ele o punia fonga le wa a pipisti atu ya u fa wa pipi ele lunga o lava lava ya po o tutina po le lava tanga tale le lo ti wa te fulata ya na la tuem la ya le o la tuem le siama i ya mana wa ina na tanga tam fa pena kwe ya la ya le ai mai mau la pe fa pe e te le te ton wi fenga tu i pui pui ya mai no foto taste ya a tu po ya miana ai le o ye se tio o ta fa mana wa ina ya al fa la bla yo ta tu e ta tu te tu mu tu mu e o la ve ton o ta tu fa le malao ya e to te lo ta tu tanga te no fa ta awa tatou tatou tu pia pia. Ia tatou te mapute o tatou ainga. Ia ma tatou o tūlanga papia nā. Olea, fautua ina olo tatala pele apa noa. E fai e tui pui pui. Awa te whalongu polawa ya pai mpai mpai. Malato experience. Elea este lava tangata. Este lava lona manatu. Este po iona langona. Ayai lava e o talitonu. Ia e mawil fulu. Aele o tinga haina tele, e ono tau fia hai whelma, i o lea, wa elo fō ma e whale ainga, te o anga iai, wa iai e tumana o e whailo tu i o fulu. Ia, e wha pēnā po e la, o le asto anai nei, i le asto mua mua, asto anai, le asto mua mua o kuso, le māsina fō. Ia, o le aia, le whainga ruenga, Pacifica Family Health Group, i le, whole for ile pule pule samani pule pule le AOG imangile ole afaye na le healthy ale ekalesia le ole ekalesia tu fantasy ale AOG ye ole ayaila ye tatu au onanga ole afata unu inai po tu pui pui ina tasti le awala imapai ona mawailo wabanoa etio o mai ye fayele tui pui pui al fulu, tui pui pui al misela. Ia ma mai fo ima tamai ti po ole ana wa tui o lo o misi ele i faya. Mantua la po ima iai tono tui pui pui al whanau. Ia tui al fulu ma tu langa fa pena. Ina ia pui pui a mai iai la tau ai mai se lava al whanau i la loane o le lua tau sanga. Lua tau sanga. Ah, mai le ono vai asto. Amatai la tau tui pui pui. Se ia o o ilis fuli mamahina ma po lua tausanga. E mana o mia lava fatau nui na uma lava o tui pui pui ua uma ona fava senga i lalo ane o lua tausanga. O lea, tasi ia hava noa. Wa tu hava noa tu lava ia le opainga alwenga. Ai maite ia lusa i fua malolo ina. E amaya itua ia nei au onanga. Ina ia awane i fapea mai. Ele estaba no mato tio o el palma y alemna. Ele estaba no mato tio watu watu mutele y el mato a po mai fale aing. Ya pe fa pe mai fo. Ya e watu watapuni le ai o le we. Ya il ne fo ya no. Ya ta tu te pe lo ya pe fa ya le fa ya lo tu pui pui. A mata mai le iba ta ya te yo pa y el toru ile. Ele apia ya o ina le a yele o fainga ruinga. Mo o tau, elo o yei poi, mo nisi lava au au nanga, tele au au nanga, the Pacifica family o le a whala wiloa ai poi ina. Ya e a pia mai tatou tatan noai, ya ma fai elo tui pui pui. Ya ele ngata i ilia, o le a poi wa tala tatou falma i fa, ya stona amata mai le, iwa tae au, te ia pā ia li tōlu la piafi. Ai mai te lava ia Clendon, i o i Manwira, hapia fōi wei mātu clinic, ia Papatoa clinic, ia ma pen mio fa ta to la la o ta to pel mai o le ata tala mai tu lana ia a wa o to a wa la ver ne te no te ma lulu ia sa mai te wina la ver le pisi o ta to pel mai i pen mio i le aso na tele la o pitele to tele la o ma tu ia manai te mai e a wa tu o tele pitele ia o isi i o ta o wato e ma le stela Olia, I want that to the pastor Mala. Find lady a love lover for a map and fan a lay. Yeah, make sure your map and fan a post tone or family. Ah, that's the lever hanging. It's that no food dang yay. But I have a rent is the family, motoni pie in a yay toby law. We insulate woman na family, ilalo to la pono more. I have to tell a lot of my lulu pair. You must so the feeling I know what the damn puma me umma. Yeah, fast so Tyler landlord, Ali, fast so tie my matto. Yeah, on a matto too like yellow moe. Yeah, if I sang a landlord in a yamoti no, ye fai umma me tawna, fai in a yamafan fanai, le palo, a lot of my tongue yai, ye papia for palele. Ale housing, ya kira ke yanga ora, ya ekakamona, ba ai uma make sure we yai uma tulapo no na ufatino ina ya mafanfana, ya ma mango lele ya pale, olo oto walalam papa awai, ya ele ngastapo ilna, olo yai ya tato awonanga ale api, e yai ilato, a omayani yang, mana onga papena ia na watu la ia lea assessed eva ailo fale po le ale tulanga o iai ia na omai fale i fale lipot ia na ave la ia le iai lato e mafai o na watu ia ile va ai ia space three le ka peta ia po ala vane e fai e ave mua mua ngatangat e le mafai o na fai ia pe ale o atu lau fai ngā luinga, e fai le assessing na mua mua, ai ia e tatau la ona e enroll, ia pe e te le talaina, I le au onanga ale Pacifica Family Health Group, ai ia o mai fo i onei lo hai la ia le, po o le fo ma I olo e le talai, o I lalo o le vahe ngā le e fai a au onanga, pe I o tato au onanga le wa uta ua, ia wa umatu po le maatina, Safata when I yelling, Hala willow in, only fail to swing more canister, to swing a lava. Polia lava twang a canister, low yay, a yay lava so swing, ele after I lay a pay only canister, only to fall it to low fat for anger, or yay lava just to swing a more now for ya canister fapito, I mean, now me I phone. Lo tell them no me yamato, or I yell open I ring a left to night boy, or I'm from Matala, Ilia to I, Yelanga, or your voice to hang on what to tell your tattoo tongata, ya fear, ille bowel cancer, ya policanisa, or little fat, laying at the foilia, so swing a motina, more canis or sutu, ya, ille yay for ya, ille open I ring or laugh from Tala, Ili for Levine. Apa ya tele ya lue pai, ya lau siaki papitoa po lau faa ata papitoa. Ya, a pio mai la tona, tato tal no, ya mafasino atu la, ya leo me tau no pai. A leo na, apa ya tue iloa, ya lo maliu, ya po oa a pia seite lo wainga, ile kaneso tusu, ya tasti le hawa noa, e tau ane e tau wai. Ona e yakta tonunga, ya, Itele le afiang o ilato e yai nisi o lato a pitang ya nala vea ipoi. Ile ato e nga kanesta ya le nga tele or kanesta le ngutu lfaa tangat ya po lfaa utama. Po cervical cancer. Tati ya vahinga e matuha tele le maumaua yole ola matu ipua o tatu tina, tatu uso, antis ya po. We poi. E va va la tama ya tatu ya I mix it in am tama tat tasi lenga luenga tatu nga lua patasi ai ina ia una ia ina tu e oi oi fai ele fa penga tasi lava le fai ia na inu funu foi yana ia le ai ele ai e fai tai lua tai toru tau tanga ia ma fai ai a fa pe fo ia ia unga wa e va ia tua adia e mai ele ma sani ai tauna e anwe vaile po mai. O le ala ava noa uma ya nia pa mtalanga uma. Pa ea pio mele stona e. Ile health day. Ale eo ji ile ae. O le ava ima angele. Ye, ona e tau le tawela ia le I clinic. A ia e o mai na e fao ngā ia ava noa. Ia te tia pe ia te ti vaenga. E fio fesili ai ae manatu. Ta stile vaenga ia po ia lele. E fai loa pia me fa manatu ina ia awane tato no po ai e fa aia tato su suenga ai me se ua tele toi ngā kāne sa le wādia e mai e le imasa nien tato fa longo tele o iato ia e pita ia o lea wa iai ai na iai lava ia ia condition foi ia mamai ta iai ia munga ai tātou te le iloa, o aunga ia, e o aunga mua mua ia, e tau mai ai, o lea wa e anga I, ile kānesa, o lea tu o tino, peila o kānesa o tina, I vāenga ia, ia e ia la vāunga, ai la e tātou te le I mākopau te le anga ia, a teimi nei, auane e tōinu pua, auane e tōinu pua, e tele le whamatelang, pia e a pio mai la stona, tātou te māputaina. Tuta lava pele o o te AOG, a e dolo te tala lava noa, mai le AOG e o atu ai, ia e ba aia le au onanga, o le a fatino, I le lato hall, I maangele I na numero 98, Robertson Road, I maangele le hall te le na sa mani pule pule. Ia ole apa ia li tato heo te. Ia mo nisi lafa whamitelanga ia. Le tato telefoni ole ova silau. Tolu tolu, lua lua o tolu. Ia te tia peng.
0: Le hei leu maana ia leua. Maana I hori whamanatu a mese le whamoemoele fai ia ili asto na I. Ina li tato e kale si ele Assembly of God I mangele. Ia lea fu ua. Fafongeli tato atu no e tau fuona mata I tūma vava ia. Ia vanoa ia tau nanga ia ti iai. Ya uni ma fo pena sa no ngal mana ilu de kalisia ale wo fa sa fu ale vanoa te tala fo ilia mo lau telo tato ya awala vale so sani ma pui pui nga pe ona yai ya ma nei fo fa mana tu mo fa so mo malo tato wa tulu se vanga na wi si vanga ngal man
1: ye le hen nan fa mana tu tu pe la tato te foni na o barcela to to lo lo o to lo ai yai la ba se si la ba me fitel noai ya vili mai la ia lea ale ai sa fo ma e fala inga alwe enroll ia tato pal ma ina po pe ala ba le fal ma ia la tala ta te te oi ai vili le numere na e ma fai ona e enroll ma yai ya ya fai o lo watu po ia tato o nang I tonu o tau malta malau tala noa ia pe fa pe ona enroll oi well tele po ia liste au au nang ia te ilon ete entaito ile enrollment I ia mato. Ia fatua entato le ia yo oi au au nanga. Ia le ai ema fai lava o nanga lue. Po oai lava po ma ia lo e iai ai apapea. O lo o lato wa deliver ina le same service le e fai ia mato. Ia ona refer le o e anga iai ale ai. Ia o tu langa na e iai ia ai. Tetonu ia wa lava le mo nei po ia. Ai tu la ai ole bai to po ye an afa ilo at wai po e ye po le ti ha te pe u mala ole e kale sia ma mona po le le sta un ye po ye sta to o na ile este bai to le la stona il basel a o bai ya so un tu ye pa la wi lo at ile bai to po ye ma lo fa no la va ti ti ne tu la
0: Ma lo fa te tele fa te ngal man man lo to tua fa po pon al tatu po kala men lita yao o le tau longo longo o le fa manatu o le so sani yo nei va nga uma yo o le tomo fa ila va ina e am fa yo nga lu fa tasi ia le tatu watinu, ma mawasa fuso sani le ngata ni le tatu tangata matutua, ia ona I whanau foi, pe ona iei le tatu tautua mara unanga le Family Health Group, ia maalofa aftai ngalaman mana, pa mwemo la tatu tue fila e fori vasa fau, mori e tere tutu mangalua ngamara niva yaso.
1: Ia, aftai e faso I fuatu tamua, faso I fuatu foi tia tia, pe iloa iliva yaso fau.
0: Ya soy foi ya le le ole jatu pokala me pene fa fonga ba yai mane tele fa manatu olo yai le pokala me por fa mo mole fa tino ina ila soto nai ina le galisi la assembly of god ina mangele le hol na ina mangele ya awote msil na bono le fa ilu mai le tuk se fu mo tanto ta fo na jatu wat yai ya fa nga bono e fa yel jatu tu ma pui pui mai jatu mai fa mai tasi minute tu ene le tu la sumertasi jatu telefon ngana Britania.

0: For me to tell you, tell you, I'm not sure if I'm going to talk to you, I'm not sure if I'm going to talk to you, but I'm not sure if I'm Ole tatu pukalame le tatu langa pe ona tatu filo aifoi mafiso taiai. Ia ma le sungol fo mai. Ia sungol fo iaonga le tatu universite. Pe ona si le fia le tatu wantunu. Ia le sungol i le fo mai ia ta iao takta mtaba i tautunu. Ia lo tu mina mai pele avandoa. O le sungol fo mai faso mai li teilo vaenga taua le tatu ngangana. Ae se le mana i le vaenga le u tatu faso ama faua wani tatu pukalame mo le nivo yasu. O le tatu tal noa lava i le tau o le abba. Malona mafua anga o ngafa le ava. Ia malona fa nga ina. O le tawa le nao le tatu pokrami ma le tatu fasoa. Le alaba o lo yen lebi tautua ma le aunanga le sungal fomai. Ia o le tala talanga. Lono winga. E tala tala si e tatu falangolongo. O le siwa nga tawa peo na amai tau ye le tatu watunu ule ne pokrami. O le tawa fo ilo le fasoa mai o le sungal fomai po le sungal fia onga. Isu isu enga masaili ilinga o lo fatino ina. Ya mai se foi la nei pito la au lo ngalu ai tonor tatu university ile tatu ngan sa mo le tayao e fi fi fa fa ya tu lo sungal fo ma ile tayao vi ile li fa fa ile tu le o de mo se fa popong al tapo kram ya au lo mo lo pele an le yo le tu lo se fo tau tu le ngate ile au ina ne fa na u tele university ya a o lo tau tu fo ile tu malo a fio an e mai se tonor le kalisia fa talo fa tu ai malenga fa lo ni tayao le tapo kram malo se fo ba ya la usunga mtavai.
1: Ya yeah, fatalo fatu tietia fatalo fatu ile pa ye mawulungo so tatu watu nu mayo nao se ye pa ye nai fatalo fatu ta por kalame pa anga foi wo mai ma sani ta por kalame ro fa pinau na fa longlong mai so se ta fo le kelope ya vele ne ya no fatalo fatu ta por kalame ya ila tu umala ngolo fa pina ona fa longlong mai ma vele ne por kalame fa mi fi fianga ya wa foi le fa soa ya malete tal tal mai fo ya su tatu atunu ya wa

0: ta upu ano fa penao na ta fa soa ia mo se manuia foi ia wa alo manai fa na wo se ta to to no ma lo so fo manuia ma lo le langi ma nei ma ngor ta yao
1: yo e ta ta fa ma lo ol vi inga fa ma le fa ta fo ia ile li wa na le se no le tu ia ti ta to ele mo fa no fa ta no ina ia le ta fa soa ma le fa fo ma le ta to wa tu no ia to tele fo ila tu ole fo wa tu tu li mai le ta po kalami e fa soa ia ile sunga fo ma ali am tadial ta po kala melita o ma tu fo si malu lu al tau a doctor ba ma kwa malu lu al tau io ia ali ma fo ina vol tu a po le al tu nga malu lu e ke usur ke mi fo nga lu nga palang ia doctor
0: e le nga tala le malu lu ia to fa ai nei le awala ina ia o to e fai a misa kilan fai tele si po lo ka telefo le awala ia e nga fo ta fa so le tu langa le na tia tia mo le fa fo nga fo i o wa o teilo o le fitus fulu le valu a sfuru pasene le ati na ino le tunu u isa mo nei o lo o fa moe moe na yu tatou a inga ma o tou na ya lala ya tunu mau o le winga o le fa matalanga o le tele o mea o lo fa pena o na fo wai ma ye o tou o lala ya tunu i fafo ele nga to tupe o lava lava o TV ya o wo ta vale a o le winga o lo tala e a o pe yu tatou tunu o lo lala mpa pa a o inei sa mua ya o na tau si fa ale leina i mea to tino o lo o mai nei a inga i fafo ele nga ta fo ilena ya o le fa wina o fale o fale sa o hol o tele o mea o lo fa pena o na aisi tupe atu ai tatou e kalesia inei sa mua e mei se ainga mo le fa mo le atina ina o ainga i Samoa ia ae ao ona silafia ma malamalama o tatou tagata o loo lala i Samoa nei sei fai ia ma le tatau faaogā ma le tatau le tautigā ona i o tatou tagata o loo iatino i fafo auā o le maitau e lē gata o le malūlū
1: ia
0: o le taumi foi e usu ai ona o le manumanuga le tulaga lenā o le poloka tele o le auala ae mese lava ukilani ia la e but foi fa fautuanga ir ta por kalame na yuta tu ainga o em papa ao sa monei yesi fa fa nga mar ta tau de de tingaina le foi sa tu lai mai ti ti pe na city ta ya nei se fa fita u li foi tu lai mai le universite ao sa mo de vaiason te nei i fa nau ta we i misa le foi le le o ye fa nau i nei ye le tau ti nga foi na yuta tu ainga tu no mau if so so ni mai le tongi no pili ale ele amana iam pe folding o mai ia fa tautala ma le amana ia foi ia fa nga se se ia le tauti nga nai ai nga lo fa pena ona fo mai nei anga le lema le anga lo fa le nga tau tutuila America New Zealand Australia ia ma so se vai pa no la va le lo langi o lo ia nai o tatou tangata
1: wa fe le sa no anga le ta e ao le ta fa so al tu langa inai fa na wa onga ia i le tai university le afuna tupu mai ei nei vesinga nei fana wa onga ya ele toy otelista tala otelo lango no foina lu sungal fo mai ona le wili mo lo lim taupu
0: ai pa ya ole fo mai ona fa atino ye fo ile fa unga fo ye fo ile discipline committee fo ile tanto university ya wo mai ye tanga fo i man tanga wenga le le ya mi se fo ile tato malo ya le tu langa le tia ya alo alo sa fo se fa mtala ngal tu langa le pa le ya langona el fa nau ya le no la to se se ya e to ti mata i foile u penga e fa pena fo to e a popo no la to a miu ya wa foile nga ya tu le lumana
1: mana ya le na fa fomba le tatu wa tu wa tasi le ba nga le na la walunga ilunga u penga tfa ilangi al bebe silen tu la mai ya lu fa nau al tatu wa tu i uta le university tamiti a onga ya apel na ta sauno le sungal fo mai le sungal fo yaunga la wei limo le leo le mta up ya le fo wa uma on fa so am tala no ya ni sio ila to olo ngafa ma le fo ya fa ma mo ma le po kalami yu te le universite ya la to la la wa a so ta imala le vanga ili to hotel le isi ma fa tala nga la ngole na tuli tuli le ta to po kalami ya si sauno anga le sungal fo mai ya le mo sauno ma ni no le sungal fo yaunga mo ta to le nei ta yao fa fomba le tatou atunu o lele amatal fa asoa le sugal fomai le tatou pokalame o le tatou ava ae tala le tatou leina tolu fitafita selima fitolu ae faapeti fi faasoa mai ai o le afuisaulagona o le asa umotugaafa e mafai ona tala le tatou telefoni ia e faasoa faatasi ai ma le pokalame pe ona saunoa le fomai nisi o pokalame o le talatalaga e mafai ona faasoa i ai le lautele o le tatou atunuu ia ma le pokalame faasoa ma le sugal fomai dota o lea o loo faaua lu ta pokalame foi leamo le ava o anisi vaega e tatau ona fofola mole no fisi de fia ona ifana wa onga e mesel tatu wa tunu u.
0: Tamanatu tietiao leasa a mamafa fo ita fa soa ili vai aso tuana iatu. Ile tu langa leo ole, ole ava. I ingoa o ama, ole mafua anga o ama, taina ne fo itu a inga ava, ma le tūlanga le na ile talafa asol pita fo I o lea ava, ma lea ava. Pe o lea ute tau ma fau fau, ona eiai fo I nga tau sa vapena, ona mala au mai tatu lau mua. Ia taina ne fo, ole maramana manga lau tele, fo inga lepe ona masi I eri tatu universite, ili tua inu umai tu malo ili fatinu ma fo I o filo inga pe ya nga I la fa so ri tu langa le ole avo le filo inga masalo ona e ye me ana tutup masalo ole dua vai so taluai ole sa ye le ava le sa fa pena ona ele mai ale la unga
1: ia
0: ai tu fa ko ile ava le ole fo ai sa tele ai fo I mana tu tanga te social media Me tulanga fo ina le patinu ngā le awa whilua inga I le wāwhia ngai e le malanga. Male nu, ia ole sa e ai le tina tu langa fo ile le ele ima ea o na fai upor tala rumba tu la fali e au te te ile ia le fai ngā malanga ile tufa mai ele ta ele tufa ava ole ava ele ngata fo ile mai si fo I tafa asoa fo ile le tu langa ile ngaluenga le ole tufa ina ole ava
1: ia
0: ia po oi tonu a e fa pito au ngafa iai ia le tiute lea mana mtafa ioi lea awa e iai nu e iai nu u e tufa ava lea le tau lea lea
1: ia ia
0: a iai pina nu a olo ina faisa o fa pe faifo ia malo ia e malanga atu pe a faile ava o le feilo inga e malanga atu o na tufa lea le matahi o le ava ai pe o le tu tau a tu di fole le tu langa fa pena ona e to fule nu uma na to wanga I fanua pe o le tu langa na le wa ta tala tala ai mo foi se va no o le tala le le na tala tala mai fo I le tu nu ula to ia pole a fo I le mai fanua o lo fa pena ona tau sire la to fo ia a nu maso mo se fa ta ita inga tia tia o le mato malanga le nga o I manu ai le lua fesfu male lua
1: Ia,
0: ole ole fati nonga ole ava manu ole matu ava le na sufi e ta ule ava fola fola e ta ule ava faile fa atau la huma ta u yoi e a mata tu le ona fa anoi ole ole matu au malanga ise ava noa se fai ise upol investi e a mata tu le la huma ale tatu investi ai tu fa mai ele tu fa ava le ava o lo winga la lo tala na sil sil le I manu al felo inga fa mai le la to wanga I fa nua na o le ala sa tu pu to ru vaia so talua I msara le sil fia no le na mai e fo I manatu na share so le tanga tari social media e tu langa le na ele I mai a mai le la unga fo ile ya o tu fa le ava
1: Ia,
0: ia. Te tūlanga na fai fa soa mele atu nuu. Ia, masama, fai ona tātou tāla tāla. Ine ne fai vāenga o tāia.
1: Mana ia, fafongbali tatu watu nuu I li vaenga leo sauno I eile sunga ili fayaonga po sunga lfo mai ili nei chayao. Ia mfaifona talatu wali tatu ulaina maise motu nga afa al malu tatu watu nuu. Ia ili vaenga leo pere fasua ma ili sunga lfayaonga po otupu to tonu or tonu. Ia maise foto itu malo. Ese le mana ili vaenga leo pere tau. Alasi sida sida leo sunga lfayaonga. Ia ili vaenga leo pere tau wa. Wa ya India fio anga tu tono tatu watu nuwa watu pori melea?
0: Ia, ea fwe ni, pifo ilele, yei ia malanga e watu. Pifo ilele wafola fola atu wale ava. Mahalu watu wei malala uma.
1: Ia, ia.
0: Ah, pe wadu watu wale fola fola anga wa mata uriwa fola fola anga wale ama, ole matafa yo itu pito na alfa inga malanga. Awa mātaula e nisi fo ionu, ua fola fola atu wale ava maadu atua ia male la unwa. Ia o inala, e ta awfi mai e fo ionisi ionu, leanga utup, ta awfi mai ionisi ionu umfapea mai ili fola fola ava. Faila unga aluenga na vatu e fai, ole winga na ole faamatalanga, ona olea usau wale fola fola ava. Mala unga mai e ya, ae afesili atu la ili tulafale leana faya le mele. Ole fola fola atua ole ava mala unga atu, efa mailantari. Se langa ele sao sa matou la unga tali langa te leel fai ya man so tanga. E mauti noa ae se ul matou la unga pe afai.
1: Ia.
0: Pe la urtu langa na ele mai tau fo I fonga mai ane atunu. E aona tala tala fo, ole si fo I tu, inisi fo I ondu. e tala ngafa loa tula fa le mingo lo tala man tua e tala fo ile ala tunu ele se ua se fua au ala se la unga se tau malai le mingo lo tala e yei te mi fo ile le e olo in tala ngafa i mei o feilo e pe fo ile le e alo sa ale fai tau ale ale nu e pe tau fa pe na loa ni fa suanga fo ile le tala ngafa mafaya ia vala lo nge ngo tu lo mani matai ole nu uri tau le ale tu fale
1: ia
0: peo tu langa fa pena ole tau ngai tau atu fo ile le tu langa o men tutupu penu siling ia le anga ua tutupu ule fo i ua tele fo i fa soa mai ale atu nu uri tatu university po le a se tali ia fo i maenga o tu langa fa pena
1: i to tonu la le abol filo inga le pena ta ua le sunga il fa ya onga ia wa tawa tele fo i le manino ia wa tele fo i fa ya onga le sunga le fo ma ia e tau winga la tele fo i le e tau fo tangata malona i loa malona ma mala ma ia o ai ia tupulanga tele fo nei vai taimi au te i loa o le tau fa malu tanga lo loto nei le sunga le fo ma io na fo i fa tino i ne tono le universite o lo ma fa i le o na o i nei nei fa nau a fa pe nei la o le ua alu la unga le fo le fo ava malu atu ia malisi la unga ole aton wale me te tau ona yai. E te tau ona ma vai vai le leile la unga tau ona yai. I le folo folo ino le ava ma le la unga le ayang ai me la umalanga.
0: Ole tu langa lina, wa mayo, wa umalanga ona tofi si o tatou atunu. Wa umafo ima tofi, ma faa vai, ma faa tu langa, tu maanga sa mua peo na yai. Le tasi leo tani maa lo mua mua lama sa mua, le tani maa lo mua mua le amole filo inga. Le foi sa ta faa soa tanua ifo. I le tu langa ima fua ngai alayo na usu, le nuu, pe a tari maa lo isi fai ngā malanga fai yatu. Tulanga fa pena fo ile alo ia male amana ia male mamalu male sao ngalemu o le fainga malanga i tonu rinu ia peita iani e iai una e iai mea ua tutupu pela ole wingolo utala a le a toa ia le faatinonga ole vaenga faasolonga o vaenga ole ava ole feilo ing pe e fai etu ase mantua fo tatou e afo ini e ele tatu utari tonunga so se mea fa atino le tonu o lo au ai mauli manganga o tatu tua a o le winga o le fa amtalanga fo ile o na o le fa amatai fo ile o le teimi e vea i o e mamatai o le teimi le na ua urufia lo utangata e mauli o lo uainga o winga na o la ufa amtalanga le tulanga fa pena a le atoa vaenga o le afa le fa atinonga o le sauninga le po o le vitu o lea le atinu e afo ini e pe e ina ina langona mamanatu ole nu utali malo pe felele tu langa olea o yai ya uporta to watunu e fa mata lai pe ale a toa vaenga fa tino ina o sauninga mamalu fa pe ne ya le tunu le ya ta to foilele ale a toa la de nu nu mali ole masin ye e fu atia le fa moy moy ole aso le ne pela tu langa fa pena e o solo al for for ava e fa yetu malana launa o tala no ita e ao ma tu langa fa pena ma fa ia o ina ton wala ina ina ilo ia ma fulu fulu lele langona ma manatu le nu utali malo ono tu langa fa pena
1: mali te lo ofisi di le to fa tu lo sungal fo ma ini te wori fitu lo ofisi di al ofisi di po ai na amataina le nei fa moy moy pol nei po kalame ole au mai ole aba ya ka kofika ile aba ole la au aka kofika ye wa mai ai wa au mai le nei la au wa ave o se me fa lo se feilo inga le wata o ole aba ole feilo inga pole ale me ufa ta u ai la vole nei la au tu lo fa fonga le tu no a ohai na ma fu ai na tango faile nei fa mo mboi wa ave le nei la au fa ta wa ina ole aba e aveo se avo le feilo inga.
0: I le matou, so engale na le manu a lua fe sulua. Na matou ua i le anafai, i le alofi o pama ma tangaloa lang.
1: Yeah.
0: A fai o tangaloa lang, i le atua fua fua o Samoa. A ile tau nu ma ile atua fau. Le ana au mai e missionare ma ta dia loa i a tasi varu tolu o. Le o tat, o lono winga, o tua ato le tasi varu tolu o. Sa tari tonu mai Samoa, i le atua o tangaloa lang. Leala na amata mai e lua le ava. Ina ua fai le alofi o tangaloa mapava. Le ala na fesili e lua tanga loa ia pava po o fea se fono le ama. Le ala na soli e lua ele atali yo o pava le alofile. O na nofu roleo tanga loa ma tulou fafong mai ele atunu na poilua le tama ile lapalapa. Le ala na taro sanga e lua pava ia tanga loa mo ia faaola lo na atali. Le ala na batua e lua leo le ava saa saa le ava matapati le ava maalanga le ava ole taulanga le ole ole ole ole tulanga ole ole ole fatinonga ole melena ile mau fa amanua ole fia fia le ua toyola le tam ona ole fainga taulanga le na fai ole taulanga le na fai ina ufa maitanga lo alang ole tamale na e avoni ole fono na ta ai me anela botatalo papa le na fai ino le solo papa tiltilo papa sami e u itai fono le ava. Se ava ava, se manini saupata, se funga funga, lau umafi ngotor san, to e sau malesi famatalanga, e ui fea fono le ava, e ui uta fono le ava, ye sau la ia lea, o se ufi e eli le palapala, o se au fai, o se lau uma ia mena. Lea la, le foi lai fa ama umau e Kramer Volume 2, tulanga va pena ile alofi ile atanga loa langi mapava lo nominga afa yole ama le atanga loa mapava lea na fai ile tai sama sama lea lai mafua ile fa upunga fo ile le atunu se ile langa o ta sa itai ne ifati a uma o alof ne ala ile ele ele na ta o alofi tono manua lea sa ta ufai ile afo lea na fai ile le alofi ile ai te wasi ile alofi fai ile vasa. Lea lai mafua ile le upuna le atunu ina ua fai mai le tala apava ia tangaloa la langa lo tasa itai ame le alofi e fai le vasa ne i fati a uma o alofi na ye i fa upunga fa pena.
1: Wow
0: nono winga la o le tali o le fesidi e la ua fionga po ana fea na amatai lona winga na amata mai le teimi o tangaloa langi tusa ma le tala fa solpito le atunu ma fu angala na a watu waile ava pe a fai so se ava la vole feilo inga a watu e mua mua sa sa ale ava o le sa sa ale ava o le sa sa anga le e tangaloa o le ava na ma fu waile na toyola le tama ona alanga loa le o le ava matapati le ava o le langona o le fie fie ua faapena ona toe faaola tia le tama o te leilo foʻi pou e faitau le faamataupu silisili ma le faatelosia katina le pio le nanona tusia ai le tusi o le Samoan ava is a prophecy o le ava o le feiloaʻiga o le perofetaga faamatala atoa le afioga katinali faamataupu silisili ma faatelosia le faale faakerisiano ma le faale anganuu o le faatinoga o le sauniga le o le ava o le amataga lenā lea afai toe foʻi a le tali o lau fesili afai o le ava lea na amata mai a tagaloalagi le lalofi ma pava le atua foafoa o Samoa lonoiga na amata mai le taimina le ava o le feiloi
1: noiga la lausuga le fomaʻi o le ava na amata mai manuʻa
0: o le tali tonuga lenā ona o le foafoaga o lea e lifa le 90% o le autusitusi o le atunuu matala o le atunuu na afua mai manua
1: alala le vaega le pe ona itaʻua ia le katinali pei ona i ai le tusi o faʻi i le ava
0: O le tusi lenā katena le pio o tafinuu o le tasi lenā na tusi o ana tusitusiga o lea lana te nofo ai ma faatusatusa le ama o le feiloaʻiga anaʻi i le sauniga alotu le faatinoga o le sauniga alotu a Samoa e faatusatusa agaʻi le ama o le feiloaʻiga lea la e faigoai lana tusi lenā o le ama o le perofetaga oluiga o le ava ceremony is a prophecy foi lele o le peo tulaga faapena pe ona fai atu manai foi pe a mose avanoa e te silisila ma faitau ai le tusitusiga lega katina le pio o loo ahu mai manino ai ia le faamataupu silisili po o le faatelosia i le katoliko o lea foʻi nei o le sauniga o le ava o le filoaʻiga
1: faafoga le tatou atunuu o le matago ofie o le faasoa o le taeao lenei ia a maua aso avanoa te fifaasoa mai ai ma amai foʻi saumuatugaa failuga o le mapoklami ia ma le tautua le suga a le faiaʻoga po le suga o le fomaʻi ma ua le avanoa te valaʻu mai ai le tatou telefoni le o avanoa atu 3 fitifiti tasilima vitolu tolu fitu fitu tasiri mai tolu ta yai pe tu tonu ole ole ole ole ole ole sekole ole ole abba pe ona ta yai le abba fe inga ole umalo na tau mafale le ava lo sungal foma e oso mai le tanga te foile ba tu le le ai tongi atu le le le ipu foile le ipu tau abba wa umalo tau mafale abba ole asau sida sida iai e ile a foi tu langa o lo fatino ina itu tonu le lofi ia pole filo a inga e oso male ia le tau le a foi le ai le le a koe lipu e tala fea ngai lea ngai o inga
0: a tonu le tala fea ngai ona o se tu ma se anga fo ilea mataulia o le ama o le filo a inga po le sau ninga o le ama o se sau ninga pito isi yo na mamalu fa ale anga nu Ole mamalu yoro na faatinonga. Ai a olo ina faatu, faatino tu ia maanga faapena pe ole tongi ole ipu au. Ia ose tu ma seanga ele itala fea ngai. Se i vangana, pe a fai o seanga i fanua patino alea nu umalea fio au. E faatino ina faatinonga. A ole tulanga lava ia ili mamalu ole faatinonga ole saunin. Ia yeah, ele itala fea ngai ma tulanga faapena.
1: Malo vaftai oisia vaenga langa e peia ona yelita pokalame foilia ile faia e ona itupulanga e tino tino foila la tu di fatino ino le tulanga ya nefisini foila na ifana waonga e se wingo lembe ole tongia to li puta wava pe auma ai pole aso na taua ai pe yeso na onga pe di onga pe ya lu mani ufa wa fa mani nol vaenga le e la sungol faia ina ia no fouta e foile ma mamala mai nei fana ulanga o le ai fa ia ene tamaiti o le telefo po kalamele tati tiro tiro tolo e kalesi e fatino e fana tono e kalesi ia o le uva va ia uia i po kalamelo fatino o nei fana ua tomo faina wa o nei fana u il fatino ino le abba ai le leila le alua tolo tamaititi e fatino le abba alo mamala matu na inisi vaenga ilu ngolta po kalame ia ma se fasoa fo elo sungol fa ia onga pe ona iai Ole tele yo le tai wole ava. Pe aha tido tido yai. Le nganta I ava tungase. Ia a le ava fo ilea lewa. Wa wasu e filo yai ia. Ia so se mafutanga ma se fa la ptonga. Wa filo yai a le isi ava le filo inga pi ele ilo se au malanga le malangatu. E ile isi no. Ia po se e kalisi e fo letari malo.
0: Se toi fo ia ele... ile silimo mua lau talinga tia tia tulanga leo tongyo leit sa ilma tau feilo inga sa fai maleisi nu ai te e ua watongi ya ia tamali I ia le ipula le ile taule le ile tautu ama wana fai na lal tala le tu ua le nu wala ngona le faa no no ili nu nei ona olea ua Fatino le tu mleang fa ilo le tu ua ile tamali ile ne tu ngia le pua o tu tu a ma o tu ma tu sa fa ua le fa vai le nu ne ile mamalu tu langa fa pe ai o le tongi ole I pua va wa ave ese nai mata u mama I nai le sila sila mai le tatu fa nga malam ile fatino nga ole tu mleang ale tu nu urta tu nu ne pe la tu langa fa pe nai pe no fa yet e o I ai ma ave ese ai le mamalu sau ninga fa pito
1: mali
0: ar tulanga fo na e fie fie fo ile loto tia tia te minne ona o isi ia vaenga o lea o te vaai o loo I te tonu risir pasi am tanga luenga wa onga o le fatino o mei e fa na fie fie fo e vaai atu I fainga au lotu I atu nu I fafo o loo fa pe na na fa amasani alo ma fa na ua le atu nu o te fie fie fo ile malanga lea na fai malanga mai ei fo I le kolisio mai kauli Lena o maintani malo o tato university. Ulea sa fa atino lava e alo ma faa nau. Ia le ama ole feilo inga mulia tua ili faa malo ma le faa ftai. Ile fitalenga ia tawa nu ustangata. A olo faa pena ia ona faya onga il kolisi o mai kouni. Ia faa talo faa tufo ima mulia tufo ili faa malo. Ile fitalenga ia musu ustangata ole alo tawa nu. Ulea sa au maia le malanga le amitani malo o tato university. Ia ona olea sa to esea na le mfai ei ona faatasi atu le faamue moe lea ai peor tulanga na ai peon ufai atu e mamoli ei fo ili faafetai I kolisi tono New Zealand maturu I fafu wa o o ai fati no ngole avol feeling ma o united ta tu tu malanga nu ya a mesio university pe tu langa na fa ta ye fo ile fo wa mata lava no ta tilu tilu ine ma tu nu ifa ile fa ti no nga o ia nga nu wale tu nu ifa nga autala bo ma maftanga pe na ye maftanga autala bo ye tu nu ifa pa pe na fo isa mo ne a mo fo isa te mi fo ile le as yasi ma ye isa mo ne ya ma Fatino I fo I wai e mo ilama ole fatino ya tunu ifaf ai le over ai tonu ile tulanga olo o yai saufa inga nu une ya tato e mo ai fo ile ifi le I mean le si fe so so ani fa au po mo le fo I wai nga ta u ol fatu ingol so ifwa
1: mana ya doctor le wil ta balak ya dalofa
2: aro to fu
1: Iya, malu sih fomo dia, baru fomo saya bingung tanpa kelam. Ada fomo nggak boleh sih nggak fomo sama.
2: Umi dia kuawo, mana ya kene de, lebay mele or kongi or pulang no kalau dia itu, ibu kakek. Ide, apa kene iba ayam umbo ya ya orang aku fangar apa ini sih pak, kau kumar apa ayam waru ya.
1: Iya.
2: Aku kakek di Malang apa ni, ada umar malam aku ni fomo malam apa ni dari profesor. Ya iya. Nai lo siang udah ni, ini memat. Ya, saya ingat bukan udah saya kau rakus. Ya, awak biaya sebab selama minggu dua, ngalor minggu empat pulau besar yang faham kau dah rakus. Biaya sesiapa orang awak sesiapa minggu orang rakus.
1: Iya, sejak lihat pele sukar faham.
2: Iya, amor.
0: Malu lah, faftai ya tu eli uso eli fasoa. Faftai fo yo lesa tupu ya te oele fo iwa enga fo yo o le upua ye o fe palo palo inga to e ina wa o lesi fo I tu e ala yo no faatini o le faapea fo ilele se isu e ai po o mata ala le tau lele ya e pita iane ya e noa tia mo ya ile mamalu o le fo isa uninga le atunu o le vaina lua e tulanga tatu tusi tia tia msalo o le a ua fanga solo pea le tusinga o tatu tusi e lua talfea ngai mafuafuanga ale ole masina o te se mau yanuali e talalo ia ita tu tusi le ole tartalang baenga mua mua or tartalang ia male baenga lona lua or saa mua faksoa ulewa
2: tauna tona
0: tui titi lama mai ia elongo atu lama tatu por palame le teine afo ini lo miam fala wilo alo ia ia tusi e lua Ya, wajib fo ilmu nanti untuk apa penan fala wilo ini usila pe amai ata pena umu. Ya, ya ingat pe ona ya, ona wajib fo ilmu komite amela tu tito ilau liwina oleh mingol fam talanga. Ile panel of review as amela tu tito tilo ye pe amai ata pena pe ona fayatu. Ya, usile usengalwe ngafu mufio no tulanga fa pena. Eta wow umama na ya fa pena ona. Awone ya ini faiti onga mulu mulia pe amae anina ta pena lo iam ta pena le ai lo mo lava le manu le tunu uri te me fa pena na fa mai ai nei nei fa mo mo lo fa pena na fa nga yo te me nei se ya udian ma si no te sem ye
2: wa nei ya nga si kuchira nga mo mo mo ya
0: fa tai lava
1: ma na ya le le ya ai si me nga vidi mai le ka nga ba ku si me ya oi lo
2: ya wa le
1: ya lo vatu ya tai Talofa, oi, ya lo wal batu le statu walau lea, ya, mana ia tel faswa, doktor peo na fafongal tatu watu lo le fuwa mai ia le motu nga afa le fo yusu, ia ole me fo isatu pu yante ia, a ole mana ia la le ua mafayo na fa manino le sungal fo mai, ole fo ila ua, se dao mo mota walau, Talofa,
2: ya, kalopo la sunga,
1: ia,
2: ia va pe voli sungal fo mai. Wa ma ko mo fa ba ngile sa wa ga pa ya nga be nga le pu ai kong e la ga le de ka we sa be ga mo le ava e se pu ai kong le pa che lu pier ah e ma ka ki e ku le be nga wa la nga po le ma kong nga nga ka ba pa le ava le nga ya le ngo ka wa le ma kong la le ka wa ko le ngo la ka pe de nga ro ya Ya la ingule bo mo fa sa fa ya ingule ri ya ke wa mo ke ya ku fa mo le la kule sa wa ku le ri el mako ai ya wa mo fa pa le le we ke re be ngo ga ngo ba ye bari uro ya mo ya la ka mo ya mele awangi hula hula se si me nga lang o me mo kapwa pungo nga o huma lang o bangi mariu kere iya iya bangi si up kasi albayaso ya al kusa o al melang kusa ngo vele kung al koyong mako ya wengo pa paki pa we ya lengo kawo ya ngo pa kamak kong kong ilay pu lele ilay pu ala ya wakie kie leng lele mapau fa wakuo vele kaya o mele yo esam boy lele ya esam wangat po ma ini ka kau nga mi ol konyo le pu ta o man ka ba pa ya ka wa ku le la yer ka ko le pen nga ngel yo sha so so nya ku le ki ya ma le ya o pa ka la mo le mo wa
1: tak ta le we fa fo nga ya yo wa ya ya ya inga la pa fa pe pe na sa no pe na sa no ya se ta le pe le su nga fo ma
0: yo ma lo fa fa le fa so o le a fa sa fa ya nu o le talitonunga, o lo ai filo filo ai, mamauli o tua a, mamauli o tupu maee, o le atunu, o le afio a, wafai ilangi le folaunga. O le ala fo ilea, o le ala fo ilea a talatala ngafa, ma o fo ilele ina lo tea i la unga matu langa fa pena fa avayonu. O le ina ina ia o le saufa inganu umaitu malo, ona o le talitonunga lena. Olea, so se tangata fo ina te faya se suwinga i fa alupenga ma fa avae onu. Ile hi ulele. E fa penala o te aula ili sa unuanga epe ona ya il fa soa. E ya ile me utu. Wa avea le sa kwa le social media. Wa avea le ya yo o kampani fo iye la tau te puea ata o maliu. Puea ata o sa fa'i fa'i poiponga mtu langa fa'i peni. Ua mata mata ai le lalo langi o sa mua ya tunu i fafo i le fa'atinonga o le sa fa'i ya lea nu'u ma lea nu'u. E peina o se mea fo'i lele ua fa'i. Ava ai atu le tangata o la ua tongi le ava i le ava ai atu e tongi le ipu i le isia. I le isi sa fa'i ya le isi nu. Ona no foro le ma fa'i sana fengi fa'a pena e fa'i e ile pe a fa'i lana ava i tulanga fa'a pena. Ai ua avea ma bea. Ua o ia ai fa'i nga fa'a vai. Ma ave e se ina ai le mamalu o le fa'a tinonga o lea sauninga lea nu u ma lea nu. Pe u tulanga fa'a pena fa'i nga le e ao ona mata laisi o tato watu. Ai maise lako i fa'a tinonga i le mamalu ma le tāua. O ia mea sina lea tunu.
2: Modeli ya sawanga pa walbe boy tuzo ite banga alko yinga bakuwa volele wa makolo ko yinga bakuye bo mabaya e sala ko nga nga boy wa pifa wa ga ku magu ku a alku pulanga le ga kawanga aba mpalo le fa ngot mulang ko ngwe lo seme ka alo eche ya nga wa mbongia nga sawanga i kasi ba ele umbyanga nge ya mari yo nga ko nga le mer ko yinga le dio mako ai ya wa ngo pa pa ki pa we ya sa le le ya mele moy de song wa wa yi wule de si mele la ngom yo la kapo yele uma ye buka marima ka kama kuai yo se paso wa kule songa ba el fo kala mel ge ka ya ya mala pa ya o ga pa ka ila mo la mo o ma ya ti
1: mario fo de yaso ya se fo ya
2: o ya ya pia pi
1: tak tala wa fa si pisol tala ina le ta yao talo fa
3: alo le se fo ma
1: ia malu foron sai mai fa fo mai le sungal fa yao ngal sungal fo mai sa mo dung al tat program sa no ia
3: lau ava le le tua e fsi le ko le sungal le fo ma le nga le ia o fo ia kilo kilo ma le ko po fo i mei ole me ho le pe se me ia o ama shela menga shafai foi ta fai wale uka wae foi le mea olewa wanga yakuya ya foi ya tupulanga telavo foi le fafo ayo la ko shofa mukai ya ila kala falo ngolongo kele lo pose pose me la pe ile le ga lu ota to ya ka ke vai foi ya pe e foi le fai ola wa wa ai pe fai fa ko e pe saolea a fa sao mai pe ava pe a fa ia o se mea ma sang ia fa pe ma ia ma ia foi ma lega o falwa
1: dakta sao no ia lau sunga le fa iau
0: ole pe no fa amtala tu le amatang e winga na ya le na sa sa ale ava ma fa pe ale atunu o la ama le ale atua o ai le atua o le e tau talangia i le le vang o le atua o tanga loa lang o le sa tapua i ai samoa ai le io mai missionary ma le lotu o le foi la ye le fai tau le a samoa na to fie le atua samoa e pule e matai mantua fo e au tau nu mai missionary ma fa'avae le atua fou le ua tatou tapua'i ai nei sa iai le atua sa tapua'i ai samoa e o mai fo'i ia missionary ma fa'alauiloa le atua fou ua leva ona iai le fa'amatai ia samoa le alai ai le talitonuga lea o le atunu'u o le atua lea o tagaloalagi o lea o le atua sa tapua'i ma talitonu iai samoa ma ato o le tasivalu toluʻō o lē alā e iai faatinoga ia o tu maaga a samoa lea e talitonu iai lo tatou atunuu peitaʻi ina ua taunuu missionary ma au mai le lotu kerisiano ma talia aloaʻia e malietoa vainupō i le tasivalu toluʻō ona liliu mai ailoa lea o le talitonuga ma le faatuatuaga o tatou tagata mai i le atua na tapuaʻi ai samoa o tagaloalagi seia oo ina tapuaʻi i le atua fou le atua o loʻo o iesu keriso lea tatou te talitonu ai nei i le faakelusiano e pei ona iai le talafaasolopito osio tatou atunuu o lona uiga la mai sauniga a le tatou atunuu e pei o sa iai e o le saʻasaʻa o le ava ma faapea mai o le e osi e ofo ai le taulaga i le atua lea laina faapea o lau ava lea le atua ona o le talitonuga lenā o lau taulaga o lau faamanuia lenā e ofo ina atu mo lo tatou talitonuga i o tatou atua e pei ona iai talitonuga o so tatou atunuu
1: ae maua mai
3: kaualaga faamamalu le mea pea
0: o se mea e piko isili ona faamamalu ma faaaloalogia e so tatou atunuu ona o a tatou measina o measina e mamala ma mamana a so tatou atunuu e lē soona anaana e lē soona anaana iai se tasi
3: e leʻu se mea ula adoto
0: ioi e leʻu se mea ula ane le faafofoga mai e so tatou atunuu
3: kai auia le aso lofat
0: ia uia lava le faasoa faafetai
1: tai tatou ole le valau talofa talofa
4: talofalofalofukalaiga kegio
1: palo le saʻimailuga le tatou lai na faafofoga mai le tatou fomai ma le tatou faiaoga samoa sanoa mai
4: ia vakai o lau tafi
1: ia sanoa mai lau tafi
4: ia pakalofa aku le suga le foma
0: soi fomaluia lau tafi
4: ia kao le faasoa
1: ia
4: o le magaia lau faalogologo ua le first time lea le uau faalogologo aku ia i le lua polkala o kulaga ia me oku fagao ava laga o laugaluega agalē fai a o le me o le kufa ava o le kulaga le uai ai geivagiaiva i kau kilē asuiga kelea suiga legei vaikau ai ai o le kufaga kufa ava ma kuauai kaipelaga mau aku agalē lalekaimi ofago o megeai o kufa ava kauga faisaʻo alegaluegai a kufa ava ale melou ai ai gei ia pelaga maua saʻo lelē ia uma lo aluakuale kufa ava aluakuai ma le lauga o le ala alegaluega alei le alegaluega alisi le lafaini alaua umaga fai le lauga logouiga se failoa mai ai gani ma kaifia ale mea ia faisaʻo alegaluega lakou ia kufa saʻo ale amai aua le oo fuai po ia ma mamalu ma kala le faini kalagagafa lakou ia e o legaluega gala lauga gala afai o le magai ele faasoa malo le saili o le logalua o lau seou kamai maga o le mele kogia lei saʻolelēia le foma o le sukega o le kauku po makala pea o le kogia lei lagai kelekele mea o lavea ai kele kusalaga kamoai kamelemuagea lelele mai lei ae kusalaiga e suʻe ai le e suʻe ai le kauku po makala pea walesi kauku lae kuga kilokilo soloikeige lae fumai kuga kauku apega almea lagae e akauku lo le gagaka ia makala so se kaimia. Ia ai sa oleria. Ile manguia ile mangia nga meori. Ori komi ori, fai romba ingai. Ile se angungu wa penga, e fau kumba nga mea. Pai ile se angungu wa penga. Aku fare avanga. Ngalu akulo kufa ori kauku. Ai lele male. Ia ai angu fai nga voya sikailia ni. Oi lele, if you come out, we didn't find home, or not be a pima. Yeah, if I came with Faso, Kiamba, or Sumer Pomba, my Faso, I feel my wife, I am a young book, but I'm going to wear it. If you feel
1: terrified,
4: I'm going to wear it.
1: Yeah, my love of Taylor Duffy.
4: Faso, I'm going to
1: wear
4: it. Yeah, I must have sung it for my Sabo.
1: Lewo fa fonga tout format ya misiri na chelo to fayal mena la titilo chelo chelo malanga pe ai tu fala ba alo fa tu lo fa doctor wa fa si special ta la ina lita ya o ya sa no mali sta tu la ina ya
5: alo se fo ke
1: ya fa fonga ta tu format ta tu pokala mi sa mo sa no mai
5: alo fa ko la sunga le di format le ye ka wo ke le ye le ye le le wo lo pa so en ye O waka o farong o kua. La vea mai lo fa so le men kupuya. Ele mako ngu isamo. Langa la ele use malanga.
1: Hmm.
5: O le fungo ma singo al mako ngu.
1: Hmm.
5: A ukele ka ua kore ngu ua o pia yele ngu ule kana ngu kua.
1: Iye?
5: Ea. O le kele la. O le se ua li iya sa. Ile fale au mama. Ile wakula olele si wakuli me kayele a kamele ai.
1: Hmm.
5: Aike uma kaj. Wa faila le fongo masinga ngu. Ai isela kaulele anga lue. Kaukule apa. La kaulele e ukofi oe. E lua lele masinga.
1: Hmm.
5: O faile li ile makai foule. Ma le okua le tuya le wa ingule apa. Kongile. Olo le sima sima kofi mai au kale le an makong. O fai ko ona e se me fe kawir me le fai le makai le o kongeri. Mai me kongo nga mo mo ka kai le ma fau fau le mal malam. Mm. O wa dulo ke le sile fia. Ai. Na o ko iwai. Soro ke i ar kongi me le por al ma sawa. Ia wa ke mo o le makong o le. Le kawo le pu le pu. Le pu avale le pu kawo avale le u.
1: Mm.
5: Baba kungo wakai. Ia nga lua la yo faku awekele ma fofau. Aile mal mal malu fofu. Nga fai ala ia. Aite upai fongo. Ofa penge ole a upenge. Ia wama liu si uso. Na nga fai ia le kulafa le ka ua al makongu. A fai ekele mal malam. A ua eke so nga fiki vali. Ya o nga pawanga la fiki fiki ke fiki fiki ke fiki ya ni aya mai lola ka ya malus ya o nga ya lulo wo fi wo su ya nga fape nga la nga o lisi makai o lisi ka ele ya lua lua i makai i me ho ya le akawle anga nga makai ya sule pe ya o ya le sifi ay ka ua ya le ya le ya le folu fo sanga nge ya su tot ma nga ya o ka fie fie fa nungo Nenga ka e isi mea e uwa fonyi. O nga e uke falongo ko, e uke le maamlama. Aka uwa, ke longo hui ya nga fonyi pokala me maamlama, kake maamlama uma i ake kia.
1: Ya, fo ila, lucha vano ido ili tio wali, ma maul foma iya e fana, sa utustu siatu di si mea walu, o maul foma i si mea. Ole ta uwa na ya ta uwa li uso. Ona imbotu nga afale amel foma i kusi kusi dile idalo. Ele le iya le kusi kusi idalo. Ya wai e tawa le mo tatu le vai te mi le fape e o tatu te pue pue nga mai me la ma fa fa to ina e mai se fo ila tua wa ave ile tu al me alofa i nga ngana e mai se tatu nganu ye pe re so al fo mai e fa te fa te lo fa so ni ta yo
5: tau le ya ke kia la nga ka u yo lo po kala me e ka u ya la ko u ye le yo o ye ku la nga le e ke u ma ka ya lo ku sa mo a fik fik ya lo ku fa sa nga me fa pe nga Ia lili fa ia upol makai ia ngua langa lewa ia kunga la umo umo fa fa umo umo lia kuli puka wa. Ma kuli kene ne biasu.
1: Ma ta iso. Ia lvatu onol tatu taimi wa pisi le lainga la usung alfomai. leo wai fafonga iai ia I saunuanga e mese fo imotu nga afa wa amai le tatu watunu I nei ili tau wale fasoa la fatu la usunga lufomai ia mo le tapo kalame le nita yao e te walungai ae ua pisi le lain ia ano le tataimi ae mwoli ya tapo aftai saunua ia la usunga lufomai
0: le manu manunga fo I le tataimi tulanga peo na yei fo I ia le ta fasoa Ya ai madili ye se tato watu nu to yoso fo ile la ile la va yes e fa pena pa wo win pe la va pe ya ta fa mo mo te lo te ti ole e vai vai ya to te le ani si fo ile o te lo a o le te me e te tala lo ya ile ta de tu si ta por kala me nai o kula
1: ya
0: ya fa pe tu la un su a war fa mo mo ya ne va en ole aso e mo ya tu le nga fa ftai Ia e whaftai atu riu tātou watu nuu ilo tō wāmana ia fō iu sa mātou tua whātou waa ma le talenga ia tia tia. Pena fō iu na whaftai le fionga fō I le pulisili o le leiti o sa mua. Ia wa awala tu waile ma au unanga whātou waa mo siu tātou watu nuu o le anganga mawalunga. Ia mo alo manai whanau siu tātou watu nuu. Ia whaftai fō I le whātasi mai fō I. Ia ma le whāsoa mai o siu tātou watu nuu. Ia ule tele o sulu e mu waifi ngota. Ia ule tele fo I o a fo I nei. O popo, ia e sua ile lolo na fata I leo mase leo. Ia na I tapa anga e pio na mafuta mai e fo I tina amatua I a sea. Ia mese fo I o le fitalenga I a le fionga I a leasi, I a tawursa, a tonu. Ia mese fo I le fionga I a ilmaleota. Ia o sio uso pito lau pesa. O lo alala ina ya kilani o le afapea o na fafotu o ile suafa il mreota ya sanga iane ayurtai ila unofo. Ya fapena foi le fitalenga ya itu au polema la fapena foi o na fofou suafa il mreota. Ya fapena o na fangangana o lue le atua fitalai. So se vai panua lama o kilani o mafuta maieta tau paanga fapena foi ya le fionga ya leuta la fol. Ya emese foi o le fionga ya taituunga. Tamam tua ya taituunga manusia moro fa mafuta mai kirani ya famunia le tua ilalo Wellington ya olea fa futa mai tinam tua ya foma risati ya olo fa penana si si mai fo isa monei le uso de atafa taule pawa mare tausi se ngai fo I mare fono le ekalesia e fa kasai e fa akasai mriksa mo Wa penalo fa tas mai fo ile fiong le ftelenga ya le malfanga tiwata mare tausi Fionga ya lelevanga ulufale, ya emese foi le fionga ya leotafalo, mafuta mai foi na iwe nitone, ya emese foi ule pele rene ya inga su anoema leota, fatasi mai foi I Amerika Samoa, ya le fionga ile tina matua lava ya sina, fapena foi sina leota, ya mapena foi ile tina matua lava Ivas Fulmontupu on tausanga, tina ya Katarina Patolo, Ia fapena foi ia tai muriumu koko, ia male ainga fapena foi ia ainga I Amerika Samoa, famunia le tua, Australia, ia lo fapena na fatasi mai ei foi, ia uso matua fafine, le fionga ia pateri fereti, tamaita isa ai asista lo failanga retweet, ia fapena foi ia tina matua ia makulata malefanau, ia ma ilatu umala mai Australia, Fifi foi failo atu, fainga malolonga mai foi, ia sio ua fine, o Mary Sulesa Tautunu, malanga mai le atunu o Saina, fai malolo mai nei, mo le lua, mo le fava yasu, ia wa foi, ia wa onga, ia fapena foi sa monei, tapu inga so tatu watunu, le fangalo ina foi, le tapu inga le fionga, le pulisilo le tatu university, fionga ya professor Tufisa Apatila Amosa Malua, le na foi, pesta, Dr. Tessin Nihang, mana fionga ya leota saurai, ia male pulenga le tatu university, Ia olo fapena una tapu ia o tatu faiva Ia lo mfanau ole atunu Ia manuia lava lo utoufianga yai Mle faiva olo potu salalau Ile neiva yesu Mfata ilia mseleo tatu utal So ifuwa ilva yesu fau Fapena una tatu utoe fea iloai Ia fa manuia le atua ilava singa ese ese Fia ngai mseo tatu utunu Ile nei yesu Mle neiva yesu
1: Malo vaptaida usunga lfomai Ua folo tafala ufa funga tatu watunu Itam taupu Ya mesel tatu fasoa mal tatu tatua pi onel tal talanga lita yao ya fa mo mo foi la tatu te fila vas foi de lofo malanga le le tua fa mo ni tele la vale tua yo five mo tute ya mesel fi nga ya ri tatu ai no tatu wa tunu mal tatu wa ongal university mo pelo malosi mal fa malolo ngaleli poto mal mafu fau ina ia mwhai o na tautuai ma whaawawai o whaiwa alofilima tautuai ni tātou atano. Tātou tue whira alivasa fau manuia fwoi whi au manga luenga lewa yasa lo sunga lfo mai. Alofa tele atu tātou pakala me seifo mai manuia.
0: Tasifo ia.
1: Ia, lua minuto te anele julasuma lua alinau fafonga tātou atano tātou pakala me fasoa pe on.